0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating oras, 8:03.
4: Ang init!
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
5: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: Radio Kavibes
1: ang bad!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: the bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Good Vibes ang Lupet. You know, classic na classic talaga. Nothing's Gonna Stop Us Now by Starship. Ito yung tipo ng kantang sobrang positibo, sobrang alakas ng energy. Parang kahit anong pagdaanan mo, sinasabi sa'yo, tuloy lang, laban lang, kaya pa. Di ba? Kasi walang makakapigil sa atin, sabi niya. Nothing's Gonna Stop Us Now. And syempre, sobrang powerful ng message, yung commitment ng dalawang taong naniniwala sa isa't isa. Tama nga naman, di ba? Sa isang relasyon, halimbawa, meron kayong mga commitment, may mga challenges, pero naniniwala kayo sa bawat isa. Kahit may mga doubts sa paligid, hindi pa rin sila bumibitaw kasi alam nila na kapag magkasama, kaya nilang harapin ang lahat. At yan naman dapat, di ba? Kaya yung message. Anong nangyayari? Kaya yung mensahe na lang, sige. Gawin na lang nating Tagalog. Kaya yung mensahe, hindi lang para sa love story. Pwede rin naman sa mga pangarap natin, di ba? Pwede sa mga adhikain natin sa buhay, sa pamilya, di ba? Yung mindset na walang makakapigil sa'yo kung buo ang loob mo at may mga kasama kang naniniwala sa'yo. Kaya nga napaka-importante na isurround mo yung paligid mo ng mga taong nag-i-encourage sa'yo lagi, nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Huwag yung mga taong dinadown ka para naman na maabot mo ika nga kung ano yung mga gusto mong abutin sa buhay. And also, kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, pakinggan mo ulit yung kantang yan sa puso mo. Baka sinasabi nyo sa'yo naman, kaya mo pa. Tuloy lang. Di ba? Anyways, dito lang po sa Vibe Rewind. Sabi nga nila, we keep the spirit alive. Good music, good memories at mga kantang nagbibigay lakas sa araw ninyo, mga ka-vibes. Anyways, eto pa, marami tayong mga pagbati. Lalo-lalo na sa mga ka-vibes natin nagpadala ng mga comments and or mga messages sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Binabati muna natin si Ronel Espina. Good morning, DJ Kuya Totoy. Nakikinig po ako ngayon sa FM Radio app. Tapos, pinapaingay ko gamit ang Bluetooth speaker dito sa bus. Wow! Si Ronel pala ito. Ayan. Buti na lang sinabi mo. Nakakatuwa. Naku, buti na lang nabasa ko to. BGC bus with number 23. Ayan, number 23 na BGC bus. Maraming salamat sa'yo, Ronel. Sa yung pumunta dito last time. And sarap ng hopya. Anyways, good to see you last time and I hope na makapasyal ka ulit dito, Ronel. And ingat ka lagi sa pagmamaneho. God bless sa'yo. Okay, and enjoy sa pakikinig. Pinabati rin natin syempre yung mga pasaheros mo dyan. And I do hope so nag-enjoy sila sa mga 70s and 80s, sa mga timeless hits na pinapatugtog natin. Okie dokie. Also, binabati natin ng magandang umaga kay Felix Valdez. Ayan na nabati natin kanina. Magandang umaga po at maligayang Sabado, sabi niya. And tiga La Union. Rosario La Union pala. Ayan. Kasi tinanong ko kanina, ano bang tawag nito? Bayan sa La Union? And eto na nga ang sagot, Rosario La Union pala. Uy, happy birthday din pala sa lahat ng mga ka-vice natin nagsiselebrate ng birthday nila today. Ngayon po ay May 2, 2026. Happy birthday kay Ruth Silakan. Siyempre, galing ito sa yung very proud na tatay. Ayan, si Sir Dekem Silakan. Happy birthday ulit sa'yo kay Drew Silakan. At siyempre, kay Sir Dekem, papansit ka na. Pa-ice cream ka na. Alright, and syempre marami pa dito para naman na hindi magtampo yung mga ka-vice natin. Kanina pa nag-antabay na kanilang mga pagbate. Binabati rin pala natin syempre si Juan Miguel D. Gamosha. Thank you so much po. So, tune in sa atin. Ayan, there you go. Si John Vincent Sagrado, nakikinig naman sa atin all the way from Tansa, Cavite. Ayan, and kanina, si Andrew John Habagat naman mula sa Brisbane, Australia, nakikinig habang nasa train going to work. Thank you so much. Kay Wilder Mortel, Teresa Manlidi, kay Chinita Malu, at kay Nelda Ventililia. Good morning, Kuya Totoy. Kumusta ka na? Okay na okay tayo. Hello to my family, sa mga ka-vice na nakikinig. Belated happy birthday to my brother Edward Ventililia. yesterday. Thanks and more power, FMR, and God bless. Maraming salamat. Mamaya magbabalik tayo. Stay tuned. Sabado vibes lang tayo dito, ha. Lalong-lalo na sa ating programa, ang Five Rewind sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Ang ating oras, 8:22.
0: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Five Rewind! Five Rewind! Five Rewind!
3: Sahod niya na ang lupet!
0: Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Ka-Vibes!
3: Ang lupit!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Lindo Pet!
1: Good vibes.
0: .3 FM Radio, Kavibes ang lupit. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga. Thank you po. Thank you. Oras na para magpaalam tayo pasamantala sa ating programang Vibe Rewind. Nakasama po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, mula kanilang alas 4 ng umaga hanggang syempre mamaya alas 9. So sa bawat kanta na ating binalikan kanina, sa bawat lyrics na muling nagbalik na mga eksena sa nakaraan, eksena talaga, no? At sa bawat sandaling pinili ninyong makinig, makiramdam at sumabay sa ating pag-rewind, kasi ganoon talaga music, no? Hindi lang siya tunog, may dalang kwento, may dalang bigat, saya, kilig at lungkot, at kuminsan syempre closure. Closure yan sa mga kabayas nating alam niyo, may mga pinagdaanan pagdating sa pag-ibig. May mga kantang pag narinig mo, bila kang mapapahinto. May mga kantang parang bumabalik ka sa panahong akala mo, nakalimutan mo na. Pero higit sa lahat, may mga kantang nagpapaalala sa atin na buhay tayo, na nagmamahal tayo at syempre nasasaktan tayo at patuloy tayong lumalaban. Yun ang importante. Anyways, kaya kung sakaling may kanta tayong tumama sa puso mo ngayong araw, wag kang mabahala. Hayaan mo lang, wag mong pigilan kasi parte yan ng journey mo. At minsan sa simpleng pakikinig lang, unti-unti rin tayong gumagaan. Ayan. Sana no, gumaan tayo yung timbang. Joke lang. Ngayong Sabado, sana kahit saglit lang nakapagpahinga ka na napasmile namin kayo, napasaya namin kayo, o kahit napabuntong hininga ka habang nakikinig. Kasi dito sa Vibe Rewind, hindi lang tayo nagpapatugtog na musika, kasama rin natin ang isa't isa sa pagbabalik tanaw. Kaya hanggang sa muli nating pag-rewind next Saturday, dalhin mo na lang yung mga good vibes na malupitan. Ingatan ang sarili at huwag kalimutan, ang bawat araw ay may bagong simula. Siyempre, ito pa rin po yung mga naging companion ngayong Saturday, your throwback friend, sabi nga yung malupit na vibe keeper, ang programang Vibe Rewind. Ingat kayo palagi at salamat sa pakikinig. Mula naman kay Kuya Totoy, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan. Adios amigos, God bless everyone. Ito pa rin po ang 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupit. Alas natin, 8:44.
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!
2: Sabado't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado.

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes! Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Face.
2: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Face ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Smart! Ang galing for everyday!
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
2: Galing-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Ang lupet! Ang lupet!
6: Kabay.
7: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga ulit mga Kavibes. At syempre nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At syempre welcome na naman sa isa na namang sabarong puno ng musika. Syempre kasama ng emosyon dyan, yung mga emotional dyan. Tamang-tama yung susunod nating programa. At may tama sa puso, Pinoy Pride, dito lang sa OPM Vibe program natin, kung saan ang bawat kanta ay may kwento, bawat awitin ay may tama sa puso, at bawat tugtog ay bumabalik sa mga alaala ng ating buhay bilang mga Pilipino. Kaya kung ikaw ay may ginagawa, ano ba ginagawa mo dyan? Bagong gising lang? O di naman kaya ay nagkakape pa lang? Nagre-relax na o naghahanda para sa buong araw, samahan po ninyo kami sa isang solid na OPM journey mula naman sa classic hits hanggang sa modern Pinoy favorites. Lahat yan para sa inyo mga ka-vibes. Dito lang sa inyong programang OPM Vibe, hindi lang tayo nakikinig, sabay-sabay nating nararamdaman ang ganda ng mga original Filipino music. Kaya tara na, damhin natin ang bawat awitin, ang bawat kwento ng ating sariling musika. This is your Saturday Sound Trip and this is your OPM Vibe. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit.
8: Ka-Vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM Vibe.

0: acontecer.
1: OBM vai! OBM vai! Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavai!
3: Ang lupit!

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: Good vibes.
1: 92.3 FM Radio, Kabayes ang lupit. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kasama na naman ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang OPM Vibe. Mansamantalang humahalili muna tayo para kay Miss Kathy G. Ayan, the OG. And syempre, it's an honor and it's very humbling na mag-handle ng programa ng one and only Kathy G. Anyways, kanina napakinggan nyo yung song na Di Lang Ikaw by Juris. Ramdam din yung bigat, yung sincerity at yung klase ng pagmamahal na hindi lang basta salita, kundi nararamdaman talaga sa bawat linya. Grabe, no? Kanina pinapakinggan ko talagang Anyways, yung kanta, paalala na minsan sa buhay natin may mga taong dumaan, akala natin sila na talaga, pero sa dulo, natuto tayong bitawan at tanggapin na hindi lang sila ang kwento ng puso natin. Ang sakit at malupit. Malupit na masakit. Anyways, pero habang tayo nagpapatuloy, habang tayo ay nakikinig at syempre, habang umaandar ang buhay, ang araw dito sa OPM Vibe, syempre ibabalik natin yung saya at ganda at ang husay ng musikang Pinoy na laging may hugot at may puso. At kung nararamdaman mo yung konting kirot o bigat sa kantang yan, okay lang, kasama yan sa paghilom, sabi nga nila. Kasama yan sa, alam mo yun, yung na-overcome.

0: ako 9am till 12 noon. Magandang umaga po ulit sa iyo, DJ Kuya Totoy, at sa lahat po ng FMR squad members and FMR DJs, pati po sa mga okay. Si Felix Valdez, maraming salamat sa iyo. Ayan, nakikinig sa atin all the way from Rosario, La Union. Naimbag na agsapa yung amin dito. Ah, agsapa pa rin. Kala ko lunchtime na. Si Lerma Shari, ang ating Vice President or FMR Squad Vice President. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. Sabi niya dito, good morning ulit DJ Kuya Toto at sa lahat ng FMR Squad members, sa mga staff ng 92.3 FM Radio Manila at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na ang kanyang special someone, si Sid... Nauna yung tawa, no? Si DJ Sigel. Ayan. Grabe, mukhang bibig, no? Mukhang bibig talaga nga. In love talaga to si Lerma, ha? Pero sabi nga nila, hindi mo naman talaga matuturuan ng puso. Kapag tumibok ang puso mo para sa isang tao, hindi mo talaga mapipigilan. Kaya hayaan mo lang magmahal. Magmahal ka lang. Si Altesa Herrera Sino Cruz, hello DJ Kuya Totoy, thank you. At ikaw ang naka-board ngayon. Have a blessed Saturday and weekend. Take care, keep safe always, and God bless you and your family. Thank you din. Maraming salamat po kay Altesa Herrera Sino Cruz. Magandang umaga ulit sa'yo, Kuya Totoy. Grabe kay Totoy. Nagulat ako kasi bigla kang nagsalita. Sabi niya. Okay. Sana hindi ka masyadong nagulat. Nakatutog din daw sa atin si Randy Ran Santisas. Ayan, sabi niya, listening. Okie-dokie. Maraming salamat. Nakikinig ka sa atin. Si John Vincent Sagrado. Isang malupit na morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Saturday from Sagrado family. Always na nakikinig. Thank you so much. Anyways, stay with us mga kamayos, dahil maraya pa tayo mga OPM hits na magpapagaan ng pakiramdam mo ngayong Sabado. Ipa-play natin. Ayan, all the way till 12 noon tayo mga kamayos. This is your music home, sabi nga nila. This is OPM Vibe. Kasama pa rin po ang inyong kuya ulit, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Kavibes. Ang lupet. Naku, baka may nakalimutan pala ako. Binabati muna natin si, ayun, buti nga. Binabati ulit natin si Cherry May. Nakikinig daw sila sa atin dyan sa may Project 6 Quezon City. Thank you so much sa pakikinig sa atin. And also, bati natin ng happy tuning in. Nakikinig din sa atin ng sobra-sobra at todo-todo. Si Rich. Ayan, mayaman to, ha. Si Rich Valdez, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Ay, nakikinig daw sila sa atin dyan sa may Camias, Quezon City. At mga ka-vice natin dito sa may South Triangle, buti na lang naalala ko kasi baka mamay magtatampo yung mga to, eh. Dyan sa may Casa Agagan Accommodations, nakikinig daw sa atin ang mga ka-vice natin dito sa may tawag nito, yung malapit na store dyan. Batiin natin si ano yung mga pangalan nila dito? Si Peter, Andrea, and kay Rodel. Ayan, nakikinig daw sila sa atin ngayon habang nag-prepare daw for lunch. Uy, talaga lang, ha. Sarapan ninyong pagluluto para mamaya masarap ang kainan. Anyways, mga kabais, magbabalik tayo. Kaya tutok pa rin, like I said, dito lang sa 92.3 FM Radio, Kavibes. Ang lupit. Oras natin, 9:45.
1: Kavibes, makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM.

0: OBM Vibes. OBM Vibes.
1: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
4: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay Gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-fives, Gikan sa

0: Radio Kabites
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kabites. Vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM

0: Ang lupet!
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating oras, 10:20.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: Ang lupet!
3: Kabay!
1: Nani 2.3 FM Radio Kavives ang lupet. Kanina yung song na The Way You Look at Me ni Christian Bautista, talagang na-enjoy natin. Isa sa mga pinaka-favorite nating songs sa noon. Ano niyo ba yung kanta? Minsan hindi mo na kailangan ng grand gestures o kaya na malalaking salita para maramdaman yung pagmamahal. Di ba? Hindi mo na kailangan, alam mo yun, yung parang maging malaki yung salita mo, or naman sa malalaking salita, let's say grandiose na I love you so much, yung mga ganyan. Minsan sapat na yung paraan ng pagtingin sa'yo ng isang tao, yung sa titig pa lang punong-puno na ng pagmamahal, may respeto, pag-aalaga at tunay na paghanga. Yan ang pinaka-mensahe ng kanta. Yung klase ng pag-ibig na tahimik pero alam mong siguradong-sigurado. Di ba? Parang malupit lang, sabi nga nila. And also, yung kahit wala kang sasabihin, mararamdaman mo na na mahal ka. At sa mundong puno ng ingay at komplikasyon, ang sarap lang isipin na may mga taong titingin sa'yo na parang ikaw na yung pinakamahalaga. Kaya mga ka-vibes, kung may mga tao kayong ganyan yung pagtingin sa inyo, naku, ingatan ninyo dahil baka mamaya makawala pa sa inyo. Di ba? Pero kung wala pa, darating din yan. Yung tao hindi lang basta yung pagtingin sa inyo kakaiba, kundi makikita ka talaga. Magiging relevant ka sa paningin niya kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon. Kaya mga ka-vibes natin dyan, dito lang po sa OPM Vibe program natin, patuloy nating pinapakinggan ang mga kantang hindi lang basta magaganda, kundi may puso.

0: na siguradong tatama sa damdamin mo ngayong Sabado. Anyways, may mga pagbati tayo dito. Binabati muna natin ng happy happy tuning in si Randy Ranz Santisa sa nakikinig daw sa atin. Binabati rin natin si Coach Everyday. Hello DJ Kuya Totoy. Maraming maraming salamat po, sabi niya. Thank you din sa pakikinig sa atin. Kay John Vincent Sagrado, happy happy tuning in sa iyo. Sa malupit na morning po Kuya Totoy. Happy Saturday from Sagrado family na laging nakatutok. Si Tristan de los Santos. Or de los Santos. Ayan, maraming salamat sa pakikinig sa atin. And kay Felix Valdez, thank you din sa pakikinig. William Mortel, ayan, si Jessamay Aquitania. And si Lerma Sari, good morning ulit Kuya Totoy. At sa lahat ng FMR squad members, sa mga staff ng 92.3 FM Radio Manila at lahat ng mga FMR DJs, maraming maraming salamat. And also binabati natin si Altesa Herrera Sino Cruz na nakatutok din sa atin. Anyways, for those who wants to join me, pwedeng-pwede po magpadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, dahil napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila at sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 sa Jensen. Tutok lang dito po sa inyong favorite music station, ang malupit na estasyon 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupit. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Oras natin, 10:24.
1: Vibes, makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika, Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: ser.
1: OBM vai! OBM vai!
2: Good mood siya! Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kabay!
2: Ang lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin 'to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: your bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Good Vibes, ang lupit. Alam nyo, si Bugoy Drilon, one of our good friends dito sa 92.3 FM Radio Manila. Ayan, and that's his song, Paano Na Kaya? Isang kantang hindi mo lang basta pinapakinggan. Pwede talagang nararamdaman hanggang sa kaibuturan. Kasi totoo naman, di ba? Darating at darating tayo sa punto ng buhay natin na may isang taong akala natin sila na. Yung tipong nasanay ka na sa presensya nila, sa mga simpleng usapan, sa mga tawanan, sa mga plano na akala mo pang matagalan na, pero biglang may magbabago. At doon napapasok yung tanong na mahirap sagutin, paano na kaya kung wala na siya? Whew, grabe no? Yan ang puso ng kantang ito, yung takot ka sa pagkawala nung tao at the same time yung minamahal mo. Yung panghihinayang sa mga bagay na hindi na maibabalik at yung sakit ng unti-unting pagtanggap na kuminsan kahit gaano o gaano mo kamahal ang isang tao, hindi talaga sapat na para manatili lang siya sa buhay mo. Dapat may rason, may purpose. Kayo yung mga ka-vice natin dyan, kapag kayo po ay papasok sa isang relasyon, alam ninyo na dapat genuinely love ninyo ang bawat isa. Dahil kapag parehong mahalin nyo ang bawat isa, ako, magkakaroon kayo ng purpose. Ayan. And syempre, baka pang matagalan na talaga yan. Anyways, alam niyo, isa rin sa mga naisip ko din, kung paulit-ulit mong itanong yung paano na kaya, darating din yung panahon na marirealize mo, kaya mo pala? Na kahit mahirap, kahit mabagal, unti-unti kang umuusad, na yung sakit na dating parang hindi mo kakayanin, magiging parte na lang ng kwento mo. Kayo mga ka-vice natin dyan, ako, huwag kayo mawala ng pag-asa kapag na-involve kayo sa isang relasyon na nag-fail, na nasaktan kayo, nagkaroon kayo ng heartache. So, huwag kayong mag-alala. Patuloy lang kayong mag-mahal. Don't lose faith in love. Kaya kung ikaw man yung nasa ganun ding sitwasyon, okay lang yan. Dahil it's a journey of love, sabi nga nila. That's when you get to learn things. Di ba kapag nag-fail tayo sa isang bagay? Or hindi tayo naging successful sa isang bagay? Marami tayong matututunan, di ba? Kaya huwag mong madaliin yung sarili mo. Hindi mo na kailangan madaliin yung sarili mo. Damhin mo na lang, tanggapin mo na lang at magtiwala ka na balang araw, magiging okay ka rin. And of course, magiging okay ka talaga. Di ba? Anyways, dito sa programa nating OPM Vibe, hindi lang natin pinapakinggan ang mga awitin at musika, binibigyan din natin ng boses ang mga damdaming minsan mahirap ipaliwanag. Kaya stay tuned lang dahil mas marami pa tayo mga OPM hits na sasabay sa kwento ng puso mo ngayong Sabado. Mga kantang magpapaya, magpapagaan at magpapaalala na hindi ka nag-iisa. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Ang ating oras, 10:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS Ka-Vibes, makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika, Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5!

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!

0: switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
2: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto, ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 1023 FM Radio Kavites
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
3: Kavites.
4: Vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM.

0: você.
1: OBM vai. OBM vai.
2: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
0: Ang lupet!

Vibes. Makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM Vibes.

0: OBM5
1: on the back. Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ayan, magla-lunch time na. So sa mga Ka-Vibes natin dyan, nagluluto pa lang. Naku, sarapan nyo yung pagluluto para mamaya masarap ang kainan. And also sa lahat din ng mga Ka-Vibes natin, lalong-lalo na yung mga may mga ginagawa o may mga special occasions na sineserebrate, pwede namang birthday, pwedeng special occasions like monthsary, anniversary, or kahit na anong celebrations ang sineselebrate ninyo. Ayan, we're reaching out to you guys with your favorite songs. Happy birthday pala kay Ruth Silakan. Ayan, yung beautiful. Beautiful tuloy, no? Pagbati mula kay Sir Dekem Silakan. Maraming salamat. And ako, oras na para magpaalam tayo pansamantala, mga ka-OPM vibe natin. Maraming salamat for tuning in. Isang Sabado na naman na puno ng musika, kwento at damdamin na tunay na atin. Maraming salamat sa pagsama sa akin mula umpisa hanggang dulo. Ayan. Sa bawat kantang ating pinakinggan, sa bawat kantang pinay namin para sa inyo, dahil para sa inyo po lahat yan. And bawat mga liriko na tumama sa puso, no? Para akong natawag doon, makata, poet. Hindi pala yun. Ito pala. Ayan. Anyways, sa bawat liriko na tumama sa puso at sa bawat sandaling pinili ninyong maging bahagi ng ating programa, maraming salamat. Grabe, no? Nagsama tayo for the past 3 hours. I had so much fun. I hope you guys did too, alright? Kasi ang OPM, hindi lang basta tugtog. Ito ang boses ng puso nating mga Pilipino. Tama yan. Dahil dito, naipapahayag natin ang saya, lungkot at pag-ibig ng bawat isa at lahat ng mga emosyon na minsan mahirap sabihin na salita o mahirap sabihin sa salita. Sa bawat kanta may kwento at sa bawat kwento may bahagi tayo. Galing lang, no? Sana kahit papaano ngayong araw may kantang nakarelate ka o may awiting medyo naisip mo, naalala ko si ganito. Yung mga may linyang tumimo sa isip mo o may melody na nagbigay sa'yo ng konting ginhawa. Dahil yan, yung mga layunin natin dito sa OPM Vibe. Yung samahan ka, pwede rin damayan ka at ipaalala na hindi ka nag-isa sa kahit anong pinagdadaanan mo. Grabe naman. Habang nagpapatuloy ang araw mo, dalhin mo lang yung mga aral, yung mga alaala, at syempre yung mga malulupit na good vibes na nabuo dahil sa ating programa. Kaya masaya ka man ngayon, ipagpatuloy mo lang. Kung medyo mabigat yung pakiramdam mo, may mga pinagdaraanan ka, o marami kang, basta na-overwhelm ka sa dami ng mga nangyayari sa buhay mo, okay lang yan dahil ganyan naman ang buhay, di ba? Talagang tuloy-tuloy lang yan at dahan-dahan lang, aayos din ng lahat. Sabi nga, trust the process. At syempre, sa susunod nating pagkikita at mas marami pa tayong kantang babalikan. Next week na pala si Ma'am Cathy na pala makakasama ninyo. And like I've said, ako muna ang humalili para sa OG na si Miss Cathy J. And it's always an honor na humalili sa kanya sa kanyang programa. Ayan, habang nakabakasyon pa ang ating mahal na mahal o minamahal na Miss Cathy G. And syempre, like I've said kanina, mas marami pa tayong kantang babalikan dito po sa 92.3 FM Radio. Mas maraming kwento ang mabubo at mas marami pang damdamin ang ating pagsasaluhan. Diba? Kaya hanggang sa muli, mga ka-vibes, dahil syempre, like I've said, magpapaalam na tayo pansamantala. Sinamahanin niyo ako ng 3 oras. At hanggang sa muli, ito ang iyong kasama sa OPM na Sound Trip. Ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, nagpapasalamat si Kuya Totoy, nagpapaalala at patuloy na syempre, kailangan mahalin natin yung ating sariling musika, ang musikang Pilipino, ang OPM vibe natin, ang tahanan ng original Filipino music. Ingat kayo palagi, mga kabayes. Happy Saturday, happy weekend at salamat sa pakikinig dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet. At syempre, susunod naman pala ang Ano mo susunod na programa? Campus Break! Makakasama na dyan sila ID, DJ ID. Dito lamang ulit sa inyo, 92.3 FM Radio, Kavibes. Ang lupit. Oras natin, 11:45.
0: Uutang ka na naman? Ang lupit!
3: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes!
4: Ang finis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!

0: ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Oras ngayon sa FM Radio, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Ang lupit!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: School life, study hacks, mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga Ka-Vibes students. Kasama ang musika na para sa'yo. Mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa Campus Break!
3: DJ Pop!

92.3 FM Radio, Kavibes ang lupet. 12:15 ng hapon and kayo pa rin ay nakikinig sa 92.3 FM Radio. Tama, oo, diba? Double-double tayo. Siyempre, di pwedeng makalimutan ang stasyon kung saan mapapakinggan nyo ang programang Campus Break. Kaya sa mga ka-vibes natin na nasa biyahe ngayon, isang happy Sabado sa inyong lahat. Welcome po sa ultimate tambay ng ating ka-vibes student jocks. Ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, at magsasama-sama tayo hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw na ito. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na sa biyahe, mag-iingat po tayo. Ang ganda ng weather natin ngayong Saturday, saktong-sakto, diba? Para makapagpahinga, mag-enjoy kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan. So kung saan man ang gala nyo ngayong araw na ito, ayan, huwag nyong kakalimutan magdala ng tubig dahil napakainit ng araw natin. Mabilis ma-dehydrate sa mga panahon na to. And sa mga ka-vibes natin dyan, kung kayo ay uhaw na uhaw sa chikahan, kwentuhan at tawanan, well, eto na nga ang programa para sa inyo. Dahil nga sa ating programang ito, makakasama natin ang ating ka-vibe student jocks for today, all the way from De La Salle University and PUP Manila, Polytechnic University of the Philippines. O, diba? Sa mga ka-vibes natin, excited na ba kayo para sa ating mga challenges ngayong araw na ito, pati naman sa mga chikahan na magaganap? Ako, very excited na ako malaman kung ano ang handa para sa atin ng mga ka-vibe student jocks natin ngayong araw na ito. Kaya naman binabati natin ang ating mga ka-vibes dyan sa taas. 102.3 Baguio, 97.5 Gensan, and 102.3 Bacolod. Kamusta naman po ang inyong May 1? Diba? Para sa mga naglo-long weekend ngayong araw na ito. Ayun, kahasimula kahapon pala. Kamusta naman yung traffic, diba? Grabe kahapon, nakita ko kung saan-saan na napakadaming kotse sa labas. Siguro maraming magbabakasyon ngayong weekend na ito. Total long weekend naman, diba? Enjoy the second day. And sa mga ka-vibes natin, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito sa programang Campus Break at sa mga malulupit na tugtugan na handog ng 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet! Ang oras natin, 12:18. More music muna para sa inyo mga ka-vibes itong sunod na tugtog.

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio, Kavibes ang Lopez! 12:43 ng hapon and welcome back sa programang Campus Break. Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And sa hapon nga na ito, as promised mga ka-vibes, ipapakilala na natin ang ating guest student jocks all the way from De La Salle University of the Philippines. Tama ba ako? DLSU?
1: Dasmariñas.
0: Nandito ang ating SJ Cassie for today.
2: Hello, everyone.
0: Ayun. And syempre, all the way naman from the Polytechnic University of the Philippines, nandito rin po ang ating SJ JM. Hello!
3: Hello mga ka-vibes!
0: Grabe. Gusto ko yung mga kasama natin ha, ang taas ng energy. First time ko lang sila ma-meet sa ngayong araw na ito, pero parang feeling ko magtotropa na kami for a very, very, very long time.
3: Yes, totoo.
0: Yes, and syempre pansamantalang wala muna si DJ Jaja for today, ang aking partner. Nako, get well soon. Don't you worry, dahil akong bahala sa'yo, okay? Akong bahala sa dalawang to, mukha namang ano eh, madaldal sila at makulit. Diba? Tamang-tama lang para sa ating programa. So, ito na nga, mas kilalanin natin ang mga kasama natin ngayong araw na ito. Simulan natin kay Cass. SJ Cass, anong year mo na, anong program mo? Ba't ka nandito today? Di ba dapat nagpapahinga ka Sabado?
1: Hi guys, I'm SJ Cass. I'm representing De La Salle University, Dasmariñas. I'm currently in my third year and I am a student of the Bachelor of Arts in Communication specializing in Public Relations.
0: Wow, yes! PR!
3: Grabe ha!
0: PR. Sige nga, paki-explain. Anong PR in two words?
1: PR is more of like very broad actually. It's, oh, di ba hindi siya two words?
0: Very broad.
3: Words naman
1: yes,
3: siya kaya.
1: Words pala siya. Very broad in general, actually.
0: Okay. PR. Com arts. Yun yung major mo, basically.
1: Yes.
0: Okay. So, that's second year?
1: Third year.
0: Third year. Ayan, palapit na sa graduation.
3: Yes.
0: Nearing towards na. The...
3: Okay.
0: Ikaw naman, SJJM. Anong year and anong course mo?
4: What's up mga ka-vibes? I'm your student jock, nakalog pero di papakabog. This is SJ, JM, a sophomore student from PUP Manila.
0: Yeah, ano, gusto ko yung may pa-moniker siya.
1: May pa-moniker siya.
0: Gusto
1: ako yung
0: com arts
1: eh. Oo nga eh.
0: Gusto ko yung siya nag-focus pero hindi niya na sinabi sa atin.
1: Yes.
0: Kung anong year at ano niya, course niya.
1: Dinerecho.
0: Oo. So, anong year mo?
4: Ayan, sophomore student po.
0: Sophomore.
4: And Polsai.
0: Polsai, wow. Yeah,
4: sobrang layo, di ba?
0: Oo.
4: Grabe, side quest maxing tayo,
0: okay.
4: Guys.
0: Pero sa Polsai naman, di ba, maano kayo, very opinionated.
4: Yes, very diba? Maraming din talaga.
0: Maraming masabi. Mm-hmm. And that's a good thing, di ba, lalo na sa panahon natin ngayon. Tama ba ako?
4: Yes. Correct.
0: Maganda maging
1: aware. Very, very true.
0: Yes. So, ito na nga. Diba sa ngayong araw na ito, meron tayong segment
1: mm-hmm.
0: na tinatawag nating show and tell. Yung yes. mga introduction nyo actually, patikim lang yun, diba? Parang warm up ba, kumbaga. Dahil sa show and tell na to, ang gagawin is, i-introduce nyo yung sarili nyo naman gamit yung isang item na dala nyo for us today.
1: Mm-hmm.
0: At dahil nauna si SJ Cass kanina, si JM naman naman unang
4: oh my God! Okay.
1: It's about time. The pressure is on.
4: The pressure is on.
0: So, anong dala mo?
4: Ayan. Ang dala ko, DJ IDS, this one, weekly planner and this mini notebook. As you can see guys, very used na talaga siya kasi palagi ko siyang ginagamit.
0: Ang cute nung weekly plan.
4: Ayan, sobrang cute. So kapag inopen mo siya, nandito talaga yung mga to-dos ko.
0: Mm-mm.
4: Ayan. So as someone na who's book and busy talaga and or girly talaga,
0: sana, wow.
4: kailangan ko ng something na pagsusulatan ng mga to-dos ko. And then, ako kasi personally, kailangan ko ng ganito weekly planner kung saan naka-place lang siya sa desk ko talaga. Nakikita ko lang siya kung ano yung gagawin ko, kung ano yung need ko ipasa this week. Ganyan. So, eto, amas talaga siya sa akin. Ayan, nakalagay pa dito kung ano yung mga kailangan kong i-readings.
0: Mm-hmm.
4: Ayan.
0: Ang organized niya. I love
1: and
0: it.
1: And it's the very traditional organizational way.
4: Yes. Pero iba pa yung naka-input dito sa notes app ko, actually sa phone. Ayan. Ginagamit ko rin siya. So, sobrang dami kong notes na ginagawa.
0: Buti hindi ka nahihilo yung tipo kung saan-saan hinahanap. Kasi dati, mahilig din ako sa mga ganyan, diba? Kasi na-realize ko sa sobrang dami kong notebook. Parang naging disorganized
1: yeah.
0: din siya.
4: Ito, kaya amas to DJ ID.
0: Uh-oh.
4: Talagang kailangan ko tong planner na to. And kasama niya actually itong mini notebook ko kung saan, eto, Ako kasi, mahilig kasi ako mag-lista ng grocery list, itrack yung mga expenses ko. Manti, ayan.
1: Parang yan yung living alone list.
4: Yes, uh-oh. Tapos, before kasi ako pumunta ng grocery, talagang sinusulat ko muna yung mga kailangan kong bilhin. So,
0: matalino
4: parang
0: yan
4: eh.
0: Oh, yes. Oh, matalino kasi, gawin yan para hindi ka impulsive buyer.
4: Totoo lang. Kasi kapag loloob tayo sa grocery market, talaga nakaka-overwhelm ang daming choices ng bibilhin. So kapag inonote mo yung bibilhin mo and then magdadala ka lang na exact amount or like may sobra lang, makakapag-ipon ka. Kasi kapag kasi dadalhin mo lahat ng pera mo, lagi ka lang add to cart. Ending, hindi mo nabili yung mga needs mo talagang bilhin.
0: Tama ka dyan. Alam mo, napakagandang reminder yan. So, diba, kung nag-iisip ka ngayon kung may dapat ka bang bilhin, ayan, sinasabi ni SGJM, check your budget. Diba?
4: Yes.
0: Check your budget muna.
4: Totoo.
0: Bago mo i-check out
1: sobrang
0: yan.
1: Sobrang traditional. Uh-oh. Parang nakakamiss yung mga mommies natin na lista-lista lang. Like, anak, kuha ka ng papel, then lista mo lahat ng bibili natin doon. Para di ka malimutan.
4: Actually, nakuha ko to kay mama eh. Lagi nagnanote si mama.
0: Sweet naman. O, tsaka, diba, at least ang gandang role model for
4: yes.
0: you. Ikaw naman, SJ Cass. Anong dala mo for us today at bakit yan?
1: Ang aking dala ay ang aking organization ID. Yes. So, part ako ng aming radio organization. So, big shout out to 95.9 Green FM! Nandito na ako sa IFM Manila!
0: So, ano naman yun? University station.
1: Yes, wow. Our university station. So, I'm currently a part of the music and entertainment department of our station. Technically, this is my whole communication journey kasi without the radio station, parang hindi ko mabibuild yung sarili ko as a communication arts student. So parang sabi kasi ng iba, if you wanted to build yourself in communications, you needed to like get some experience that is related to communications. And I really wanted to be a DJ, by the way. Balang
0: araw. So yun talaga yung pangarap
1: yes,
0: mo. Maging DJ.
1: Yes. And of course, working in broadcasting, so it's really a starter pack. Wow, starter pack. Yung media ID na naka-starter pack na lahat. But it's a lot of story din kasi knowing na matagal-tagal na rin akong nasa radio organization na to. So talagang I'm very proud, of course, with the people behind, guided by amazing station managers. So talagang it's a one-of-a-kind experience na hanggang ngayon, syempre dadaling ko na siya hanggang sa graduate ako!
0: Alam mo, totoo yan. Habang nasa college pa kayo, really make memories and go through yung mga experiences na madadala nyo outside your courses, yes. outside your universities. Diba?
1: Yes, totoo
0: ayan.
1: Yan.
0: It was super nice meeting our SJs for today. Ayan si SJ JM and si SJ Cass. At mas makikilala pa natin sila at ang kanilang creativity throughout the program. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, abangan nyo po ang ating mga challenges dahil dyan, titingnan nga natin yung pagka saan gagamitin ng ating SJs, ang kanilang mga kurso, kanilang mga experience na yan dito sa ating program. Programang Campus Break for now. Back to more music muna tayo. Ang oras natin, 12:52.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Cub 5 students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Ang lupet.
3: Cub 5.
4: FM Radio, Ka-Vibes, ang Lupet 119 ng hapon, and welcome back sa programang Campus Break, kung saan ito ang ultimate tambayan ng ating Ka-Vibes student jocks na si
5: SJJM
6: and SJ Cass.
4: Yes, pa ating mga Ka-Vibes student jocks na galing DLSU, Dasmariñas, and PUP Manila. Ayan na, kamusta naman ang experience so far? Nag-enjoy naman kayo sa ating programa. Kahit isang beses pa lang naman tayo nagkakausap, di ba?
5: Parang hindi na ako uuwi.
4: Tama, dito na
5: parang 24 hours na lang tayo dito mag-podcast.
4: Sige,
5: oh, sige.
4: Gagawan kita ng kwarto dyan sa tabi.
6: Simulan na natin yung OJT ko dito. Now na.
5: Ayan. Napaaga eh.
4: Napaaga ang OJT. OJT na siya agad. Pero alam mo, isa sa mga bagay na napapansin ko sa ating mga Gen Z. Sa atin.
6: Yes.
4: Uh-huh. Na talagang hardworking tayo.
5: Totoo. And very practical.
4: Tama. Uy, kaya nga pala, May 1 kahapon, Labor Day. Shoutout nga po sa ating mga manggagawang Pilipino. Palakpakan natin ang ating mga sarili, sa ating kontribusyon, sa paglago ng ating bansa.
5: O, saludo diba? Po kami sa inyong lahat. Maraming salamat
4: sa
5: serbisyo nyo sa ating bansa.
6: Sa araw-araw na hindi kayo napapagod.
4: Tama. Sarap sa pag-provide sa sarili natin, diba? Sa pamilya natin.
6: Tama.
4: At sa ating bansa. Tama. Nakakatuwa naman dahil sobrang hardworking, di ba, ng mga, lalo na yung mga Gen Z din nowadays. Mm-hmm. Hindi pong napansin ko, kahit estudyante pa lang, mm-hmm. grabe na yung side hustle.
5: Totoo lang.
6: Totoo.
4: Di ba?
5: Like, it's the need to experience everything.
4: Mm-hmm. Oo.
6: Parang yung, hindi na kasi ano eh, yung parang pera-pera na lang yun nasa ano, but it's the experience itself.
5: Yes, it's the experience
6: it's
5: talaga.
6: It's not just the funds that you need to earn, of course, by yourself, but at the same time, the experience and the family you will form in that specific job that you wanna pursue din, di ba?
4: Totoo yun, no? And napansin ko from before, lagi nyo na, I'm sure naririnig yung term na hustle culture, kung saan yung tipong the more you work, the more successful ka.
6: Yes.
4: Diba? Totoo. Na mas makakamit mo yung success. Pero ngayon sa ating Gen Z, napansin ko rin na very work-life balance.
6: Totoo.
4: Alam mo yun, trabaho. Parang work hard, play harder.
5: Yes.
6: Totoo.
5: Hindi pa rin nakakalimutang mag-socialize,
6: yes.
5: of course.
4: Pero bakit sa tingin nyo na nowadays, mas marami sa atin na kahit nag-aaral pa, meron na mga side hustle? Bakit kaya ganun? Or parang napansin nyo ba na pataas na yung amount of people na may side hustle? Parang lahat na nami-meet ko na college student pa lang, meron na silang ganap outside their studies.
6: Totoo.
4: So, bakit kaya sa tingin nyo? As students ha, sa mga napapansin nyo sa peers nyo, sa mga classmates nyo, sa community nyo. Mm-hmm. Sige, simulan natin kay JM.
5: Okay. So, sa question na bakit nga ba mas maraming estudyante ngayon ang nagtatrabaho kaysa piliin na maging full-time student talaga? Mm-hmm. Actually, napakaraming kwento na nakapaloob dito eh. And unang-una, of course, bakit nga ba sila nagtatrabaho? So, dahil siguro sa realidad ng hirap ng buhay.
4: Uh-uh.
5: Ayun. And hindi kasi lahat ng estudyante talaga ay may capabilities to support themselves sa pag-aaral, sa pamasahe pa lang, sa bills ng rent, sa pagkain, ganyan. Mm-mm. Talagang kailangan mo talaga ng financial stability tuwing kapag nag-aaral ka. And hindi naman lahat ay talagang carry ang budgets na yon, kaya mas pinipili nilang magtrabaho. And ano rin, for me kasi may experience din ako na sa past works ko, and yung aim ko naman is like socializing, networking, and experience talaga.
4: So, parang bata ka pa lang. Yes. Bata, while you're still young, in-expand mo na agad yung network mo.
5: Yes.
4: Actually, magandang way yan, no? Para paglabas mo ng university or ng college mo.
6: Totoo.
4: Meron ka ng mga nakakilalang tao from may iba't-ibang industriya.
6: May eye-opener na.
4: Uh-huh. And,
6: ano yung workplace?
5: Uh-oh. Para independent ka na talaga.
4: Yes. Start them young.
5: Yes.
4: Eh, ikaw naman, Cass, may side hustle ka ba ngayon?
6: Ayan. So, except sa fact na, yes, freelance photographer, freelance host.
4: Wow.
6: Yun talaga yung mga side hustles ko nowadays. Syempre, di naman natin may iwasan na minsan bayad, minsan hindi. Syempre, voluntary lang din yung iba. Nakaka-fulfill pa rin eh kasi the experience is what we came for.
5: Yes.
6: On that kind of work. Work that you wanted to pursue. Like, for example, ako, syempre, sa photography, nakamakailan lang din natuto mag photos, mag-take ng pictures, aralin yung mga, kung paano yung mga angles. So, syempre, talagang adjustment siya. But, in, of course, not just for the fact na yung aking environment, syempre, sa com, kailangan matuto kang mag-camera, mag-ano, hindi ka lang sa radio, sa television.
4: Kailangan maraming, flexible.
6: Flexible yung sarili
4: adaptable.
6: Mo. Adaptable. So, parang, right away din kasi, kahit wala kaming specific subject for that, parang, nasa adaptation na rin kasi yun eh. So, and, of course, napakalaki din ng, ano, ng experience mo when it comes to photojourn.
4: Yes.
6: Kasi sa photojourn, you just need to snap that photo in any applicable angle.
4: Uh-oh.
6: Depends din kasi sa setup eh. But syempre, of course, hostings. Ayan, syempre.
4: Ayan.
6: Hostings eh.
4: Part
6: madaldal tayo.
4: Madaldali.
6: Madaldali. So syempre, hostings. Ayan, nakaka-enjoy din na if it's not just the experience. Yung experience mo kasi mismo sa hosting, you're socializing with different kinds of people na nasa paligid mo. And of course, but syempre, you need to pakiramdaman mo pa rin yung audience
5: correct,
6: mo.
5: Correct.
6: What's their vibes? Uh-oh. Like, for example, nag-host ka sa wedding tapos yung tema pang Jollibee party, di ba?
5: Hindi. Pang fiesta, no?
4: Pasample nga ng pang Jollibee party.
6: Ah, dito na si John. Ganon. So parang, yung introduction mo, parang mag-i-introduce ka lang ng mga performers na clowns tapos yung team wedding. So parang, syempre kailangan mo pakiramdaman yung workplace mo
4: tama.
6: When it comes to other different guys. Hindi naman lang sa photo journey, hindi lang sa hosting.
4: Sa
6: in
4: lahat
6: general,
4: naman
6: sa lahat naman. Kailangan mo pa rin ng pakiramdam.
4: Know your audience,
6: yes,
4: kumbaga.
6: Know your diba? Audience. Totoo, totoo.
4: Oo, ayan, diba? So ngayon, nakakatuwa dahil nakita natin dalawang sides, diba? Dalawang sides ng mga tipong estudyante kung bakit nagsa-side hustle.
6: Totoo.
4: Iba, kanya-kanya tayo ng rason, no? But
5: yes.
4: Ultimately, it's either para mas maging financially stable ka or for the experience siya.
5: Yes.
4: May side hustle ka ba, JM?
5: Actually, DJ Ivy.
4: Hindi ko kanina.
5: Ayun. Ako, personally, wala pa akong like work talaga ngayon as in. Pero I'm very open for that. Like, waiting lang talaga ako sa perfect time na free time ako to apply. And syempre, kapag training period kasi, hindi ka pwedeng mag-absent sa
4: akad
5: responsibilities mo para ma-attendan yung training session. So, it's very hard for me to find the right time for that. Pero, I'm looking forward for it kasi gusto ko na rin talagang mag-work and to support myself as well.
4: Oh, independent.
5: Ayan.
6: Yeah. And then, common din kasi talaga na pinagsasabihan tayo eh. Like, of course, you need to prioritize your studies
5: yes,
6: pa din.
5: Of
6: iba
5: course.
6: Pa rin yung
5: yun
6: may
5: talaga.
6: Natapos ng may degree.
5: Mm-hmm.
6: Yes, may hustle ka, but of course, the importance of study still
5: correct.
6: Remains there.
5: Yeah.
4: I agree, no? Mas mga sinabi niyong dalawa. And parang, it's a good reminder para sa ating lahat. And sa mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, kung kayo man ay nagsuspend ng inyong mga Sabado working, di ba, para sa sarili nyo. Ayan, palakpakan nyo naman sarili nyo, but also remind yourselves, guys, na kailangan din magpahinga,
5: yes.
4: Di ba? Huwag puro hustle. Minsan kailangan din natin mag-relax. Bata ka pa naman, di ba?
6: Tama.
4: Enjoy your youth, enjoy your time, and syempre, enjoy nyo ang programang Campus Break dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
5: Kabayan!
4: Ang Lupet!
0: Ang Lupet!

Dad. Ito ang 4 Alas kasama ang 4 na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol

0: Hanggang tatapos sa inyo lahat. Ito po ang 4 alas. Hawak natin ang brief. Sorry po. Hawak natin ngayon sa ating mga kamay ang ating kinabukasan sa nagkababagang mga balita at mga issue na nakakaharap ng mga Pilipinas. Ako po si Michael Pahatin at ito ang 4 alas. Ace of Hearts.
1: Ayun. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, ang ating mga alaskador at alaskadora. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. It has been determined by this committee through a unanimous vote na wala daw pong kakalas sa 4 alas. But I would just like to put it on record. Please raise your right hands. Lahat ng mga hindi kakalas.
0: Unanimous.
1: We have put it on record for this committee.
2: Daming utu-utu rito.
0: Yung mga nakita niya, may mga record po yan sa pulisya. Isa-isay natin.
3: Okay. Anyway, Ace of Clubs, Professor Guido David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners na beloved. Professor Guido David, Ace of Clubs.
1: What's going on?
0: Nagsusunilokin siya.
2: Ronald, yeah. Yamas po, no? Ace of Spades. Napagkakamalang profesor. Hindi kasing galing yung aking katabing tunay na profesor. Ang pagbabalik po ni Roman Rapido.
0: Wala.
2: 70s yun, no?
3: Parang iba yung mga pop culture references na yan.
2: Yung pop culture.
0: Correct.
2: Pagbabalik ni Roman Rapido. Pero at least, alam natin yung pagkakaiba ni John Lloyd Cruz at saka ni Piolo Pascual. Sana naman siya junior pag premonition Barboleta. Brief naman siya ng mga staff. Iba si Piolo Pascual kay John Lloyd Cruz. Ito talagang fruit doesn't fall very far from the tree.
3: It rolls.
0: Huwag ka din tayo gumamit ng mga pop culture references. Ang sabi ha.
3: Makapasalang
1: tayo. Sino ba nagsabi nun? Na huwag daw gagamit ng pop culture.
0: Yung FPJ party list.
1: Parang
2: pop culture sa FPJ. Parang lang.
3: He aimed the king of action movies for nothing. But, you know.
0: At salamat at nag-die down na yung KTV issue. Pero kaya hindi naitindihan ni Secretary Lemas. Nung panahon niya kasi kabaret ang tawag doon.
2: Ticket.
0: Nang maligayang kaarawan lumampas, hindi man lang nagparamdam, di ba?
1: Ayun na nga.
2: Sino yan?
1: It came like a thief in the night.
0: Correct.
1: On behalf of 4 alas, sa lahat ng mga alaskador, last Wednesday pala, birthday ng

0: ating beloved ace, pinakapipitaga, Professor Guido David.
1: Ace of clubs. Ace of happy clubs. Birthday.
2: Happy birthday.
3: Happy.
1: Happy. Parang Ave Maria yun.
2: Ano yung burol?
1: Make a wish. Make a wish.
2: Wish. Ano wish mo?
0: Wish for a better Philippines.
1: Whoa!
0: The best wish.
2: Napaka walang kwenta.
1: I-blow mo na. Yeah!
0: Magkakatutuloy yung UP.
1: Ilan taong ka na, Prokido?
0: Huwag na nating, huwag na nating alamin.
1: I refuse to answer, but the voice might incriminate me.
0: I invoke my right to self-incrimination.
4: Invoke the fifth and the fifth.
2: I-call lang po, ha? Baka... Marami kasi nagsasabi, binubuli natin.
4: Sino yung sasabi? Si Alan daw yung nagbubuli.
2: Hindi natin binubuli. Pinapalakas lang natin siya.
1: Yes.
2: Dahil sabi nung aking paboritong philosopher, si Nietzsche.
1: Nietzsche.
2: What doesn't destroy you will strengthen you.
1: Yes.
2: Kaya lang, pinapatibay lang natin.
1: Sabagay, sabagay.
0: The strongest steel is born of the hottest flame.
1: Yes.
4: Kala ko si Christian Esguerra nagsabi.
2: Sino yun? Sino yun? Sino yun?
1: Mag-joke na lang.
2: Parang hindi lang pasan nilang kwato alas yun ha.
1: Huwag ganyan.
0: That cloud chaser.
2: Parang bumubuntot lang dito. Pinapakain nyo nalik ako.
0: Nag-enjoy masyado.
4: Magkagulan na lang agad. Sabi ng ating viewers.
2: Welcome back.
1: Mag-joke sumunan tayo, Sek. Mauna ka na nga.
2: Ha?
1: Nauna ating joke time.
2: May bagong kahulugan.
1: Oy!
2: Ang Korte Suprema sa salitang Fortwin.
1: Uy!
4: Ay, meron.
0: Fortwin
2: din naman. Convenient time daw, ang ibig sabihin, ito rin daw ang paniniwala ni BP Sara.
1: Convenient time?
2: Bakit? Ha? Bakit? Bakit nga?
1: Bakit?
2: Aaten na raw. Sasagutin ni BP Sara ang mga hearing at paratang sa kanya.
1: Talaga?
2: Fortwin. Ano ba kayo? Parang kayo ng balay. Tapos nung... Sabutin na. Kapanatan nyo pa. Saan naman lulugar yung tao? Diba?
1: Dampi-bido. Pero.
0: Nakita ninyo, may probable cost raw, diba? So, susunod na yung plenaryo. Tapos, ang Senado na rin daw, handa na sa impeachment trial.
1: Talaga?
0: Dadalo din daw si Senator. Fortwin.
2: Dami naman Fortwin niya.
1: Baka
2: may indirect contempt ka sa Supreme Court.
1: Wala abogado rin.
2: Kasama mo si Juan, Percy, at saka si Hey Darian.
1: Si Hey Darian din.
0: Nakasuhan.
1: Ikakasal na raw! Si Doc Guido David.
0: Ha? Talaga? Wala tayong alam.
2: Ha?
1: Siyempre, Fortwin, a day after Fortwin.
2: Ako. Sobrang tagal nun.
1: Baka bukas lang yan.
2: Sino kaya ang napakaswerte? Dilag ba?
0: Dilag.
4: Akala ko yung best man.
1: Uy, yun ang question. Ako best man.
4: Pero ang talas doon ng mga hirit ni Kong Paolo Marcolet.
1: Uy, talaga.
4: Fortwit.
1: Fortwit.
5: At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again.
4: Actual quote doon, I deserve an explanation. I demand a reasonable answer.
1: Wow.
0: Yun.
1: Si Prof dito talaga ang pang-romcom natin.
0: Man, Gido.
2: Tama na kayo. Gagawin ko nominee sa party list.
1: Sino?
2: Kukontra ba kayo?
0: First
2: nominee.
0: First nominee dapat yan.
2: Ang party list ito eh.
1: Anong party list name?
2: Sense of humor eh.
4: Pop culture party list.
2: Fortwit party list.
4: Fortwit. Pero, trip lang tayo. Sino ba matuloy ang mga hamon ni Baste? kay General Torre, Madriaga, at Rillanes.
1: Uy, wag ako.
0: Talaga, fourth weed.
1: Fourth weed.
2: Ay, galing ako dyan. Isang araw, ha?
4: Sa fourth weed.
2: Legal doon ang, legal doon ang fourth weed.
1: Saan?
2: Sa Amsterdam.
1: Amsterdam. Mga trip pa mga tao doon, matitindi.
0: Parang legal to use but illegal to sell. It's a weird
2: It's pero
0: weird.
2: Illegal ba 'yon yung naamoy mo siya? Hindi ka tumitira.
1: Second hand smoke, second hand smoke.
2: Kasi sa kapumunta na amoy
4: mo. Legal 'yan, victim ka nga eh.
2: Ha?
4: Victim ka pa nga eh. Oh, 'di ba? Binobombard ka ng ano?
2: Oh,
4: the fourth weed.
2: Oh.
0: Nais ko lang paalala sa mga viewers. Kami po ay MTRCB. Mahal na mahal po kami ng MTRCB.
1: Oo.
0: Lang.
2: Talaga?
1: Wait, what? Nag-pause eh, no?
4: Pero...
2: Wait, you shot up!
0: Merisibo.
1: Pagkain yan.
0: MTRCB.
1: In the spirit of...
2: Pero dapat hindi PR ang nagsabi niya. Nagmumukhang kwan eh. Nagmumukhang kulang sa katotohanan.
1: This is the spirit.
2: Wala naman ako naisipan.
1: Yeah.
0: They gave us that award for it.
1: Ito ang spirit of a satirical political show.
0: Yes, that is.
1: Sek, meron ka pa joke?
4: Meron pa.
2: Hindi, ang satirical kasi dapat may utak eh.
4: Paano na kung wala?
2: Sabi nga ni Tony Topacio. Perfect fit daw si Barsaga sa pagsali nito sa PDP.
1: Sabi nga, bakit?
2: Magkasukat daw sila ng jacket.
1: Uy!
2: Anong jacket yun? Tailored suit ba yan? Yung diretsyong jacket.
0: Straight jacket.
2: Sino ba nagsulat nito? Sigurado ko hindi woke ito.
1: Hindi woke.
2: Ganyan, napapasama ako.
1: Naman.
2: Yan ang problema, napapasama ako. Papalata na naman ako dyan.
1: Wala.
0: Pero ano, napalitaan nyo ba? Siyempre, sa ating mga kasamahan sa media. Tawa ko, matatawag pang media yan. Ano? Pero nabalitaan ninyo, nahuli daw si Jason sa
1: LBI. Kagabi.
0: Hindi mo na kilala, di ba? Nahuli na.
2: Kala ko, kapatid ni Edgar Mortis.
1: Sinasabi nga, brother.
0: Na si Rigor Mortis.
2: Kaya ako dahil kamukha niya ayan eh.
0: Pero nauli na.
1: Isip sinabi ba doon, dahil daw siya hinuli para matigilan yung pambabara sa gobyerno? Ganun ba yun?
0: Pambabara sa gobyerno? Hindi.
1: Ano?
0: Sa lababo lang.
1: Ah, sa lababo?
0: Sa lababo.
1: Bakit?
0: Dahil naging liquid sonsa na siya.
2: Parang hinirasyon na natin.
1: Liquid sosa.
2: Parang order ni Miss Bagyo. Tayo na lang.
4: May commercial ba tayo niya?
0: Pipili ng mapiling ina.
4: Nagpalit na rin siya ng pangalan.
0: Sino? Si Jason Sa?
4: Ano na? Jason.
2: Napaka-witty ni Fort Wheel party ni Sa.
4: Hindi ako Fort Wheel. Ano lang ako, Fort Wheel na ako dito. Fort Wheel.
0: Ayun.
2: Pwede ba makahanap ng ibang kasama rito?
4: Ay, Fort Wheel.
0: Namamanas. Manas na manas, oh. Oh?
2: Ibang-iba itsura.
0: Iba-iba itsura, grabe.
4: Hindi mo na nakilala, Sek.
1: Hindi na OG video ito, narinig tayo.
2: Dati, icon yan eh.
1: Icon.
0: Parang mataas ang uric acid ni paring Jay.
1: Inaresto daw siya, cyber libel, saka sa pagkakalat ng maling impormasyon. Siya tayo nag-post.
2: Pero tingnan mo, kahit ikukulong na, naka-green pa rin. Tingin ko, pati budhi niya, green eh, di ba?
4: Talagang. Ikaw, Sek, ba't naka-green ka ngayon?
2: At least si Kwan, at least si Alan, at saka si Michael, green lang yung utak.
1: Green lang. Pero nung pinasok siya, yan, nakita niyo, pinasok siya sa NBI. Paglabas niya, nung pinipicture na siya, dilawan na siya eh. Dilaw na yung suot eh.
4: Bak, kumupas na.
0: Naging dilaw.
1: Makita ba natin dyan? Wala na.
0: Galing, oh. Tatawagan.
2: Sobrang attention niya. Ano ba kayo?
1: Mapapanood ang Patrola sa Beam Channel 31.
0: At Channel 26 para sa mga Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, at General Santos 51.
1: Ayan, live na rin kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. mapapakinggan din sa TCNN
0: YouTube channel, ha?
1: YouTube channel. Raji Patrosa is trend at iba't ibang FMR stations, kaya mag-subscribe na. TCNN, ha? Hindi double N.
2: Subscribe mo kayo para hindi kami masara.
1: Yeah.
4: Oh, mag-like at mag-subscribe.
2: Hindi kumikita to. Walang nanonood.
4: Nakakawawa na. Mag-subscribe rin sa aming social media pages, Cuatro Alas Facebook page, Instagram at Cuatro Alas PH, TikTok at Cuatro Alas PH, badass.studios
1: dot
4: Facebook page, youtube.com/badass.studios Inc. Instagram, badass.studios Inc. TikTok, badass.studios Inc.
2: Pwede bang i-post na lang yan? Sigurado ko, 90% ng sinabi ni Gito, wala nakaunawa.
1: Birthday niya, huy!
2: Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol, sa Estrenta, at mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV. Ano pa bang hinihintay nyo? Gusto nyo pa bang gumandang lalaki?
1: Yan!
2: Si Professor Guido.
1: Yan!
2: Magandang lalaki na.
1: Serving! May serving!
0: Subscribe!
1: O bago kami mag-break, siyempre ipapakilala na namin sa inyo ang sabi, sinasabi, magandang lalaki daw ang kailangan natin dito.
0: Yun eh. Marami nagsasabi para mapalansin naman.
1: Siyempre napaproduce sa selecting yung mga YouTube channels din. At kagagaling na sa hearing si Congressman Terry Rigon! Sige, konti pagbati bago tayo makumalas.
0: Yan. Nakalas na ba tayo?
5: Hindi ko alam kung programa ba to. Hindi ako sigurado. Para ayoko na eh. Uwi na ako.
2: Actually, si Kong mas original dito.
1: Yan.
2: Ilan taong ka rito, Kong?
3: Mga dalawang taon na.
2: Dalawang taon.
0: But he's never seen a program like this, if it can be called a program.
5: I don't know if this is a program.
0: We don't know either.
1: Hindi natin alam.
5: Okay, paalam ba?
0: That makes five of us.
1: Huwag kayo kakalas, magkabalik.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: Ano, nabuhay na ba kayo dahil sa aming guest? Hoy, mag-ano kayo, mag-Viber message kayo sa mga numero na sinabi natin kanina para sa inyong mga katanungan kay Congressman Terry Ridon.
1: Yeah. Welcome back, sir.
2: Welcome back.
0: Yan.
3: Welcome back, kailangan rin pakita.
4: Parang ano ba yan? Meron ba akong
5: ito? Patagal lang iniiwasan.
4: Meron ba akong cartoon dito?
5: Baka-cartoon network. Ano ba
4: ito? Wala.
6: Kami, mga dayo na kami ito. Ikaw ang orig dito.
0: Yeah.
5: OG.
0: Oh. The OG.
6: So, tama kung naman kanina, nagmamakahuwa pa kami na panoorin ito. Mag-subscribe, no?
4: Hindi, marami nanonood dito. Mga ano, ano ba?
6: Mga tambay.
0: Tambay.
6: Jologs. Mga lumpen.
0: Walang magawa sa buhay. Yan. Siyempre, pero yung ating napanood, ito nung nakaraang linggo, yung mga pasabog. No, yung last week, merong pasabog at may pasabog na naman ngayon.
2: Correct.
0: Siyempre, humaharap dito ating butihing congressman. Unanimous, ang unang itatanong ko kasi, unanimous.
2: Yeah.
0: Mayroon akong isang katabi habang nanonood ako, parang kinakabahan. Ano kaya magiging resulta? Pero walang nakakala mo. Inakala mo ba na unanimous ang magiging desisyon?
4: Wala. I think naman talaga naman pong based on evidence, based on the 3 points, no? 66.7 billion in total transactions, 448 million confidential funds misuse, threats against the president, na we've seen it before our very eyes again. Hindi ko na ma-convince po yung marami sa mga members.
6: Hindi mo pa nabanggit kong si Madriaga.
0: Oo.
4: Hindi, iba pa yun. Pero these are the numbers that are very clear. Walang debate ron. So, hindi ko convince po yung justice panel na talagang there was reason to find probable cause.
0: Not even a hint of doubt meron sila?
4: Well, for the members that were there voting, talagang wala ho sila.
0: Magiging salamin ba ito ng actual na butuhan sa plenaryo sa tingin niyo?
4: Pwede yung maging salamin po ito, pero I think yung pong 106, parang we have 53 na at probable cost.
2: Correct, no? 53
4: next,
2: na
4: next half na lang ho yung kailangan.
0: Hindi na boboto yung 53, ibig sabihin.
4: Hindi, boboto. I'm sure, boboto pa rin yun.
0: Sila yun.
4: Pero yung next half, 53 again, hindi kukuha na yun.
0: Okay.
4: So it's just a question of, will we still get yung 215 that we got the last time?
2: Yes.
0: Yung bahiwagang kahon, kasi yung inaabangan din ng mga ating mga kababay, yung kahon, hindi binuksan, surprisingly naman,
2: surprising.
0: Mas malaki yung bumoto na hindi siya buksan. Ay, ikaw, anong binoto mo? Kung sa tingin mo ba, kailangan ito buksan o hindi?
4: Hindi, gusto ko talagang wasakin.
0: Yeah.
4: Hindi, pero gets ko rin yung wisdom. Ibigay na ho natin sa Senate trial po yung pagbubox. Pero anyway, may nagbigay naman ho ng actual na numero nung laman po nun. 73 million net of taxes yun.
0: What?
4: So ibig sabihin, maliit. Compared to the 6.7 billion total transactions, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, it will not compare. It is based on income, a 73 right, billion right. And 88.5 million sal and net worth. How can you explain 4.4 billion going into your bank?
2: Absolutely, absolutely.
6: So kung pwede pang idagdag yan sa articles of impeachment, tax evasion.
4: Ne, tiko yun na yun. Kung ano. I mean, we will let the BIR make their kasi ngayon may tax audit na ginaga. So we will let them make that determination.
2: Yeah, at least it strengthens.
6: Yung iba pang mga assets, halimbawa properties,
0: yan.
6: Na pwedeng i-check sa LRA,
0: yun.
6: Yung mga sasakyan na pwedeng i-check sa LTO, yung mga biyahe abroad na pwedeng i-check sa
2: DFA.
6: Sa BID.
2: BID.
6: Europe Immigration. So marami pang assets na hindi pa na isasama rito na pwedeng i-link sa SALN. Yan ba ilalabas sa Senado?
4: Well, pwede ho nga paghandaan yan, lalo tigit papunta na ho tayo doon. Pero I think maigsi po kasi yung ano yung runway from impeaching and going into trial. But kung makuha po namin yan within that particular period, we will do so.
6: Makakasama ka ba kong sa prosecution?
0: May nagbanggit
4: Wala pa akong pagpipinal. Pero nabanggit po kasi niya Congresswoman Chairman Luis Tro po na may mga listahan po. So kami po ni na Congressman Dilima, Congressman Joklo, and the old
2: Defensor,
4: old prosecution, no? So sina Congressman Chua, Congressman Zamora. So yun po yung I think more or less mga pwede pong maisama. Pero the plenary will have to finalize that.
6: Pero kukuha rin kayo ng mga private, di ba?
4: Tama po.
2: External.
4: So we have to finalize the public prosecutors first. Uh-huh. And then yung pong private, private prosecutors.
6: Pag-usap lang, huwag niyong kunin yung isang PR.
1: Kasi...
6: Private, mapapahama kayo.
1: Fourth with, anong tingin mo sa fourth with? Kasi may Korte Suprema nag... Abogado ka ba kung hindi ko skadado?
4: Your Honor!
1: Yeah! Yeah, sige.
4: Opo.
1: Ayan, of course. Kasi...
6: He's part of the process.
1: Kasi nakatatakot kasi ako. Kasi baka hindi sagutin.
4: Parang hindi ako mga abogado.
1: Hindi, hindi.
4: Parang ikaw na sa mga Facebook ha. Abogado ka ba?
1: Yeah.
4: Ganun ako eh.
1: Hindi.
7: Alaman mo na ngayon.
4: Alam mo na.
7: Kung sino ang troll, ano.
1: Hindi ako yung boss doon.
4: Gumagawa ng script.
6: Oo, yan ang problema rito eh.
1: Kasi ang itatanong ko, naniniwala ka ba dun sa inilabas ng Korte Suprema na definition ng fourth with? Yun yun eh, di ba?
6: Ay, depende.
1: Yeah, no.
6: Depende. Subjective and relative to sa mga senador.
1: Convenient time daw.
6: Ibig sabihin, walang kinalaman ang Webster Dictionary.
1: Yeah. Sige nga, ano? Sige, attorney kong Teriridon.
4: Well, ginagalang ho natin yung Korte Suprema.
7: Siyempre, dalawa yung
4: sa kanila pong paninidigan.
1: Yan.
4: Pero ang gusto ko lang sabihin, sana ho yung pag-iingat ho nila doon sa Senate mandate. Sana ganun din yung pag-iingat ho nila sa Congress mandate on impeachment.
1: Yeah. Correct.
4: I think that
7: well
4: needs
7: said.
4: To be contrasted. No?
7: Kasi well
4: I think magkaiba yun.
1: Yeah.
4: On how they did it in the Congress mandate and in the Senate mandate.
6: Ibig mong sabihin na hindi mo gustong sabihin ang sasabi.
1: Yeah, yeah, sige nga.
6: Mali sila.
1: Yeah.
6: Pero kung gano'n, wala nang sabi.
4: Hindi Secretary Llamas that said it. It wasn't me.
1: Yeah.
4: Said it.
7: But, if I understand it correctly, Kong, wala naman epekto yung ruling na yun dito sa current impeachment process.
4: Well, only because it is the commitment of Senate President Soto.
7: Yes, correct.
4: To do it immediately. As soon as we transmit to them.
7: So perhaps we can say that maybe Senator Soto is more attuned to his common sense that forthwith actually means.
1: Actually, Senator Soto
6: kung hindi siya makukudeta. Dapat hindi siya makudeta.
1: Yeah.
6: Dahil may mga masasamang nagpaplano
1: niya. Yun naman,
6: Parang kilala ko.
1: Pero Senator Soto actually said, kapag binigay, kinabukasan. Sabi niya ganun daw.
7: Because is that not the very, very colloquial, common sense understanding of the word fourth
1: wheel? Fourth wheel. Buti na, hindi ka abogado.
6: Wala ka. Tsaka pa yun, ha? Mahalaga yun. Dahil kung nagpaplano yung mga Duterte na himuki lang
1: sa Supreme
6: mag-TRO sa Senado, eh wala silang window. Kung fourth with ay tatanggapin kagad.
1: Yeah.
6: Ano, pag may jurisdiction ang Kongreso at saka Senado, hindi na pwedeng makialam ang Supreme Court para mag-TRO.
7: Kaya siya napapagkamalang bugado.
6: Pwede silang makialam before or after. Kung may grave abuse of jurisdiction. Pero pag may jurisdiction na, hindi na sila pwede makialam.
7: Tama naman.
6: Coming from a unlearned.
7: Well, maybe we should ask the lawyer. The actual lawyer.
4: Your Honor, I confirm the answer.
1: Yeah.
7: Di ba nga, once it is within their jurisdiction.
4: Yeah, but before proceeding, no? It is a challenge also today to the Duterte Defense Panel.
7: Yes.
4: Kasi they have a question at the Supreme Court on the proceedings itself.
7: Indeed.
4: Ang sinasabi namin sa kanila, you cannot go to trial while having the Supreme Court petition. Yeah, trust nyo muna yan. Kasi ibig sabihin, you cannot commit to a trial while, hindi, kikushinin namin natin. Parang nakakatawa yun. Hindi ba?
6: Hindi, tawag doon. Mga ipokrito. Mga ipokrito, hindi kayo dadalo doon sa plan dahil tingin nyo ay labag yan sa batas, sa konstitusyon. Tapos dadalo kayo sa Senado. Ang tawag doon, ipokrito.
4: Just to make the clear distinction. Kasi wala naman tayong debate na ayaw nilang magpakita sa Kongreso. Oh, fine, naman. Sure. Tapos, edi magkita-kita tayo sa Senado. Kung tayo magtuos. Okay yung kung wala akong petisyon.
7: Yeah. There has to be accountability.
4: You can only choose. Go to trial or go to the Supreme Court.
7: Absolutely.
4: Yun lang yung kailangan nung pagpilian doon.
7: Pick one.
1: Nag-tip na si Congressman.
6: Yan yung problema sa iyo, Kong eh.
1: Oh.
6: Napakataas ang standard. Biro mo, yung mga abogado, 16. Highly paid dyan, parang top 1. Tapos sasabihin, itong perang ito dumaan lang. Itong perang ito nasa others Tapos yung abogado na asawa, hindi ako kasama dyan. Alam ba niya definition ng conjugal?
7: Nakasalin. Ano yan?
6: Kung kanya yung mga abogado, no? Yan yung mga kinukuha ng mga survey fear. Katulad ng katabi ko. Hindi ko kukunin yan.
1: Di ba pro bono yung mga abogado nila, Sek?
7: But did you read the statement? I don't know if you guys
1: hindi naman daw government punching
7: it. Hindi, it was just a categorical denial of everything. Na wala namang counter-argument ni isa.
6: Wala, wala.
7: No, this is persecution. No, we are being targeted. This is a fishing expedition. And blah, blah, blah, blah, blah, period.
6: Parang ICC, di ba? Walang jurisdiction dito, ICC. Paulit-ulit, di ba?
7: Paulit-ulit.
6: O, di kinanto sila.
7: Nakakanto sila.

0: Definitely.
1: Yeah. Yes, correct.
0: So, kanya na, hindi big gray area pa yan.
2: Uh-oh.
0: Kahit mag-resign siya.
2: Pwedeng tumulo yung impeachment.
1: Oh, that's got to be.
2: But by virtue of the perpetual disqualification, eh, how about a criminal case, Sec?
0: After na yun.
3: Isik na yung dinaan talaga.
0: Pag wala siya.
3: Binasag mo ng abogado.
2: Kasi siya ni sabi
0: pag na-impeach na siya. Paano sa ngayon kasi, impeachable na tao siya. So impeachment lang.
2: Correct.
4: Pero may hiwalay na pagtingin yung NBI director. Sabi niya, hindi, pwedeng magtuloy yan. Yung mga criminal cases against sa non-president, pwede yung magtuloy yun. Wala akong immunity from a suit. No? So, we will see. Siyempre, yung Duterte defense to, sabi niya, may immunity from suit yung vice president, pero medyo constitutionally shaky yung ganun pong pagtingin.
0: Shaky naman kami ni Kwan eh, Melvin eh. Kasama ko lang, kasama ko lang inuman sa Pinobal dati eh. Ustirin yan eh.
1: Director Matibag, parang sa Singapore yata ngayon.
2: Oo, nga sa Singapore.
1: Pinabagi namin kayo. Shaky daw ngayon, sir. Actually, pumayat nga ho kayo. Nung nakita ko kayo sa hearing, nagulat ako. Sabi ko, looking slim si Director.
0: Buti naman, last time na nakasama natin dito, sumasabog yung batuli sa tiyan eh.
1: Totoo
2: nga. Itatanong ata si Prof tungkol sa numero. Ang numero, Kong, sa tingin mo, may numero din ba sa Senado kung sakasakali?
4: Tingin ko naman ho, magkakaroon at magkakaroon ng numero on the basis of evidence itself. Mm-hmm. You have to go back to the Estrada impeachment,
2: yes.
4: Corona impeachment.
2: Mm.
4: Wala naman ho nga naniwala na kayo mag-convict at that point. Eh.
2: Mm-hmm.
4: Everyone else was saying na, hindi nyo yan kaya.
1: Papatayin sa Senado yan.
4: Diba? Pero ito ho, again, staggering po yung numbers.
2: Mm-hmm.
4: 448 million to return, mm-hmm. personally, mm-hmm. by the Vice President on confidential
0: notice
4: funds.
0: Notice of disallowance.
4: 4.4 billion. Yung bank account mo may 4.4 billion.
0: Mm-hmm.
4: Okay, sorry. People cannot imagine 4.4 billion going exactly. into their bank accounts even across 20 years eh.
0: Hindi pa kasama asawa mo noon, di ba? Oo.
2: Eh bakit na nag-file po yung asawa po ni VP Sara na wag buksan o pigilan itong impeachment? Naniniwala ba kayo na ito'y dapat hiwalay at siya'y pribadong tao?
4: Hindi, kasi una, dalawang dokumento magkakasama sila.
2: Correct. Yes.
4: Yung Salin, magkasama sila.
1: Salin.
4: Yung ITR, magkasama sila.
2: Mm.
4: Siya pa nga yung main, filer dun eh.
2: Mm.
4: Dun sa ITR nila mag-asawa. Mm. So, bakit dito pwede?
2: Mm.
4: Tapos dito sa AMLAC and banks, hindi sila pwede?
2: No.
4: Walang ganun. Kasi nga, ang sinusukat po natin dito yung network, eh, magkasama sila ron.
2: Yun.
4: So, hindi natin masusukat yung network kung hindi sila magkasama.
2: Mm-hmm.
4: Doon sa pagbibilang ko ng mga bank accounts, hindi ba? Mm-hmm.
1: And then, Comptary, would you consider that a tacit confirmation? Parang it's almost a tacit confirmation na nag-file sila eh. So, parang inamin niya na...
0: Wala silang denial. Doon sa laman. Ang denial lang nila, bakit binubuksan?
1: Bakit buksan? Bawal buksan.
4: And then, problema talaga yun. Kasi nga, binasa ko yung petition eh. Hinanap ko, I deny.
2: Yan.
4: 6 point, hindi, walang ganun. Ang reklamo lang ho nila,
1: ba't mo binuksan?
4: Bakit yung pinakita?
0: Privado yan.
4: So, ibig sabihin, ina-admit mo basically, yung laman nung AMLACA transaction report.
5: Wala sila sinabing perjury.
1: So, kung huli ka ng asawa na may kasama kang iba, tapos ang defensa mo ay, hindi mo dapat binuksan yung pinto na yan.
2: Yeah.
0: Yeah. Sabi mismo. Nakaka-relate ka. Doris.
5: But kasi nung
0: pong Doris, mayan na yung ati. Yan ang halimbawa na inawin natin.
2: Saka sa mga interviews na po ng abogado ng kapo nila VP Sara, sinasabi, they're not saying it's false. They're not saying they're lying. What they're saying is it's inaccurate.
4: Oh, edi yun na rin yun. Hindi, ibig sabihin, yun yung una na sabi. Attorney Powell nagsabi noon. It is not false, it is only that it is inaccurate. Ibig sabihin, timelines lang yung pinag-usapan. Pero, we can talk about timelines anytime.
2: Right.
4: For example, 2009, vice mayor siya. Ang pumasok ko into, yung total transactions po noon, 700 million.
2: Mm-hmm.
4: Against 18 million in Sal-N in 2009. Pag-usapan natin favorite nilang time period, 2022 to 2024, kasi yan daw yung panahon siya na pangalawang pangulo. 2022, meron pong outflow, 40 million.
2: Yan.
4: Wala naman biniling property na nakalagay sa Sal-N.
2: Yes.
4: O wala naman hong cash na pumasok sa Sal-N. Kasi nga nasa others.
2: Others.
4: Hindi ba? So paano yun? So how do you actually explain that?
5: Baka naman dinonate lang niya yung 40 million.
4: No. She can show it during
1: the day. Should have had due diligence and paperwork otherwise, di ba?
2: Documented dapat.
1: Kaya pati mga accountant, medyo tumatumbling eh. Medyo nahili yung mga accountant, mga CPA.
0: Yung kilay nila, umabot sa kisame.
5: Yung kilay.
0: Pero mag-ingat ito si Undersecretary Pua. Dati siyang tao sa gobyerno, pwede pa rin siyang habulin. Kung actually, yung kanyang salin at saka yung kanyang kayamanan
1: actually,
0: ay nasa other.
1: Actually.

0: Totoo yan. It opens so many question marks. Eh. Parang the more you uncover, diba, the greater the disparity comes. Mm-hmm. So how, ano?
1: Alam ko, sabi mo naman, it opens a lot of doors.
2: Yeah. That isn't that open. That isn't that open.
3: Easy lang.
1: Ibang nagsimula niya mga doors na yan.
2: So magpapatuloy na ating usapan. Pumasok muna tayo sa the services. Dito kasi, meron ditong isang tao na napasama sa listahan.
0: Oy, meron ba?
2: Abangan niya sa the services.
0: Meron.
4: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says!
2: Magkakaiba ng personality. Nag-iinit. Doris kasi pinag-usapan. Oh, nag-iinit.
0: Sorry. Patin ko muna yung mga ating friends. Sina Ronnie Holmes. Yeah. Sina Christian Esguez.
2: Ay, pang-bati pa.
0: Pang-bati pa.
1: Walang kwenta lang ito.
0: Ay, well, sorry.
1: Mga binabati, walang kwenta lang.
0: Sorry. Pero ito, may mga survey tayo na babanggitin.
2: Yun.
0: Isa dito eh, ginanap nung April 29 to 30 lang. Ay Tanghere. Ang lumalabas dito, majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte holds billions of pesos in undisclosed bank accounts. So 58% ng respondents ng 1,200 ay nagsabi na naniniwala sila doon sa lumabas na ebidensya na may billiones.
2: Yun sa not false but just inaccurate.
0: Vice President. So yan yung survey results. Ito naman, isa pa.
1: Hindi siya lang yan. Ha? Hindi pa yan nag-gestate sa tao.
0: Hindi pa yan. Initial pa lang yan. Eh. Mm. Ito naman sa WR. Mm. 7 in 10 Filipinos satisfied with their house rep's performance according to WR numero. So 70% na mataas. And yung general satisfaction rating sa House of Representatives yun ay tumaas din.
2: Tumaas?
0: By 5%.
2: Wow.
1: At syempre, tumaas yan dahil sa ginawa nila.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, yung tinamaan ng ginawa nila, bumababa.
2: Yun.
1: Galing tawag doon, logic.
0: Logic. Yes, indeed. Huling-huling na, yung singkong sikat natin.
2: Sige.
0: Ito yung mga top 5 trending, ano,
2: sinubaybayan ang publiko.
0: Oo, mga search terms na hinahanap ng ating mga kababayan. Although may dumagdag na idadagdag ko. Recently lang to, kahapon lang. Pero itong top 5 as of nung Thursday. Mm-hmm. Number 5, Francis Escudero plunder complaint.
2: Yun, no? Back in the radar.
0: Nasa radar na naman si Senator. Number 4, Curly Discaya.
2: Yung na-hospital.
0: Nagpa-check out. Tsaka yata yung luxury vehicles din. Kasama. Number 3, sino kaya to? Congressman Terry Ridon. Number 3 sa mga search terms.
1: Trending.
0: Number 2. Ito kilala ni ng ating Ace of Hearts, si Mike Defensor.
2: Dinidikit ko talaga sa akin, ha?
0: Hindi, kilala mo nga lang. Okay. And number 1, Sara Duterte. Yan pa rin yung talagang sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Pero may nag-trending din na isa pa recently lang, yung Jason sa
3: dahil nahuli na nga si
2: Liquid.
0: So number 3 trending si Terry Ridon.
3: Saan galing naman yan?
0: Galing sa Google yan. Google search.
3: Marami nagsasearch.
2: Anong ginawa kong mali?
0: Hindi. Pwede naman tama yung ginawa.
1: Siya lang yung positive.
3: Parang nakakakaba eh. What did I do? What did I do wrong?
0: Tell you who you're with and I'll tell you who you are.
1: Parang ginawa yata dyan ni Prof. Guido, na mathematician. Parang kinawa lang yan eh. Parang objective na data analysis. Sino ba yung hinahanap?
0: Search.
1: Walang value judgment.
0: walang net negative.
1: Di katulad ng 4 alas, ang daming judgment.
0: Do not judge me. Walang ginawang mali. Sinesearch lang nila dahil kung may ginawa ka, kunyari, ikaw yung nag-lead ng investigation, for example, pwedeng ganon.
2: Do you feel that, Kong, that rise in popularity, hindi naman notoriety, popularity, the rise in the clamor of the people na ipaliwanag po itong mga nangyayari. Kaya kalagi.
5: Hindi mo nga alam na abogado si Kong eh.
3: Parang gusto mong bumawi ah. Wala na.
5: Kung sabi nila parang gusto mapahamak sa kong isang eh.
0: KTV na lang. KTV na lang.
1: Touch move na lang. Pull to finish. Kaulin, di ba?
2: Kasi binabanggit din sa kanina, tumataas yung populidad, no? yung isa, yung tinutukoy na ano, bumababa.
1: Mm.
2: So, may ganun din ba kayong pag-aaral?
1: Tawag na physics.
2: Physics. Pulcrum, eh.
3: Then, sa bahagi naman ho namin, wala naman kayong pakialam dyan sa mga numero-numero, eh.
0: No, I think, yan.
3: We have to focus on the work. Okay. And the work is, just do the work of the committee, no? Mm-hmm. Tapusin ho yan, and tapos na. Kung ano man yung lumabas doon, edi yun ho yung lumabas doon.
0: Mm-hmm. Tama.
3: Wala naman kaming real feelings about popularity.
0: Or at least you shouldn't.
3: Yeah. Kasi it's ultimately a matter of accountability. Kung wala naman, for example, kung wala naman ho talagang laman yung AMLAC, edi wala naman kaming pipisip.
2: Correct, correct.
3: Di pahiya kami, halimbawa. Diba? Pero meron ho, eh.
0: And it wouldn't have been a unanimous vote. Diba? People
1: parang
0: would have voted accordingly.
1: Eh. Parang envelope sa impeachment.
0: Correct, app, Clarissa, diba? Clarissa.
1: Hindi pinabuksan.
2: Mga
1: abogado na era, wala naman pala.
2: Wala naman pala laman, no?
1: Diba? Nagamit para maging trigger.
0: Eh, ang problema, sumayaw kasi si late Senator Tessie Aquino Oreta. Sorry, sente ako.
2: Pag-aalala tayo lang eh. Oh.
0: Ito, may comment galing sa live chat natin. Oh, galing kay Charity Amparo.
2: Ano sabi?
0: Isa sa mga more than 6,000 live viewers natin.
2: Wow.
0: Hello po, married na ba si Kong Terry? Yun yung...
3: Okay.
0: You got your answer.
2: Okay.
3: Marami pa nanonood dito.
1: May dalawang binata dito.
0: Taken. Just for an update para sa ating mga manonood. Ang binimension as possible prosecutors include Chair Jinky Luistro, si House Senior Deputy Majority Lawrence Defensor, si Bel Zamora, si Kong Rog Gutierrez, si Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno, kasama sa shortlist daw, di umano, Laila De Lima, and Nonoy Libanan is also part of the list, and Lordan Suan, and of course, Kong Terry. So yan yung mga tinitigdan daw nila. Binabasa ko to ano, sa press release na galing kay Kong Terry.
3: Sa akin pala galing. Buti na, hindi ko nakalimutan lang yung sarili ko.
1: Correct.
2: Ano ba panata mo naman ako? Pero meron
1: ko. Singit ko lang.
2: Sige.
1: May bumabate. Nag-text din.
2: Sige.
1: Si Lovely Granada. Nasa barko siya ngayon. Sa West Philippine Sea. Papunta ng Pag-asa.
0: Good luck.
1: Sa Sandy Kay. Papunta siya dyan, no? At kahapon, kasama siya sa nagdiwang ng First Labor Day Celebration sa barko sa West Philippine Sea. At ngayon,
2: correct,
1: papunta sila ng Pag-asa.
0: Happy Labor Day.
1: Sana, at papadka siya, habang nandun siya.
0: Sana dumami pa ang katulad ni Lovely.
1: Pinabati niya si Kong Terry.
0: Kaya, nagmamahal sa bansa natin. But Kong, I think overwhelmingly, at least, of course, in my line of work, we measure yung tinatawag nating QSS or quick sentiment scan reading. Parang natuwa naman yung mga tao the way the committee was handled. It was very professional, very balanced. In fact, minsan si Chair Jinky pa yung nambabaray. Binabara niya yung mga nag-overstep eh. So, what can you say about how you felt the conduct of the...
1: Dagdag lang. Paano yung kanilang conclusion? Very surgical. Structured,
0: yes,
1: di ba? Very organized.
0: Ganda ng latag.
1: Di ba? Ganda ng tara, fax-based.
0: Correct.
1: Hindi katulad dito, walang kwentang programa na ito. Hindi na namang fax dito. Puro rant.
0: It's a
1: puro opinion, puro jokes. Napaka-corny. Pero yun, talagang maayos.
0: Latag was very good.
1: Maayos.
0: What do you think of the way Chair Jinky handled the, ano? Apart from the fact that she kept on telling people na ilapit yung
3: No. Well, intentional naman ho, I think, from the committee na kailangan seryoso tayo dito.
0: Of course.
3: And truth-seeking po talaga yung gusto natin dito. Finding probable cause. Hindi natin kailangan lumagpas.
0: Yes.
3: You know? And we have to give it to the Senate to determine po yung mga probing questions.
0: Correct.
3: Everything else. No. So, very clear naman yung standard. Let us not go beyond the affidavit.
0: Yes.
3: Let us not go beyond the documents that had been presented before us. No? So, I think talagang valedictorian si Chair Jing on that particular question. Ay. Binara nga ako.
0: Buti sa'yo na nanggaling. Nag-ingat na nga ako.
3: Parang nakakalungkot. Pero buti na lang binara ako. Probing yung question.
0: Diba? So, diba?
1: Pero very rare yun, diba? Yung may babara sa'yo.
3: Hindi, lagi. Ayaw ko magpunta dito kasi katabi.
2: Pero meron daw nakakuha ka daw ng kopya ng NBI na hindi pa natin alam eh. Doon sa mga sa investigasyon nila. Breaking eh kasi yan. Si Attorney Melvin Madibag ay nasa Singapore. Kaya siya si Congressman Counter ang tatanungin. Pero sa magbabalik yan ng

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: balik natin, meron kami hanging question. Anong hanging question natin, brother?
1: Well, di ba, there's this, ano daw, may mga bago ebidensya daw na lumabas tungkol dun sa mga grave threats and inciting to sedition na activities na di umano'y ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi nga natin, wala dito si Director Melvin. Pero Kong Terry, may alam kaya tungkol dito. Ano bang
2: scoop dyan? Kinakot na nakita mo raw yung dokumento na eh.
3: Hindi, pinadala na po yan sa Committee on Justice. So, nailabas po ito sa media, I think, yesterday. No? Okay. So, mahaba kasi yung dokumento, mga 250 pages of reports. Kung ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga. Ito po sa bagay na ito. So, I think ang main points naman ho, linatag na during the hearing, na hindi po ito, una, hindi ito pwede sabihin na conditional threat lamang.
1: Absolutely.
3: Yan yung una. But again, a threat is a threat is a threat.
2: Yeah.
3: So, whether it's a conditional or unconditional, nagbanta ka eh. Dapat magpapanagot ka. Hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, syempre, binabanggit ho yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata ng VPSG. Na pwede ho daw makausap na kinontract for this particular endeavor, no? So I think yan po yung mga next leads, no, na tinitingnan po ng NBI.
2: Is it safe to say na meron nga silang kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po.
3: Oh, I think yan po yung mga ilan sa leads na tinitingnan po ng NBI at the moment.
2: Pero, at yung inciting to sedition, ano po yun?
3: Eh, ang important point po talaga yung linatag sa NBI na una, it was not just once, but I think twice. So, yung pinakita doon, kasi meron doon yung pagpugot sa ulo ng pangulo, at pangalawa, paghukay ng mga buto.
2: Yun.
3: Nung ama. Padala sa West Philippine Sea. And featured din po during the proceeding, yung pong speech ni Mayor Baste. Na ulo din ho yung pinag-uusapan. Isa lang ang ulong gusto namin, ulo ni Bongbong Marcos. So, kumbaga, that reflects a pattern of behavior of an attitude, of an intention to actually do something. Kasi parang, alam mo, ikaw, gusto, ano bang gagawin mo ba yun?
2: Hindi po.
0: Hanggang KTV lang po.
4: Mulo ko baka may maniwala. Hindi daw si Michael Fatin yung involved sa KTV.
2: Hindi, pero meron din si, kunyari si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolution, magkakagulo pag may ganun siyang mga post so ibig sabihin po ba kung ganito ang pagpapatunay po ba kung ganito yung mga pahayag ng mismo mga siblings o kamag-anak ito ay hindi dapat pinagtataman o hindi to joke, seryoso po itong usapin.
3: Hindi, ibig sabihin, kasi umpisa marami sila paliwanag dyan, una conditional, pangalawa, kayo naman, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan. Malalaki yung mga salita, naniniwala naman kayo masyado. Hindi ho yung ganun.
2: Hindi ganun.
3: Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it, parang
1: it's a pattern.
3: Kailangan ng seryosohin niya.
1: It's a pattern. Diba? Mm-hmm. And you're not threatening a Joe Schmo, di ba? Citizen X. Di ba? Ang mga binabantaan mo, Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang asawa ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating Speaker of the House.
5: At so,
1: ang
5: isang kung kaya mong gawin yan publicly, hindi lang sa harap ng Pilipinas, kundi sa harap ng mundo.
1: Actually.
5: No? Pinapatotoo mo yung charges ng crimes against humanity. Hamas, ICC. Dahil yan yung pinaka-powerful sakwan eh. Sa bansa, tinetreten mong papatayin, pupugutan ng ulo.
1: Correct.
5: Paano yung mga katulad ni Doc Guido? Paano yung mga Kian de los Santos? Kamusta na yung mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan.
1: Like
5: at willing silang gawin. Tawag dyan, katauhan eh.
2: Karakter na.
1: Tama.
2: At yung tumatak din sa damdamin ng ating mga kababayan, di ba yung sinasabi nga, sabi mo, walang kondisyon na kapag ikaw ay pinagbantaan, dapat itong seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo.
3: Actually, hindi yan first time na binanggit po ni Congressman Digamo. The first time na pinsinalang po ito, pinanggit na niyan. Sabi niya, yung pagkakapatay sa asawa niya, yung massacre in Negros Oriental, it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died.
2: Yan.
3: So, ibig sabihin, hindi yan simpleng, lang naman, conditional lang.
4: Mm-hmm. Dapat siniseryoso yung mga threats.
3: And very relevant po yung pag-play po nung Baste Duterte video. Kasi, mahaba na po yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte threat, no? Yung pugot ulo, tsaka ho yung papatayin. No? Pero 2026 po itong Baste Duterte threat eh. ang gusto lang namin ulo ay ulo ni Bongbong
2: Marcos. Yeah, oh, reset.
3: So, mabigat po 'yun. Mm-hmm. No? Kumbaga, meron ho continuity. Ito pong thread of threats no against the president.
4: Yeah. Pero kung Terry, kasama din ba dyan yung ano, sinasabi ng destabilization na parang sinasulong ng mga Dutertes sa dito sa impeachment.
3: I think magkakasama na ho yan doon sa entire umbrella of
4: entire umbrella.
5: So, ano yung ibig mo sabihin na destabilization?
1: Bakit mumubulo?
2: Conditional threat.
4: Conditional
5: ano? Napanggit niya destabilization.
4: So,
5: ibig sabihin yan, kudeta ba yan? Uprising? Insurrection? Ginawa ba yan last year? Last September? I-specify ko lang yung dapat sinasagot mo eh.
4: Yes, yes.
1: Never change.
4: Ako narinig ko lang. Pero itong mga ibang viewers and listeners natin, sinasabi, sabi ni Laila Mencia, si Kong Terry, ang tipid naman daw mag-smile. Oh, eh, Kong Terry. Saka sabi ni... Sabi ni Diomedes Seviota, ang formal naman ni Kong Terry, at ang bagay na nakaka-relax sa kanya.
2: Ano nga ba?
5: Kung kasama niya, puro balakura. Ba't naman niya sasabayan?
1: Ano ba nakaka-relax sa'yo ko?
2: Sige.
5: Who is pag ginagawa mo sa downtime mo?
3: Ito, may kape. Quatro alas kape. Alas kape. 3-in-1 lang ito.
5: Ipagbiro ka ba sa mga anak mo?
3: Siyempre.
5: Nilalait ka ba naman nila? No?
3: Hindi naman.
5: Okay naman.
3: Okay
5: naman. Kasi lagi ako nilalait yung mga anak ko.
3: Matanda na kasi isa.
1: Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Well, tawan-tawa na, takan-taka na, parang naiiyak na rin ako.
3: Huwag kang umiyak.
1: Sa isang congressman na favorite ni Sec. Ronald Llamas na sinasabing, hindi, out of context yung video na yan. You have to take the video in context.
2: What is,
1: clearer than literally pointing at a camera?
4: Sino yung congressman yan? Him ba yan or her ba yan?
1: It is a him.
5: Parang sinabi ng Vice President na, no joke, no joke.
1: Oh, no joke, no joke. Inulit na 2 times. Oo, nako, yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo. Abangan ninyo.
2: Eh, di puntaan na natin. Herman Cut!
1: Yun. Yep.
6: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
1: Ko na yun. Yun nga. Intro ko na yung sarili ko. Mga Alaskador at Alaskadora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noon nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si konti. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd.
2: Social so, naman ng barbero.
1: My man, Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo na. Yan.
3: Spa yan. Ay, spa.
5: Ay, si Harry Rock. Barber Spa. Magupit.
1: Magupit.
2: Parin Doris, alam mo ba yan? Sige,
1: So, maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Yunento niya sa akin to. No? Like take note, mga alaskador at alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita, pwedeng-pwede ninyong i-Google ito kung gusto ninyo. Google it.
2: Sige nga.
1: Ganito ang senaryo ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahin niya. Ito ang eksaktong sagot niya, based on record ha. Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po, nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya?
2: Naku, eh.
1: Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano. At agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap?
2: Saan?
1: Sa Davao International Airport. So, nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-Google ninyo, sino ba naman daw ang mag-check-in ng bomba?
2: Ano naman?
1: Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na naglolo ko lang siya.
2: Joke lang daw.
1: Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Mm-hmm. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napala ng kanyang regular customer.
2: Bakit?
1: Ito sabi niya sa akin, Sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, eh kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano. Tingin mo, sir, kung yun yung sinabi niya, lusot ba siya? Conditional threat ba yun? Ito yung sagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Floyd. Pero sa tingin ko, kapag sinabi ko sa iyo na papatayin kita at mga miyembro ng pamilya mo kung hindi ako matuwa sa gupit ko, tingin ko siseryosohin mo yun eh. Ayun, si Herman Cat ay nabigyan ng magandang haircut
2: yan
1: dahil nag-agree siya sa akin.
2: Yeah.
1: So yun yun.
4: May maganda tip kaya.
2: Sinabing, no joke, no joke.
1: No joke, no joke.
2: Yun siya.
1: Diba? So if you, the words have weight.
2: Yeah.
1: And the fact is, pag sinabi mo yan at talagang klarong-klaro na labag sa batas, it is what it is. The thing speaks for itself, di ba? Hindi naman ako abogado. Baka pag baka ako naman ang sabihin mong abogado.
2: Na naman ako. Pero does it hold weight kung kapag sinabing joke to, and pag sinabi, ito, may mga narinig pa ako ganito eh. Kasi ito yung colloquial namin. Ganito kami normal na magsalita sa part of that region.
1: Cultural. I'm sure a lot of people will disagree.
2: Diba? Pero nagalit nga si Lovely Gananada dun eh. Do not generalize us.
1: Exactly.
2: Does that hold weight for you?
3: Wala yan. Tingin ko, pagka ho nagbanta ng seryoso, grave threat yun eh, no? Meron hong kapupuntahan yun. Meron hong talagang pagpapanagot na kailangan yan. So, yun po excuse na actually, meron nga, may nagbigay ng excuse eh. Nung house hearing, nakalimutan ko lang barahin eh. Ang sabi, oh boy pa naman si BPM ah.
2: Tama,
3: ganun ba? Ganun ba? Antay natin mamatay, ganun ba? Ganun ba? So, I don't think that makes sense eh.
5: Diba? Saka depende kasi kung sino nagtetreten. Halimbawa,
2: sige,
5: titreten ni Guido.
2: Yan.
5: Si Alan.
2: Yeah,
5: oh,
2: yeah.
5: Eh, pagtatawanan lang yun. Dahil alam naman ang lahat, wala siyang ganung capacity at nasa character na yun. Pero kung yung ace of spades ang mag-threaten si Alan.
4: Diretso na ako. Diretso na ako.
5: Magda yun.
4: Patutama na si Alan. Ay, nakangiti pa siya.
5: Kung mag-threaten sa'yo, si BP Sara Duterte, ibang-iba yun. Yung pamilya, yung tata, yung patriarch, may kaso ng crime against humanity, mass murder, mass serial killing, tapos sasabihin, joke? No? Iba yun.
2: Iba yun. Huwag na natin pababain yung damdami ni Sek. Idoloy na natin ito sa Bar Dagulan!
6: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar Dagulan!
7: Bawalang takot!
2: Dapat todo
5: prangka! Check! Well, alam niyo naman, hindi naman ganun kataas ang pagtingin ko sa ating kongreso. In fairness, ha?
3: Hindi ako ganun katangkaran.
2: Yeah.
3: Okay lang.
5: Pero, no? Pero, itong mga justice committee meetings, medyo tumaas.
2: Yeah.
5: No, hindi isang peg.
2: Yun.
5: Hindi lang dalawa.
2: Ilan?
5: Mga medyo tatlo.
2: Yun.
5: No, ang problema kung 100 yung peg. No? Ibig sabihin, tumaas ha. Dahil ang ganda nung handling, nung presentasyon, nung kondukta ng justice committee.
2: Yun.
5: Diba? Paano mo sasagutin yung mga lumabas doon? Diba? Halimbawa, yung kay Madriaga, ang dami niyang sinabi. Eh, karamihan doon, pag-usapan na lang sa Senado as a trial court. Pero yung isa yung medyo very compelling doon. Yung totally, absolutely deny ni Vice President Sara na kilala niya ito at na-meet niya ito.
2: Yes.
5: Yun lang eh. Yun talo pala na siya eh, doon sa round na yon.
2: Yes.
5: Bakit? Eh, ang dami resibo.
2: Correct.
5: Na ipinakita na magkakilala sila. Ang dami resibo na ipinakita na sila ay nag-usap. no? Litrato, video, no? Meron pang birthday greeting, no? Di ba? Kaya medyo mahirap na burst yung bubble.
1: Correct.
5: Ni Vice President Sara na
1: kasi
5: totally
1: total denial eh.
5: Yes, so dapat sinabi niya, baka na-meet ko 'yan, no? Ang dami ko kasi na-meet eh. Dapat ganun ang paliwanag. Pero total denial, iyari siya roon, di ba? Hindi pa pinag-uusapan yung mga binanggit niya na mga claims, di ba? At pinakamahalaga, nag-volunteer siyang i-waive yung kanyang bangka, nabuksan yung kanyang bank account.
2: Yun
5: diba? Para makadagdag sa ebidensya. No, na hindi naman ginawa ni Vice President Sara. Ikalawa! Ito yung game changer eh. Yung bank accounts.
1: Yun.
5: Diba yung bank accounts? Paano mo ipapaliwanag na dumaan lang? No? Saang kuweba ka nakatira? No, na dumaan lang ang bilyon-bilyon sa iyong bank account at hindi sa iyo yun. No? Tapos, ito pa yung mga ugok mong abogado, no? Na ito ay nakalagay sa others, no? Sang law school nag-aral yan, no? Ang alam ko, wala namang law school sa Piatti. Kaya, look up yung man, look up. Kaya, itong mga abogado, pagpapakinggan ko, na highly paid, no? Pag pinapakinggan ko sila, ang nakikita ko, si Vice President Sara nagtatampisaw sa Kumunoy. Habang
1: sa Kumunoy.
5: Habang lumulubog.
2: Yan, yan, yan.
5: Tapos ito mga abogado niya, tinutuntungan yung ulo niya para mas lalong lumubog. No? Saan ka ba naman kumuha ng mga ganyang klase mga abogado? Sa Quinta Market? No? Yan, no? Tapos si Katlo, itong semi-threat.
2: Yeah, yeah, yeah.
5: Na napanood ng buong mundo. Hindi lang ng Pilipinas. Semi-threat, diba? Ano yan? Semi-pregnant? No? Ikaw ay buntis o hindi? No? Ikaw ay nagtetreaten o hindi? Sabi nga ni Kong Terry, no? Kaya, ang linaw-linaw. Sabi ko nga kanina, nung sinummarize ito ng Justice Committee, very surgical.
1: Yes, indeed.
5: Very organized, very logical. Structured, di ba? Very compelling. No, yung kanilang summary at yung kanilang conclusion. Lumampas sa minimum requirement sa probable cause. Di ba? Ano pang hahanapin mo?
1: Correct.
5: Kaya ba ng shampoo yan?
1: Hindi na kailangan.
5: Di ba? Kaya, ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na eh. Ang mahalaga ngayon, no? Ang hahatulan dito hindi lang yung Vice President. Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Diba? Sinong kongresista ang hindi boboto to impeach with that much evidence?
1: Ano na yun?
5: Diba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, eh baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na lang galing sa mga anomalous sources. No? Eh baka pati siya mahatulan.
1: Yeah.
5: Kaya mga kongresista, ingat kayo. Hindi lang yung Vice President ang hinahatulan dito, pati kayo. Lalo na yung mga senador. Pag-akyat sa kanila. Huwag nilang kalimutan, unlike yung mga kongresista, na ang kanilang constituency, botante ay distrito, dito,
2: yan,
5: ang kanilang constituency at botante ay nationwide.
2: Yun.
5: No? Diba?
1: Tama.
5: Eh ngayon pa lang eh, bago pa ito mga ebidensya, ito lumabas eh, 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Diba? Eh paano pa pag ngayong nag-survey itong katabi ko?
2: No?
3: Ako?
5: Ako yung mas magandang lalaki sa iyo, Conte. Lamang na isang paligo. Ito. Paano pa pa nag-survey ang OCTA, ang Palsasia, etc. After nitong ebidensyang ito.
1: Correct.
5: Tapos, hindi kayo maboto, i-convict yan?
2: Yan.
5: Diba? Anong klaseng tao kayo?
1: Yeah.
5: Di ba? Anong klase kayong mga leader ng bansa? Kaya mag-ingat din kayo. No? Lalo na, ang dami sa inyo, may corruption cases.
2: Yo.
5: Diba? Tapos, hindi kayo boboto para i-convict ang malinaw na merong mga bilyon-bilyon na hidden wealth, unexplained wealth, na nanggaling sa anomalous sources.
2: Yan.
5: Di ba?
1: Correct.
5: Mag-ingat kayo, di ba? Si Al Capone na nakulong dahil sa tax evasion. Yun,
2: nga, nga.
5: Diba tax evasion?
1: Paiwagang box.
5: Diba?
2: Paiwagang
5: mga kababayan.
2: Yan, yan.
5: Mga
4: kababayan.
5: Hatulan nyo itong mga senador na ito.
2: Yan, yan.
5: Hatulan nyo itong mga kongresistang ito.
2: Yan, yan.
5: Pero higit sa lahat.
2: Yan, yan, yan.
5: Ang hinahatulan din dito ay ating mga sarili.
2: Yan.
5: Tama. Diba?
2: Tama.
5: Sa ganyang karaming ebidensya, diba? Tapos iboboto nyo pa rin ang mga kawatan, ang mga walang hiya, ang mga manyak, ang mga mass murderer, ang mga plunderer sa 2028. Anong klase tayo mga tao?
2: Yeah.
5: Diba? Dikit sa lahat, no? Kailangan natin tingnan ang ating sarili, ating mga puso.
2: Tama.
5: Tignan natin sa mata ang ating mga anak, ating mga apo, at yung mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Ito ba yung kanilang mga leader?
2: Yan.
5: Ito ba yung gobyerno that they deserve? No?
8: Tama.
5: Yun yung mahalaga rito. No? Hatulan ang ating mga leader, kongresista, senador, pero hatulan din ang ating mga sarili. Yun ang nakataya dito. Sa laban ng ito.
2: Yan, grabe.
1: Hindi pa man kayo tinamaan, ha?
2: Ano?
1: Grabe. Ayun yung 8,400
4: viewers.
1: 8,400
5: watch us. Fake news siya. Fake news siya. Alam ko, 13 lang eh.
1: Pero, so sec, ang nangyari dyan, sa pagkakakonduct ng hearing, tumaas ng konti ang tingin mo sa Kongreso. Tumaas.
5: Medyo.
1: Tapos ang sinasabi mo.
5: Sa katabi ko. Hindi dito.
4: Pero sa survey din.
1: Tapos ang sinasabi mo, si VP Inday ay pababa ng
2: bumaba.
5: Siyempre, kung tataas itong bumabanat sa kanya, pwede naman pwede tumataas din siya.
1: Bumababa.
5: Physics yun eh.
1: Siyempre, shout out, Father.
5: Si Newton yun eh. Si Newton. Kainuman ng lolo ko yun.
1: Alam ko ikaw eh. So may tumataas, may bumababa. Siguro alamin natin ngayon sa ating fact sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T, ang mga bagay na dapat tumaas at bagay na dapat bumaba sa fact sheet.
2: Yun.
9: Katotohanan dahil 4 alam.
10: Fact sheet.

0: Naman.
1: Nice to see the light.
0: Sinabi nga ni Brother Alan eh, ano ang mga kailangang ibaba at itaas sa ating lipunan? Tama. Simulan na natin ang ating fact sheet. Una, ibaba ang presyo ng serbisyo at bilihin, ha? At itaas ang seldo ng manggagawa.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba ang kamangmangan. Itaas ang antas ng edukasyon.
2: Fact sheet kayo!
4: Oy, ibaba ang buwis. Itaas ang kalidad ng serbisyo ng gobyerno.
2: Fact sheet kayo!
0: Sino na? Ikaw ba siya?
5: Ay! Oh. Ibaba ang presyo ng gasolina.
0: Yeah.
5: Itaas ang bantay sa pang-abuso ng mga oil companies.
2: Fact sheet kayo!
6: Ano naman ako?
0: Oh,
6: ibaba ang singil sa kuryente. Itaas na ang usapin sa pagtatanggal sa ipiralo.
2: Fact sheet kayo!
4: Ibaba ang mga batas na nagpoprotekta sa mayayama, mamamayan. Itaas na ang kalidad ng ating mga batas na hindi kumikiling sa makapangyarihan at mayayaman.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba sa impyerno ang mga kora. Itaas ang bilang ng mga ikukulong na kurakot.
2: Fact sheet kayo!
5: Ibaba na at tanggalin sa listahan ang mga may bahid ng katiwalian.
0: Yan.
5: Itaas natin sa darating na eleksyon ang mga kandidatong may paninindigan
0: yan
5: na may ipaglaban ang ating mga karapatan.
2: Tapusin! Fact sheet kayo!
5: Tapusin ang mga senador!
0: Oy! Fact sheet kayo! Ibaba na natin ang mga pansariling interes. Magpakumbaba! Aminin na hindi natin kaya at kailangan itaas na sa Diyos ang dalangin na maghilom ang ating bansa mula sa kasamaan at sama-sama itanangin na may kapal ang gabay para sa ating kinabukasan.
2: Fact sheet kayo!
4: So yan ang ating fact sheet.
0: Yeah.
4: F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo.
0: Yeah.
4: Thank you, MTRC.
0: Yeah. Pakisama sa ating sana yung binanggit mo ay mawala na nga talaga yun, no? Yung pasakit talaga yan sa kuryente.
4: Ako, magbabasa ako ng mga comments.
0: Sige.
4: Galing kay Bootsy61, so nice to see the lighter side of Kong Terry. Kasi he looks so stiff and formal during the House hearings and other media interviews. Stiff ka daw and formal.
6: Kong. Ano, gusto niya ang pop culture? Pop culture?
4: I'm sorry,
5: FPJ,
4: entertain anymore pop culture references. Tapos sabi naman ni Divine Cristobal, 688, married na pala si Kong Terry. Tapos bakit may sad face?
0: Oh, bakit may sad face?
4: Joke lang.
0: Sino pangalan?
4: Happy face. Si Divine.
5: Ingat ka, Divine.
0: Louis Vasco PH. Happy Saturday po sa apat na pinakapogi, Sir Michael, Sir Alan, Dokido at Sec Ronald. Grabe ang tawa ko po dito, Super Aliu. Lalo na po yung guest na poging-poging Kong Terry.
5: Kaya ito naging favorite socio-political commentary show informative na, lapping trip pa.
0: Yan.
5: Ha ha ha, fuck shit kayo.
4: Sabi ni Presi.
5: Fuck shit.
4: Sabi ni Presi.
5: F-A-C-T. Fuck shit kayo.
3: Sabi ni Presi Sander. Guten Morgen. Watching from Germany. Good morning daw. The informative show na lagi kong inaabangan every Saturday. Good job to the four of you.
4: Sabi naman ni At Day Shono. Yung nawawalang anak ni Sek. Si Lovely.
5: Ando ngayon sa West Philippine Sea. Pinapalibutan ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Hindi nila alam kung sino pinapalibutan na. Sumasabog yun.
4: Sumasabog din. May kira natin.
0: Siyempre, kung gusto nyo pa mas makilala pa si Congressman Terry Lidon at sa mas relax niyang
4: alam ba nito?
0: Pagkakataon dapat alam mo.
4: Alam ba nito?
0: Ano kung natin ito sa Politiscope? Tunghayan natin ang Ratatat with Congressman Terry Lidon!
7: Rasya ng tanong, tapatan at tarang.
8: Tahan. Tara na, mga atat.
7: Simulan na natin ang Ratatat.
0: Ay, rasya ng tanong, tapatan at tarantahan na natin si Congressman Terry Lidon. Ang una po natin kong ay pili. Napipili ka ng isa sa mga babanggitin namin, ha?
4: Sana.
6: Magpapaliwanag, hindi.
0: Hindi na.
4: Hindi na.
0: Pero kung gusto mo, kukunti mag-short. Okay? Una. Ako na. Pili next. Sino ang mas idolo mo? Si Popoy o si Papa P?
6: Siyempre, kay Popoy tayo.
4: Mas sincere.
5: Sino mas nice mong pakinggan? Si Paolo o yung tatay na si Rodante Marcoleta?
6: Siyempre si Paolo, kasama ko sa kongreso.
5: Hiling ka rin pala sa premonition.
4: Kompere, sino ang mas gusto mong kainuman? Si Leandro Leviste o si Kiko Barzani?
6: Kasama ko na kayo, bakit ko pa sila isasama?
4: Marunong. Kong Terry, sino mas maganda para sa'yo? Beauty lang. Beauty. Si Kitty or si Sara Duterte?
6: Ginagalang natin sila pareho.
5: Parang PR.
4: PR. Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Matikas. Si Pulong o si Baste Duterte?
6: Pwede nila akong gulpihin pareho. So, parehong matikas.
0: Pareho ba yan? Nakikita niyo ang katauhan ni Kong Terry, ha?
5: Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa Dehe? Si Senator Bato o si Senator Bongo?
6: Senator Bato, kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end.
5: At sabi ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatokhang din siya para makasama niya si Digong.
4: Very loyal talaga. Sino yung mas magaling na abogado? Torion o Topacio?
6: Si Ferdy Topacio, dahil pareho kaming malaki ang mukha. Mas matangkad ako rin.
4: Pareho kayo Mr. Sex Appeal.
5: Pero wala ka namang billboard sa C5. Mr. Sex Appeal.
4: Alamang siya doon.
0: Ako naman, tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Saldico?
6: Si Harry Roque. Last year pa dapat na ako.
0: Intern no?
4: First naman, next segment na yata ito.
0: Ito naman ang charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang trulalu ay totoo. Sino una?
4: Trulalu, true.
0: Yeah.
4: True or false? Ang fourth with ba ay agad-agad?
6: Trulalu.
4: Yan. Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment?
6: Talaga.
4: Yeah.
5: With emphasis. Tingin mo ba sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado?
6: Tingin ko charot yan.
4: Snap.
0: Tingin mo ba sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya sa Dahig?
6: True lalo.
4: Talaga. Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya?
6: Charot.
4: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate?
0: Yan.
6: Siyempre.
0: True lalo.
4: Wala atrasan.
5: Naniniwala ka ba, Kong?
0: Yan.
5: Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte?
0: Yan.
6: Kung makatakbo siya.
0: Yeah!
5: Sa 2020. Yan yung political center. Yeah! Patuto kayo dyan.
0: Last na, nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado?
6: Kongreso muna tayo, charot muna yan.
0: Muna!
4: Pirma palagi ko. Kailangan ng pumirma ni
0: Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi ka na namin tatanungin kung agree ka. Sigurado na mag-a-agree ka sa panata sa katotohanan. Dahil galit ka sa fake news. Pagawin mo yung kanyang ballpen. Mga pumirma na sa atin dyan sa ating board ay kung sino-sino.
4: So, si Claire, G. Tariela, Sek Sharon. So, right now, pinipirmahan ni Kong Terry ang ating panata sa katotohanan. Dahil tayo dito sa 4 alas, natutuwa tayo, nagsasaya. Minsan, nag-aalas sa kaha.
0: Tridon! Tawag pinipirma niya, Tridon!
4: Tridon!
0: Tridon! Para sa Senado!
4: At the end of the day,
0: Huwag muna.
4: Tayo naniniwala sa katotohanan.
0: Siyempre.
4: Diba? Yun eh. It's all about the truth. Nothing but the truth. We start at the truth. Kahit minsan lumilis sa kasiyahan at kinguyan. Dapat totoo. Diba?
0: Ano gusto mong...
5: Ano ang kasinungalingan? Kapatid ng
0: magnanakaw. Yun eh. Oy. Diba? Pero anong gusto mong mensahe para sa mga kababayan? Ikaw ba tingin mo kung may kinabukasan? Kailangan ba tayong sumuko? Kailangan ba tayong kumbaga ay... mag-pause o mag-reflect sa ating buhay. Anong pananaw mo pag pinakausap yung mga anak mo tungkol sa ating kinabukasan ng Pilipinas?
6: Lagi may pag-asa. Mm. Yan ang pinakamahalaga eh. Mm. Kasi pag wala na pag-asa, ba't pa tayo nandito?
0: Correct. Tama.
4: Why fight if there's no fight left? Di ba?
0: Correct. Tama. Correct.
5: Kaya nga nung sumabog itong unprecedented impunity, unprecedented corruption sa ating bansa, parang lumabas sa Pandora's Box.
0: Uh-huh.
5: Ano ba yung natira doon sa Pandora's Box, sa mythical legend?
0: Mm.
5: May natira eh.
0: Uh-huh. Oh.
5: Pag-asa.
4: Yo. Hope was the last to leave the box.
5: Yung Arneo, kabisado yung mythology.
4: Sa Invictus lang ako sumapit.
9: Invictus.
4: Sa Invictus ako sumapit.
0: Habang nandito si Sek, ano ang Invictus, Sek, yung sa poem na yun?
5: Oh. Out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul.
0: In the flesh and blood,
4: alam mo bakit alam na alam ni Sek yun? Nandun siya nung sinulat yun.
5: Kayo naman ko. At ginamit si Mandela yun habang siya ay nakakulong ng mahigit tatlong dekada.
4: In fact, I think that was the title of his biopic.
5: At ginawang pelikula dun sa labanan ng South Africa at saka New Zealand.
4: Correct, correct. Tapos naging pabango dahil may pabango ko pangalan Invictus.
9: Yun lang.
4: Napaka-random lang.
0: Anong aasahan natin kung sa mga nakabinbin pa sa Kongreso ng mga panukalang batas na talagang direkta makakatulong sa ating mga kababayan ng Pilipino?
6: Eh, tuloy naman ho yun. So yung mga talakayan patungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, eh kasado pa rin yun, no? At particularly yung pagtatanggal ng buwis din doon.
0: Yun.
6: Hinahabol ng mga tao yun eh.
0: Yun nga. Eh kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nung dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulantang eh. Di ba? Anong meron ba tayong inaasahan tungkol dyan?
6: Well, hindi lang naman yun tungkol sa Meralco kasi lahat naman across the board sa ERC yun eh. So kailangan hong ma-audit lahat ng mga line items na binabayaran po ng mga tao kung tama ba o hindi.
0: Yun,
6: yung pong nananatiling line item. Kasi nakadepend yun dun sa generation, distribution rate, no? Tsaka yung talaga ginastos mo for the month, no? Yung pong mga fees po na binabayaran po natin.
0: At itong ating crisis sa langis, ano po bang, di ba kayo recently pumirma sila sa, sa executive ano ng ating Pangulo. Ano to? Anong, ano tong development na po?
6: Well, expectation po natin that the President will still deliver on removing excise on diesel and gasoline.
0: Mm-hmm.
6: Kasi yun po yung mga inaantay. Kasi yung kerosene tsaka yung iba pa, tinanggal na eh. Pero mas malaki po yung impact pagka diesel and gasoline po yung pinagtanggal ng excise tax. At saka, hindi naman po ito forever.
0: Mm-hmm.
6: You know? For as long as the crisis continues, doon lang ho natin yun tinatanggal.
0: Yes. Okay. At yung hiwaga kanina nang binanggit niya, wag muna, hindi muna. May ganun kayong ano, pagpa-planning sa buhay sa Senado?
6: Hindi. Ibig sabihin, the only point there is we have to focus on the work.
0: Mm-hmm.
6: Yan naman ho yung mahalaga ngayon. Wala tayong plano dito magpakit-pakit sa trabaho dito. I mean,
0: tama.
6: This is serious work for the nation.
4: Mm-hmm. Absolutely.
6: Mm-hmm. Sabi it's not self-promotion.
9: Sabi ni Body Shot, Rep. Kong Terry Redon, mabuhay kayo, keep up the good works. Mm-hmm. Sabi naman ni Lynn, salamat po, Kong Attorney T. Redon, God bless po.
4: So, wait, what? Attorney? You're a lawyer ba lang ko?
9: I think so.
4: They're rubbing it.
9: They're rubbing it. Rubbing alcohol.
5: Habang kinikis-kis mo sa mukha ni Michael Pahati, gusto ko rin ikis-kis yung mukha ng China.
0: Please.
5: Bago tayo magtapos, na meron tayong convoy ngayon, 4th civilian convoy, papunta sa Pag-asa Island.
0: Yeah.
5: Oh, na iba ito, dahil kasabay natin dito yung mga local government officials sa Pag-asa, sa Kalayaan Island Group, na dineklarang persona ng grata ng China. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituency sa Pag-asa na gustong i-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism papunta ron.
4: Very good.
5: Kaya para suportahan natin, nagpadala tayo ng dalawang barko.
0: Wow.
5: Yung Chawi dito sa Puerto Princesa at yung Kapitan Felix Oca di galing dito sa Manila. Sa kanyan, mga leader, mga volunteers, at isang kongresista.
0: Yan, yan.
5: No? Si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Redon. At, for the first time, meron tayong dalang jet ski.
0: Yung nga.
5: Sino pa nagpromisa na mag-jet ski sa Artificial Islands? At itatayin yung bandera dun sa Sandy Cay o dun sa Pag-asa. Huwag niyong kalimutan, no? Itong Sandy Cay, ang frontline ng labanan. Bakit?
0: Bakit?
5: Bakit? Ino-occupy ito ng China, binubuhusan ng lupa, coral reefs. Para makaabot ito sa certain height, pwede nilang sabihin, ito ay kanilang sovereign territory at may sovereign na several nautical miles sa teritoryo nila at may EEZ.
0: Yeah.
5: Ibig sabihin, kahit Palawan, sasakupin na nakalala. Kaya yan yung baka makalimutan ng mga mamamayan. Yan yung frontline ng labanan ngayon.
0: Okay.
5: At tabi ng Pag-asa yan.
4: When is this convoy happening?
5: Ngayon, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon. No? At magbababa sila sa barko. No? At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit, yung mga tao ron.
0: Wow.
5: No? Para hindi isipin ng mga tigapag-asa na sila ay nag-iisa. Kahit dineklaro silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Lovely Granada.
0: Yo. At kami po sa 4 Alas, lagi namin sasabihin sa inyo, ang West Philippine Sea
2: at atin ito!
0: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
9: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
4: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
6: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
5: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa 4

Sabay sa Balita, ngayong Lunes, para sa Vice President Sara Duterte Impeachment APRTV News Special, May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arang

0: The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan!
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Sipsip! Malupit!
2: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes! Ang init!
1: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
3: Oras sa FM Radio 303.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Ka-vibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: FM Radio, Ka-vibes!
3: Ang lupa!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Tunog Banda.
4: Musikang acoustic o kakaibang indie sound.
3: Tugtugang Banda
4: at pagmalakasan.
3: Kavibes!
4: Tara na! At makijamming sa
3: Sessionistas.
2: Ang lupet!

92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet! Napakalupit ng ating mga ka-vibes na kahit on a Saturday, aba, batak na batak. Kung magtrabaho, ayun no. Oh, ikaw to, kuya, ate, sa lahat ng mga chuper, sa lahat po ng mga pasahero na ngayon ay nakikinig sa ating programang Sessionistas. Magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, pagpatak ng 3 p.m. up until 6 p.m., kasama nyo na muli ang chinitang chika Dora, Kim Churvaa. Ang oras natin ka-vibes 3:18. Kung may bala ka mang umalis mamaya, aba ano pang iniintay mo, bumangon ka na dyan, oo. Para may nagagawa ka o may natatapos ka ngayong araw. Kung may mga bayaring ka pa rin, na hanggang ngayon ay pinagtataguan mo, mahiya ka naman. Parte ka lang, DJ Kim. Saturday naman ngayon, pwede bang ano, yung mga sumahod nitong Friday or Thursday, di ba, dahil katapusan na. Hindi mo katapusan ng mundo, ha? Katapusan. Diyan naman na kakatok sa inyo si Judith. Ang mga bills, oo. Grabe nga recently, nakita ko nga sa Facebook or kahit saang social media platforms, ang daming nagrarant. Oo. Lalo na at mga nagtaas ang syempre bilihin, isa na dyan syempre yung bill sa kuryente, sa tubig, dami mga other charges, di ba? Okay na yun, di ba? Kaysa naman may other siya. Parang masakit pa rin naman. Either way, masakit parehas, DJ Kim. Ba't ganun? Anyways, mga ka-vibes, syempre, hindi pwedeng walang jamingan. Syempre, sessionistas to, di ba? Alam ko, nahanap nyo si DJ Sigel. Well, DJ Sigel, kung nasa ka man, sana masaya ka. Parang nagbabanta. Anak, lalo na to si Sari Lerma. May at maya comment dyan sa ating live dahil live the live din tayo sa ating Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. Kaya shoutout sa lahat po ng mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Sa lahat po ng mga team online, team bahay, team labas gala, team office. Nasaan ka ba ngayon? Eh di, samahan nyo muna ako makipag-jamingan sa sarili ko. Kasi mamaya, hindi lang naman kasi ako yung haharana sa inyo. Ayun sa haharana. Pero di tayong kasama mga pangmalakasan nating bisita dito sa programang Sessionistas. But for now, wala kayong no choice, kundi tising muna ang aking voice. Pwede na ba kayo? Ready nyo na yung eardrums nyo, ha? Basta, ha? Pinaalalanan ko kayo. Disclaimer. O, ito. Para sa mga tatay dyan. Ito yung nirequest sa akin, eh. Katahin ko daw to. Na parabang may iiyak pa. O eto na ang awiting One Last Cry. May tangaling tapat. Ay, hindi pala. Afternoon nataya. May inom ka pa sa Kenny. O eto na. Para sa mga taong ano, wala nang maiyak. O, ito na yun. Medyo mahaba lang yung ano, intro. Pag gano'n.

0: Sahod niya na ang lupet!
1: 1+1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-fives, gikan sa General Santos City.
0: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Jam Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang lupet.
2: Tunog banda. Musikang acoustic. O kakaibang indie sound. Tugtugang bago. At pangmalakasan. Kabibes. Tara na. At makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet.

0: FM Radio, ka-vibes ang lupet. Oras natin 3:48, mga ka-vibes, at syempre kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora Kim Churva. Para sa programang Sessionistas. And of course, mga ka-vibes, just like what I've promised, kasama ko na po ang haharanang muli sa ating lahat. Ito, this time, legit na to, ha? Hindi na kasi sa akin lang yun eh. M-M-ing kanta yun. Kaya naman mga ka-vibes, let's all welcome sa 92.3 FM Radio Manila, Aron! Hello, Aron!
1: Hello, Miss Kim.
0: Ayan, kamusta ka naman?
1: Okay naman.
0: At ang iyong aawitin ay aaminin sasabihin.
1: Yes.
0: Ano naman ang short background dito sa aaminin at sasabihin?
1: Pwede ko bang sabihin yung ano yung contest na sinalihan ko?
0: Pwede naman.
1: Mm-hmm. So, sa Himigandog, bali, isa to sa mga ginawa ko, bali, three songs.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito yung naalala ko lang kasi matagal na, 2015 pa to.
0: Mm-hmm. So, oo, Himigandog song. Pagka ganun talaga yung sinalihan mong contest, grabe, isa yan sa mga karangal. Parang it's such an honor na makasali doon.
1: Hindi siya nakasali kasi hindi siya natapos, bali 20. Mm-hmm. Eh, ngayong taon ko lang siya natapos talaga. So,
0: ito na yun. Yeah. This time. Alright. Kaya naman, mga ka-vibes, laksan na natin ang ating mga radyo. Natatawa kasi ako sa comment section. Hanggang ngayon, di sila makamove on sa boses ko. Lalo na si Jeff Tads Oliveros. Shoutout sa'yo, ha?
1: Ganda naman yung boses ni Miss Kim.
0: Thank you so much, Aron. Para kang ano, kinunsinte. O siya, eto na, wala na ang halong biro, mga ka-vibes. Let's all welcome Aron para sa kanyang awiting aaminin sasabihin.

0: Fam.
1: Ang lupit mo naman, Aaron. Alam mo, nakikita ko sa comment section, dahil live nga tayo sa ating social media accounts, nice song. Ano daw ang title? Again, mga ka-vibes, ang title ng kinanta ni Aaron ay Aaminin Sasabihin. Ang dali lang niya, ang dali lang niyang, alam mo yun?
2: Sundan
1: talaga. Aaminin Sasabihin ko sa'yo. Diba?
2: Kabisada na ni Miss Kim.
1: Diba? Ang sarap sa bayan. Parang ano lang, chill ka lang. Diba? Parang kahit anumang dinaramdam mo, parang pagka pinakinggan mo to, sabihin ko na nga. Di ba, may mga ganun tayong, I mean, may mga tagot, may mga lilihim tayo or secret tayo na minamahal. Pwede ganun, may mga crush tayo, hindi natin masabi eh. Pero sige na nga, aminin ko na nga. Di ba, ito na yung sign. And though, of course, ito Aaron, gusto kong malaman, ito bang aaminin, sasabihin based on your experience or may mga friends ka lang?
2: Bali, ako talaga yung gumagawa ng kanta ko, tapos yun nga, based on experience din.
1: So meron kang
2: during the time, meron, tapos through time din, kasi matagal na, diba, 2015 pa. So yun, umamin ako, tapos
1: ano naging result?
2: Mas dumami yung friends.
1: At least, di ba? Marami kang friends.
2: May part, ano yun, may kasunod yun na kanda, kaya abangan nyo guys.
1: Ah, meron pa.
2: Seven songs siya.
1: Wow, sa grabe. Ang galing. So, paano ka naman nakakabuo ng song? Like, ano ba to? Kailangan yung tono muna or lyrics muna yung mauuna?
2: Based sa sinabi mo, Miss Kim, bali, depende rin sa mood. May melody at may lyrics. Tapos may story. Depende sa, ano ko, kung ano yung mood ko or yung panghugutan ko ng ng kanta ko.
1: So, Aaron, is this your screen name lang or may real name ka pa?
2: Aaron yung ano ko. Kaso Aaron yung pronunciation sa Manila. Taga Bicol po ako.
1: So, wow! Bicol represents!
2: Yes, so sagon.
1: At dahil nga nabanggit mo, Aaron, so ibig sabihin, pangalan mo pa rin. So, yun pa rin. Kumbaga, ano lang. Yun lang yung pronunciation kapag
2: gusto
1: ano.
2: Gusto kong ano, tawag sa akin.
1: Aaron. Hindi Aaron. Aaron. Yun. Pero kailan ba nag-start si Aaron?
2: Bali,
1: kumanta.
2: Kumanta sa church kasi ako. Bali, local church kami sa Bicol. And doon ako nagsimula.
1: Choir. And nagka-choir.
2: Hindi. Bali, solo artist talaga ako kahit sa church. Kaya medyo mahirap. Maliit lang yung church namin sa Bicol.
1: Ano, so yung family mo, nakanta rin ba? Or ikaw lang sa family?
2: Si Papa tapos yung kapatid ko. Pero ano sila, hindi talaga sila into music na tulad ko na pinurso ko yung ganitong career.
1: So, since na-mention mo nga, ito pinurso mo, career mo na talaga itong pagkanta or meron ka pang ibang ginagawa?
2: For now kasi, nag-aaral ako sa TESDA pero patapos na rin. Ang plano ko, ang plano ko is talagang i-pursue. Pero gusto ko rin may ano rin, may income na sigurado. So, pagsasabayin ko. Yun yung plano ko.
1: Di ka naman
2: mag-apply nahihirapan. Po ko rito sa kasi radio, po ko yung boses ko daw pwede daw sa radio.
1: Wow! Sige nga, sabi mo yung spiel na 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Okay.
2: Okay, so 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes.
1: Ang lupet.
2: Yan!
1: Nice. Maganda ang boses ni Aaron. My future. So, nung bata ka pa kumakanta? Or ano lang?
2: Pilit lang. Hindi siya ano talaga.
1: Pilit na?
2: Pilit lang.
1: Pero ano yung nauna mo natutunan? Yung pagkanta mo or yung paggamit ng mga instruments? Di ba minsan may ganun? Meron parang talagang music or sabay siya?
2: Halos sunuran lang kasi napilitan lang ako sa church ng tumugtog. Wala na kasing choice. Last option ako.
1: Hindi niya pala talaga. Ba't niyo kasi pinili kung bata?
2: Pero okay naman kasi naka-release tayo ng songs na ano.
1: Yes! Meron bang halimbawa, napakinggan ng kumbaga kung sino man, di ba, ng kaibigan mo, ng family mo, meron ba doon? Siyempre may nang-o-cry sa'yo. Kasi ako pag kumakanta ako, marami nang-o-cry talaga sa akin. May nang-o-cry sa'yo. Like, huwag mo na nga pursue yan, ganun. Yung mga bashers.
2: And parang hindi naman ganun. Parang neutral. Pero pag neutral kasi yung isang tao, medyo mahirap din. Mm-hmm. Parang dun siya sa side na. Wala kasing gray area na tinatawag sa music. So either accept mo or hindi. Accepted mo or hindi.
1: Wala. Ito ako.
2: Oo, ganun.
1: Kailangan mo tanggapin.
2: Tanggapin.
1: So yung kinakanta mo, ano yung most na genre? Alternative rock?
2: Yeah. Alternative.
1: Bakit alternative rock yung
2: kasi pinili? Yung ano ko, yung influence ko is Parokya ni Edgar, tapos yung mga
1: wow.
2: Kalalili ganun. Sponge Cola.
1: Wow, Sponge Cola, speaking of, kakagaling lang nila sa programa Banana Moon. Okay. Nandito sila nung nakaraang araw. Oo. So sila ba ang isa sa mga dream collab mo?
2: Oh, pwede. Pwede.
1: Sino pa yung pinaka gusto mong maka-dream collab?
2: Siguro, may crush kasi ako sa music industry. Pwede bang banggitin?
1: Pwede!
2: Hindi naman niya ito makikita eh. Medyo malayo.
1: Tayo lang makakarinig okay. Nito. Oo.
2: Si Miss Kim Baluzo. Taga Bicol.
1: Wow!
2: Hello, Miss Kim! Ay, lakas ang loob eh.
1: Lakas ang loob mo! Hindi, siguro aaminin sasabihin sa'yo. Yeah. At syempre, mga ka-vibes, dyan ka lang muna ha. At syempre, may mga ilang paalala lang tayo. At magbabalik muli eh. Ang chinitang Chikadora, Kim Churva, medyo bibitinin muna namin kayo. Dito sa programang Sessionistas, kasama ko pa rin si Aaron. Dito lang sa
2: 92.3 FM Radio
1: Manila. Ka-vibes. Ang lupet. Ang oras natin 3:59.
0: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: in the bag.
1: Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
0: Ang lupet!
3: Ka-vibes ang oras sa FM Radio 404.
0: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound, tugtugang bago at pangmalakasan. Kabibes, tara na!

0: Chat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang Banda at pangmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!
3: Kabibes!
4: Vibes ang lupet! Oras natin, 4:30 ng hapon mga ka-vibes. Kaya naman isa magandang hapon sa lahat ng mga chuper, sa lahat ng mga security guards, sa lahat po ng mga naghahanap buhay. At kakatapos lang ng Labor Day eh. Trabaho na naman! Na talaga. Kaya mo yan, mararaos mo rin ang buhay mo ka-vibes. Ang mahalaga ay may trabaho. Sa mga nagpapahinga sa mga oras na ito, edi pahinga well. At syempre, eto na, habang nagpapahinga kayo sa bahay ninyo, kaya nasa labas kayo, nasa sasakyan kayo, eh haharanahin tayo muli, of course, ng ating kasama ngayon na si Aaron. Ano naman ang susunod mong aawitian?
5: So, for my next song, this is Tina Tangi.
4: Tina Tangi. Can you give us a short background sa Tina Tangi?
5: So, nagawa ko, di ba, tinanong mo ko, Ma'am Kim, kung ano, kung paano ako gumawa. Mm-hmm. Yung melody or yung lyrics. So, ito, melody muna. Mm-hmm. So, bali yung kwento niya tungkol sa POV ng guy na tinatangi niya yung girl.
4: Pero ito ba yung kasunod kanina nung kanta na aamin niya?
5: Pang-anim.
4: Aliga na. Simulan na natin ang iyong susunod na awiting Tina Tangi.

0: respect. Let's all welcome again and again, Aaron. Grabe, paulit-ulit kitang ina-welcome. Alam mo bakit? Kasi sabi mo, hintayin.
1: Hintayin.
0: Pwede welcome, huwag ka na maghintay. Dito ka na, di ba? Pero grabe to, is it your experience, based on your experience ulit?
1: May part at may part na ano siya, ginawan ko ng ano, dinugtungan ko yung ano, yung story para mabuo yung kanta.
0: Kasi di ba kapag may nagugustuhan talaga tayong tao, nag-iiba tayo eh.
1: Oo.
0: And kaya nating gawin lahat kahit di niya sabihin.
1: Oo.
0: Di
1: ba may experience mo?
0: Natin lahat. Nandadamay ka, DJ Kim, ha? Pero anyways, highway, ang kanyang awitin na yon ay Tina Tangi ka-vibes. Maraming salamat sa mga nagko-comment online. Ayan, aaminin and sasabihin na Tina Tangi by Aaron. Ayan, pwedeng-pwede nyo pong i-request para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan, yes, may ganun kami dito.
1: Nice, nice, nice.
0: Para sa Banana Crew 3 PM up until 5:30 PM.
1: Ah, may ganun pala.
0: Yes, nice. So pwedeng-pwede yan i-vote ng ating mga ka-vibes.
1: Baka naman para mga ka-vibes. Okay.
0: Ayan, sige. Lambingin mo na sila.
1: Oh, from ano po, Bicol, yung mga Bicolano dyan, mga Oragon.
0: Please pwede bang ano, mag-invite ka in a Bicol?
1: In Bicol, sige po. Yeah. So, Marina Aldo Sacada Saro, sa mga Bicolano dyan, pag-invitehan ko po ka muna. Supportahan po nindo ako bilang sarong ano, kababayan nindo. Iboto nyo po ang mga entries ko. Salamat yan lang. Diyos Mabalos.
0: Diyos
1: Mabalos.
0: Diyos Mabalos. Ano ibig sabihin?
1: Ano? Parang God bless siya, pero... Just yung Tagalog na, no? Parang si Lord nang magsukli sa'yo. Ang Diyos nang magsukli sa'yo.
0: Ay! Yeah. Diyos Mabalos.
1: Diyos Mabalos.
0: Mabalos. Uh-huh. Yun, may bago ko natutunan.
1: Pwede ka nang pumunta sa Bicol.
0: Pwede na. Yun lang nasabihin ko lagi. Diyos Mabalos. Yeah, Diyos Mabalos.
1: Courtesy.
0: Courtesy. Correct. At ito naman, dahil para malaman natin at masubukan natin talaga ang galing ni Aaron, syempre, hindi tayo pwedeng magpahuli. Para sa ating Bunot Challenge! Ready ka na ba?
1: Hindi masyado.
0: Parang wala kang no choice.
1: Ah, sige, sige.
0: Ayan o. May paghalo pa eh.
1: Ala.
0: Ala, kubunot ka na ng word. Ayan. Yun yung ano, no tumalsik. So, yun yung ito ang piliin mo.
1: Wait lang, guys. So, ang word is... Away or away? Away. Tagalog ba?
0: Ano to? Away?
1: Tagalog
0: away
1: na,
0: away na lang.
1: Away, away.
0: Oo, away. Awayin na natin to. Charis, away yung word.
1: Away.
0: Away. Sige, sige. Bibigyan ba kita ng time or impromptu, kaya na?
1: Sige, true ano na lang. Siguro, ano lang, konting ano lang, oras.
0: Oras, okay, sige. Okay, habang away. Okay, perfect. Ayan, babalikan natin si Aaron ha, maya-maya lamang mga ka-vibes. Ayan na tayo, mag-chikahan muna tayo online habang siya ay nag-iisip ng kanyang aawitin para sa away. Away, yan yung mga gusto ng mga kababaihan. Away dito, away doon. Nakarelate ka na naman. Ayan, shoutout muna kay Felix Valdez, kay Sari Lerma. Kung DJ Sigel, kung nasan ka man, namimiss na kita. Ayaw naman! Sari Lerma, grabe naman yun. Kay Vince Salamero, go, go! Kaya mo yan, Idol Aaron. Yun o, may mga new supporter si Aaron. Grabe. Parang mas na-pressure siya mga ka-vibes. Sige lang, parang kailangan kong galingan dito, ha? At syempre, shoutout kay John Vincent Sagarado. Kaya Giovanni Ardales, ang lupet, ang galing naman po ni Aaron. Diba? Nagustuhan nilang mga awitin ni Aaron na aaminin, sasabihin at tinatangi. At kay Randy Santisas, mga ka-vibes, i-share nyo po ang ating live. And again, mag-comment kayo sa ating live, mga pangmalupitang comment ninyo. Bakit ka mo? Dahil mali nyo, kayo pala ang mag-uwi ng Tumataging Kim. Tumataging Kim? Tumataging Ting na... Sessionistas Ma. Kaya dali-dali mag-comment na kayo. I-share nyo na ang ating live. Sari Lerma, ang galing ni Sir Aaron, parang nanghaharana. Uy, sino pa talaga ang ano mo, ha? Ang bias mo. Isaijel ba o si Aaron? Charis. Pero of course, mga ka-vibes, let's all support local artists, di ba? Sa mga oras na ito, eh, kailangan i-vote na natin ang mga dapat i-vote. Sino to? Mahal. May pa-Kim dyan na siya. May Will Kim din. Wow. Ang ganda. Ang galing ah. Kim dyan. Will Kim. Ano pa ang mga nabubuo ninyo mga ka-vibes? Kay talaga pinagluloloko nyo na naman ako eh. Nawala na si Jeff Tads Oliveros. Uy, shoutout sa'yo ah, Jeff Tads Oliveros. Tama ka naman sa sinabi mo. Bata pa lang talaga. Ang galing ko na. Sumayaw. Sumayaw. Sumunod. Mukhang okay na yata si Aaron. Okay na. Alright. Sakto ka. Eto na. Ang kanyang awitin na away.
1: So, this is

0: Yun lang.
1: Yun! Away! Ikaw pa rin ang hahanapin kahit mag-away. Ang galing ni Aaron! Grabe naman yun! Biglang may naisip ka na kaagad.
2: Pwede bang magpabunod sa'yo?
1: Anong... Wow!
2: May ginagawa ko mga tula. So...
1: Meron pala siyang pabunot.
3: Pabunot.
1: Wow! May paganito ka pa ha? In all fairness, this is the first time.
3: Yeah.
1: Okay.
3: Tapos basahin mo sa madla, sa ano, mga viewers natin.
1: Okay, listeners. Okay. Ay, ang ganda ng kulay mo! Blue and ano, orange. Very FMR! Ang ganda ka vibes, oh! Ayan, oh! Bye, Aaron. Ayan. Ang nabunot ko ay palagi kitang ikinukwento sa iba. Ang wika ko'y nakapalad ko dahil natagpuan at nakilala kita. Uy!
3: Napakapalad ko.
1: Napakapalad ko dahil natagpuan at nakilala kita.
3: Yeah.
1: Wow!
3: Nagsusulat kasi ako ng, ano, ng libro ngayon pero unpublished pa. So, part yun ng ano.
1: Ano ka rin? Kumbaga, wow! Grabe, isa kang makata ba tawag doon? Tama ba ako? Oh. Ang galing naman ni Aaron!
3: Hindi lang ikaw yung may pabunot, ako rin. Hindi lang ikaw, ako rin.
1: Na back to you ako doon ah! Sayang wala si DJ Sajen!
3: Oh my, sayang. Pinaganda ko pa naman guys.
1: Nako, di bali okay lang yan. Babawi si DJ Sajen. Balikan na lang daw dito kapag may new release song ka.
3: Ah, sana guys. Oo. May invitahan ako pag ma-release na yung song na
1: kaya,
3: yung sasabihin.
1: Kaya i-invite mo again na i-follow saan ka ba nila mapapakinggan.
3: Okay guys, you can follow me sa social media po. Yung ano lang, Aaron Music Station, yun lang. TikTok, sa Instagram, and sa Facebook. Sa Spotify wala pa pero soon. Thank you. God bless.
1: Sabi mo rin kanina off-air na pag-uusapan natin, may iba ka pang ginagawa. So, nagbabasking ka rin.
3: Mm.
1: Right? So, saan ka usually nagbabasking?
3: Dito lang sa QC, guys. Sa Araneta Courtyard, sa Alimol, sa Pito Asong.
1: Hindi ka nakita, nakita once in a lifetime.
3: Baka.
1: Doon. Ikaw pala yung kumakanta doon, no?
3: Baka.
1: Oo.
3: North Edsa.
1: Oo nga, sa may Cubao section. Oo. Doon. Abo!
3: Baka naman.
1: Baka na... Sige nga, baka naman maduwit kita doon. Tsare!
3: Sana nga. Tara mamaya guys.
1: Abangan nyo ang duwit namin.
3: Kabibes,
1: trio of course. Kasama na natin maya-maya lamang. Ang susunod na artist natin na maya-maya lamang ay makakapanayam na rin natin sa programang Sessionista. So once again, maraming salamat,
3: thank you, Miss
1: Kim. And of course, sa lahat ng mga kabibes natin, shoutout muna natin sina William Martel, Ron, Rohit Shit, Analiza, Escudero, Zamora. Baka may gusto kang i-shoutout. Family mo, friends.
3: Sa family ko po, kalamama, kay Papa, tapos kay Ana at sa asawa niya. So, umuwi sila rito sa Manila para mag-vacation.
1: Wow.
3: Pero mabilis lang. Hey, hello guys, mga taga-Bicol dyan.
1: Napapakinggan din tayo dahil meron tayong FMR Philippines, mobile app. So, all over the world talaga mapapakinggan. So, ano mang time zone mo, nasan ka man, nandito kami. Kaya naman mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang programang Sessionistas. Dito lang yan, of course, sa 92.3
3: Radio.
1: FM Radio.
3: FM Radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupet.
1: Ang lupet. Ang oras natin, 4:29.
4: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabala ka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico,

0: musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pagmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!

0: FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras natin ay 4:43 ng hapon. Hindi ka na maggabi, Iopo. Malapit pa lang maggabi. But anyways, highways, kasama niyo pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churva para sa programang Sessionistas. And of course, kasama na natin ang ating next artist. Let's all welcome Kaloy Jokno. Hello, Kaloy!
1: Hello po.
0: Ayan. Eto, ano ba ang iyong haharanahin para sa mga ka-vibes?
1: Ayan, yung una ko pong kanta, Lason sa Isipan.
0: Lason sa Isipan.
1: Yes,
0: pwede bang siya, kwentuhan mo kami yung short background. Bakit Lason sa Isipan?
1: Para po to sa babaeng nagustuhan ko na hindi naman ako nagustuhan.
0: Uy! Oh! Grabe naman yun. Straightforward! Masya, baka malay mo eh, mapagtanto ng babaeng yun. Why?
1: Naku, hindi. Parang hindi.
0: Well, anyways, ikwento mo na sa pamamagitan ng pag-awit.
1: Okay,
0: ayan na. Let's all welcome Kaloy Jokno!

0: ginagawang lahat nakaka-vibes ha. Baka mamaya sa sobrang na-enjoy nyo masyado ang oras natin. Ito muna, 4:49.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS! Ang lupet!
0: Palakpakan naman natin, Kaloy Jokno! Ano isipan mo, pre? Saan mo sa awats mo? Parang tayo ngayon, ha? Hapon na. Oo, ay. Pero, ganda. Para siyang ano, reggae.
3: Reggae po talaga.
0: Reggae po talaga. Pasensya na, hindi kasi ako syempre maalam sa mga ganitong bagay. Pero nafe-feel ko yun, marakang ano eh. Naalala ko yung mga awitin nila na yun. One day, two day. Pero, since kailan ka pa natutong kumanta? Like, kailan mo na-realize, ay, singer pala talaga ako?
3: Ano po, yung... Siguro nung bata.
0: Lagi ka ba pinapakanta sa
3: labas? Pinapakanta po kami ng kapatid ko. Pinapakanta naman nga kami. Pati yung mga ano namin, yung tiyo ko, nanay ko, nakanta din kasi.
0: So talagang family of ano kayo, apo, singers nice, talaga. Nice,
3: yung mga tas, pinsan.
0: Ikaw din yung sumusulat?
3: Before po, nung nagbabanda pa ako. Nagbabanda pa din naman ako ngayon, yung una ng mga college days. Yung kapatid ko po yung songwriter talaga.
0: Wow!
3: Siya yung vocalist at saka ano, gitarista lang talaga ako nung college.
0: So, na-mention mo na nagbabanda ka. Anong pangalan ng banda mo?
3: Iriflow.
0: Iriflow.
3: Yes,
0: Iriflow. So, hanggang ngayon, kung, ano pa rin kayo?
3: Yes po.
0: Tumutugtog as banda?
3: Opo. Minsan, duo, trio, full band. Depende sa ano ng client. Depende sa gusto ng client.
0: Oo. Ito bang pagkanta mo, ito talaga yung full-time?
3: Ngayon po nag full-time ako. Last year lang. Full-time
0: na kumakanta
3: na kumakanta
0: talaga.
3: Po, yes.
0: So nagbabasking ka rin, talagang tumutugtog
3: yes
0: ka talaga.
3: Yes po, tumutugtog ako sa within Batangas.
0: Jokno pala ay taga Batangas.
3: Yes po.
0: Ala eh. Totoo 'yun yung ano talaga yung punta niyo. Ala eh.
3: Hindi naman ala eh.
0: Sikat na mga... Ayan! Totoo! Laang!
3: Okay, manghiso!
0: Ano ibig sabihin nun?
3: Mag-toothbrush!
0: Ayan! Ulitin nga natin. Ano yun? Turama ka.
3: Ikay manghiso!
0: Hiso! Ayan, ikay manghiso! Ka-vibes, ha? Ha-ha! Oh yeah, pero nakakatawa ka-chikan. Pero si Jokno ba, si Kaloy, ayan. Ano ba to? Screen name mo?
3: Yes po, screen name lang. Kaloy.
0: So, hindi pa ito yung full name?
3: Hindi.
0: Medyo related ba siya doon?
3: Parang, kasi Carl eh.
0: Ay, Kaloy.
3: Carl Philip yan. Mm-hmm.
0: Ayun ba yung nickname mo simula bata?
3: Hindi. Ang nickname ko talaga sa Batangas, Kali.
0: Kali.
3: Yung Kaloy, bumagal tayong girlfriend. Ano, binansag sa akin yun nung ex ko.
0: Baka magalit pa ang girlfriend. Ay, hindi naman. Ito yung napag-uusapan laang.
3: Yeah! Batanggil na.
0: Pwede.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Ikaw ba, ano ba yung mas trip mo? Pag ikaw ba ay nagbabanda or mas pag nagsasolo ka? Or ano ba yung mas pinaglalaanan mo ng time ngayon?
3: Sa ngayon, puro solo kasi ako eh. Mm-mm. Yung mga regular gigs ko sa Batangas, puro Mm-mm. solo. Mm-mm. Pero mas prepare ko yung may kasama. Mm-mm. Siyempre, banding, ganyan. Pag Mm-mm. solo, parang ano eh. Basta.
0: Ibang amats pag mag-solo ka lang.
3: Ibang amats. Pag ano kasi, pag banda or duo, trio, nakakausap mo pag ano kayo, pag Mm-mm. yung free time, may nakakausap ka.
0: Mm-mm.
3: Pag solo, ikaw, kakausapin mo sarili mo. Kamusta ka na? Ayun.
0: Para dito dog show ko dito ni Kaloy. Kaloy, pagbiro ka pa rin pala ha. Pero ito na nga, ang katanungan ko sa'yo, sino ba ang nag-impluensya sa'yo ng, ayan, yung reggae na yan? Meron ka bang nilook up na artist?
3: Si Bob Marley. Yan talaga, si Bob. Si Uncle Bob.
0: Saan mo siya unang narinig?
3: Yung tito ko, nagbabarko. Bumili siya ng CD. na may ano ni Bob Marley, mm-hmm. may kwento, tapos dalawang CD siya. Mm-hmm. Tapos nang pinakinggang, ba, ayos to ah.
0: Ganun. Tapos dun ka na nagsimula.
3: Hindi pa naman, kasi yun nga ang kapatid ko yung ano, yung nagsusulat, nagsusulat mismo. Mm-hmm. Natuklasan ko lang yung pagsusulat ko nung ako ay nag UAE, yan.
0: UAE.
3: Oh, doon kasi talaga nagsisimula ang ano, yung matutuklasan mo yung ano pag lumayo ka sa comfort zone mo.
0: Mm-mm.
3: Doon yan magsisimula.
0: Mm-mm.
3: Matutuklasan mo, maalam ka palang gumawa ng kanta. Mm-mm. Maalam ko mag-welding, maalam basta ito in general to, hindi lang to sa pagsulat ng kanta.
0: Pwede bang kwentuhan mo kami, Kaloy? Ano pa ang ginagawa ni Kaloy bago ikaw naging singer talaga?
3: Yan, nung ano, electrician po ako. Sadya, electrician. Mm-hmm. Tapos, pagka-uwi ko ng galing UAE, nag-business ako ng Lomi.
0: Lomi?
3: Oo, nagluluto ako.
0: Wow! Cook! Lomi Batangas! Ay, kasarap niyaan!
3: Ay, igop abaw!
0: Ay, hirok abaw! Parang nausap ko lang si Sir Ryan. Eh, hello, Sir Ryan. Meron kasi kami taga ano, Batangas din, Dine. Yan sa ano, si Sir Ryan. Shoutout sa iyo, Sir Ryan. Yung mga...
3: Kababayan pala, kababayan.
0: Kababayan. Laang.
3: Ano ga, barik na, Sir Ryan.
0: Ano ibig sabihin naman nun?
3: Inom na, tagay na.
0: Tapos, okay, so nagkaroon ka ng negosyo.
3: Yes po.
0: Hanggang ngayon, meron pa.
3: Ngayon ano, nag full time kasi ako ng music eh. Mm-hmm. Meron pa. Sige, naglomi.
0: Oh, naglomi ka.
3: Lomi. Pandemic. Mm. Medyo malakas pa nung mapauna. Kaso ngayon nga nawala ng mga trabaho, syempre. Sinong order ngayon sa akin? Yan. Oh! Tapos pagkatapos naman na 'yon, ang nangyari, nag t-shirt.
0: May
3: sarili akong design na t-shirt,
0: line. Clothing line. Ano, so nagdi-design ka rin?
3: Oo, nagdi-design ako. Tapos nung t-shirt, nagbarko ako as PA, backstage sa cruise ship yan.
0: Okay.
3: Pagka uwi ko naman ng galing ng barko, yan, full-time musician.
0: Wow, eto na yun.
3: Eto na.
0: Eto na yung current. Yes. Grabe, ang dami mo namang ano, pinagdaanan pala.
3: Ang dami.
0: Sa buhay, bago mo matuklasan talaga na, eto na talaga to. Kumbaga, ano, give it all to, di ba? I mean, let's be honest. Siyempre, sa ganitong larangan, marami kang kakompetensya.
3: Sobrang dami.
0: So, ano naman ang masasabi mo nakakaiba kay Kaloy compared sa ibang mga artist?
3: May ibalbas. Ewan ko, hindi ko alam din. Hindi, basta ano, hindi naman competition ng music.
0: Yan.
3: Hindi naman ano yan. Mm-mm. Basta tulong-tulong lang, yan lang naman ang kailangan. Kung may nangangailangan, tulad ng ginagawa ko nga sa Batangas, pag kailangan ko ng drummer, pag kailangan ko ng pianista, pinapaikot ko sila sa, alimbawa, kasal.
0: Mm-mm.
3: Tatanungin ko muna
0: sa mga events.
3: Yeah, tatanungin ko yung client, ano pong kailangan nyo, drummer or pianista? Pianista. Tawag ko yung kakilala ko na pianista. Ganon.
0: Wow.
3: Tapos pag sa isang, anong, sa isang regular ko na gig, yan, every Saturday, iba-ibang sinasama ko sa gig. Mm-mm. Siyempre, tulong ko na rin sa nila yun para kumita din sila. Ganun.
0: Wow, napakabuting tao naman ito ni Kaloy.
3: Hindi, mabuti.
0: Parang trauma. Hindi, wala yun. Mali ka bagay. Uy, pero ano, habang nakakausap kita, unti-unti rin kita talagang nakikilala. Eh. Na talagang, alam mo yun, dito sa, maganda yung sinabi mo, sa larangan na ito, walang, kumbaga, wala ka dapat ka-competition eh. Dapat tulong-tulungan. Lalo na sa sobrang daming nangyayari dito, di ba? Parang kaliwat kanan yata, hindi ka na nauubusan sa ng challenges.
3: Sa Pilipinas pa ko.
0: Nako! I love Philippines na lang.
3: I love
0: parang no comment ka na lang. Basta kaya mo yan. Ano naman ang masasabi mo, of course, sa mga baguhang artist, sa mga, halimbawa, medyo, teka lang, parang di ko yata kaya to. Yung mga nag-aalangan na i-pursue yung kanilang passion. Yun.
3: Kasama yon, kasama yung pag-aalangan, pagkaba, sa sa pagtungtong sa stage.
0: Mm-mm.
3: Yun ang kagandahan. Pag kasi pag nawala yung kaba, yung pag tuloy-tuloy ka na ano, tuloy-tuloy ka nagpe-perform, tapos wala na yung kaba. Wala ka na ring excitement. Hindi mo maaano yung gusto mong i-ano sa yung music.
0: Hindi mo na ma-deliver.
3: Kumbaga ayos lang 'yan. Kumbaga nadaan talaga 'yan. Kahit nga ako ngayon, bago ako pumasok, ako'y ang kabog ng dibdib ko kasi syempre,
0: Hindi na.
3: Nailabas na 'yan, nailabas na sa performance. 'Yon. 'Yun lang ang payo ko. Dire-diretso lang kayo. Huwag kayong makikinig sa mga negative na tao.
0: Tama, amen. Huwag kang makinig sa negatibong komento.
3: Gawin nyo yung fuel. Yung negative.
0: Correct.
3: Yung negative, gawin yung positive.
0: Yun! Nadali mo!
3: Nadali mo! Igo pa ba?
0: Grabe! Nakakaloka katsikahan to. Naubusan ako ng energy. Pero anyways, mga ka-vibes, nako, bibitinin muna namin kayo dahil alam mo ba sa pagbabalik mo. Abay, doon natin malalaman kung gaano kalupet si Kaloy Jokno sa paggawa ng impromptu.
3: Yan lang.
0: Ready ka na? Ready ka na? Parang kailangan mo maging ready.
3: Tapusin na natin to.
0: Okay, ano sa pagbabalik, of course. Ito, nagpapadali. O siya sa mga ka-vibes natin, dyan ka lang. Alam kung masakit na rin yung chan mo, kakatawa dyan. Pero huwag ka mag-alala dahil meron kami mga malulupit na kantang inihanda para sa inyo. Dito lang yan, of course, sa programang Sessionistas. Sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras, 5 o'clock na.
5: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupit!
6: FM Radio, Ka-Vibes,
1: ang lupit!
6: 92.3 FM Radio.
0: Kavay!
1: Ang lupet!
5: Gutom ka na naman? Ang lupet!
6: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, ang oras, FM Radio, 502.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Tunog Banda. Musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pagmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.

0: Magandang vibes!
1: Ang lupet!
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Ka-vibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes, ang lupet! Ang oras natin, mga ka-vibes, 5:15 ng hapon. Ngalahingal yun. At syempre, mga ka-vibes natin, all over the world, all over the Philippines, pati na rin sa 102.3 Baguio, 97.5 Gensat, and 102.3 Bacolod. Isang maganda-magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta sa naman kayo? Ayan, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig via mobile app, shoutout! Good evening! Ay, hindi pala, good afternoon, pag-good evening pa lang. At syempre, kasama pa rin natin, Kaloy Jokma in the house!
5: Hello!
4: Nahingal ka ba? Hiningal ka ba dun sa ginawa?
5: Hiningal.
4: Abangan nyo ka vibes sa ipopost namin sa social media accounts ng 92.3 ang aming pinagagagawa. Pero ito na nga, ka-vibes. Sabi ko nga kanina, meron tayong challenge para kay Kaloy Jokno. Pero bago ang lahat, syempre, hindi tayo pwedeng papayag na hindi siya kakanta para sa atin ulit, diba? Ano naman ang susunod mong kakantahin para sa aming lahat?
6: Yan, title nito, Balat Kayo.
4: Ano naman ang kwento ni Balat Kayo?
6: Ito na, na ano to, na anong tag dito? Na tataon para to sa mga politikong
4: rar natataon. Kumbaga timely ito, itong kantang ito. Okay. Ano pa hinihintay natin? Disimulan na natin ang awitin ni Kaloy na Balat Kayo.

0: protect you.
1: Ang galing ni Kaloy! Grabe kagaling ng mga artist natin for today, ha? Grabe talaga, ang ganda. Ang ganda talaga, yes, may meaning talaga yung mga songs mo, 'di ba? Very timely. Talagang lahat eh makaka-relate. Talagang yung dapat mong gigil ng gigigil. Yung dapat ma-in-love, mang-in-love, 'di ba? Parang grabe yung ano din, no, yung talent nyo, 'di ba?
2: Thank you.
1: I mean, iba yung atake niya. Marami siyang natutulungan. Diba?
2: Yes.
1: Especially kapag ano, music talaga is one of, for me ha, one of the part na talagang nakakapag-heal.
2: Yes,
1: diba? So sa'yo din ba? Ano ba yung, gaano ba ka-powerful sa'yo? Yung
2: music? Yan. Ano siya? Yun nga yung nung nagano ako nung nag-UAE. Yan. Lumayo ako sa pamilya ko, lumayo ako sa sa nanay ko. Yan. Kumbaga siya ang naging ano ko, ano bang tawag dito? Siya ang tumulong sa akin para
1: maibsan
2: yung aking lungkot, yung ganyan. Yun nga yung sinasabi ko. Yung negative na pumapasok sa akin, ginagawa kong positive vibe sa kanta.
1: Wow, grabe. At sana lahat din ng mga ka-vibes natin natulungan sa mga oras na ito. Baka malay mo yung tugtog pala ni Kaloy, ang isa sa makakapag mulat sa'yo sa kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay. Hindi ba? Pero syempre, hindi dapat tayo tapos dyan dahil eto na.
2: Kala ko tapos na.
1: Ayan na, iba. Ayan o. Bubunot ka ngayon sa ating bunot challenge. Bunutin mo na ba?
2: Pwede bang iba na lang bunutin, ngipin?
1: Sayang, wala yung doktor ko dito. Si Sidel kasi yung nagbubunot ng ngipin dito. Eto na. Bunutin mo na. Bunutin pa ng iba. Ang iyong nabunot ay ang salita. Uy, mahaba-haba yan ah.
2: Hindi kita.
1: Hindi kita.
2: Iiwan.
1: Iiwan? Wow. Medyo mabigat-bigat yan ah.
2: Wala bang iba?
1: Hindi. Ang alam ko lang hindi kita iiwan yung mga pangako niya pero wala pa din.
2: Yan na, yan na.
1: Yan. Dadali mo. Gusto mong bigyan mo na kita ng time para makapag... Isip-isip sa iyong...
2: Pwede po, pwede.
1: Ayan. Okay. Dahil dyan, magchikahan muna tayo online. Ayan. Let's go! Sa mananalo ng mug, ha? Uy, it's waving. Parang kilala ko na rin kung sino ang mananalo, ha? Kaya galing-galingan ninyo. Ayan, sabi ni William Martel, galing ni Kaloy. Ayos, sabi niya. Oh. Good job, Kaloy! Sabi naman ni Giovanni Ardales. Cute talaga ni Baby Loves ko. Tara yung pag-Baby Loves ko at ang Will Kim na yarn. And si John Vincent Sagrado. Grabe. Ay, oo naman. Ay, ikaw talaga. John Vincent, palabiro ka. Felix Valdez. Ayan, si Sir Romel. Galing ni Kaloy. Napakalupit mo daw talaga. Iba ang atake. Sabi naman ni Sari Lerma, iba ang atake ng genre ni Sir Kaloy, ang astig. Diba? Lulupit nyo, ka-vibes. Dahil talagang pinagkatutukan nyo ang programang Sessionistas, of course. Hindi muna natin nakasama ngayon si DJ Sigel. Next week, makakasama na natin ulit ang makulit mong tropa na nakakabaliw. Tama ba yung ano? Ang tropa mong nakakabaliw kasama pala. Nakakalimutan. Di ba siya nanonood? Sabay ganun, no? DJ Sigel, kung nasa ka man daw, namimiss ka na daw ni Sari Lerma. Iyak ng iyak dito, Iyak ng iyak. Oy, Jeptance Oliveros! Ano yung sinasabi mo, Jeptance? At sa mga ka-vibes natin all over the world, sa mga gusto pa pong... manalo ng Sessionistas Mag, pumunta na po kayo sa ating live. I-share nyo na po, i-comment nyo na po yung mga pangmalupitan yung mga comments. Ganyan na. Tulad ni Giovanni Ardales. Ayan si Jack Tads Oliveros. Oh. Mukhang gusto din. Jack Tads, share mo naman ang live natin. Sabay ganun eh. Nanlambing. Pero of course, sa mga ka-vibes natin, maraming salamat po. sa pakikinig at syempre sa pag-like, follow, subscribe, share ng ating mga posts online sa social media accounts. Hanapin niyo lamang 92.3 FM Radio Manila. And of course, sa ating X or dating Twitter, pwedeng-pwede niyo pong i-follow 923 FM Radio MNL. And i-follow niyo na rin po DJ Kim Chorva. Sa mga hindi pa po kumakain sa mga oras na ito, anong iniintay ninyo? Kumain ka na. Diba? 5:26 na. O baka magalit pa yung ano mo, nanay tatay mo, lagi ka na lang nakahiga. Hindi mo na naman kinakain yung pagkain inihanda. Ay, ganun. Yung mga nanay tatay natin, oh, yun, pinaghanda na kita ng pagkain mo, ano, hindi ka pa makakain. Swerte mo ka vibes kung ganun. Diba? At kung ikaw naman ay solo living right now, very independent, gusto mo lang talaga magpahinga, eh wala namang problema. Weekend naman ngayon, kung ano mang trip mo sa buhay, lalo na kung marami ka na talagang natapos na trabaho, yung mga task mo, hindi mo naman nakalimutan, deserve mo ang pahinga. Sa mga nasa bakasyon, sana diba, ano pag ganito, sobra init pa din ka vibes, diba? Sa buwan ng Mayo, marami pa rin talagang umaasa na naway lumamig-lamig ang panahon kahit papaano mabawas na ng init. Dahil lalong nag-iinit ang ulo ng nanay. Talak dito, talak doon. Lalo na kung hindi ka, kung batugan ka sa bahay mo. Uy, maraming nakarelate dito, oh. Sa mga nanay. Totoo yan, DJ Kim. Totoo yan. Minsan na nga lang magano, mag-weekend, eh wala pang gagawin kundi umilata na lang talaga ang mga junakis. Kung ikaw naman ka vibes, eh wala ka na mag-inagawa pa sa buhay. Tulong-tulong din pag may time. Okay? Alright. At abangan nyo ang aming jamingan. Kasama rin natin mamaya si Aaron na. Ayan, at mukhang okay na. Si Kaloy. Kaloy, joke no, let's go. Are you ready?
0: Yes.
1: Hindi kita iiwan, ha? Dito lang ako. Oh, nagamit ka na yung word. Dahil dyan, pakinggan na natin ang awitin ni Kaloy na hindi kita iiwan.

0: Ang galing ah. Iba naman ang atake mo ngayon.
1: Iba naman.
0: Diba? Iba naman. Pero anyways, mga ka-vibes, maraming salamat at sabi ng mga nagko-comment dito, ang galing mo naman, Kaloy. Ano naman ang gusto mong sabihin sa iyong mga fans out there? At syempre, imbitahan mo na rin sila saan ka ba nila ifa-follow. May gusto ka bang i-shoutout?
1: Yan, take it away. Shoutout po sa 1RPM tsaka sa New Pinoy Music Collectives. Yan. Kina Boss June, Boss Migs, tsaka kay Boss Coco. Yan. Shoutout po sa inyo. Yan. Tapos maaari nyong supportahan yung page ko sa Facebook, Kaloy Diokno. Sa YouTube, search nyo lang Carl Philip Diokno. Yan, yun ang ano ko, yun ang YouTube ko. Tapos sa yung sa Spotify ko, search nyo kay Bigang Buwan.
0: Kaibigang Buwan.
1: Yan, Kaibigang Buwan.
0: Ito ba ay pangalan mo o isa sa mga awitin mo?
1: Isa sa awitin ko po.
0: Kaibigang Buwan. So yun pa lang ang mga release, ang release song mo or
1: yes,
0: marami
1: po. Oh, yung wow. Ano lang, yung Kaibigang Buwan pa.
0: Ito, mga unreleased song pa itong ikinanta mo sa
1: yes,
0: amin.
1: Yes po, unreleased song yan.
0: Hala, i-release mo na, ang ganda. Diba? At pwede nyo po yan i-vote para sa Banana Crew Daily Top 10. Ayan, ka-vibes. Basta ilagay nyo lang po ang pangalan ni Kaloy Diokno at ang kanyang awitin. For example, yung kanyang awitin na Balat Kayo or yung isa, yung Lason sa Isipan. Ayan, and Kaloy Diokno. Ganon din sa ating naunang mga artists pa. Ayan. Maraming salamat, Kaloy, at mawaya abangan nyo ang aming jammingan session. Dahil isa sa mga dream mo yun, di ba? Makakollab ako.
1: Yes, yes. Dream ko yun, dream ko yun.
0: Para napilitin.
1: Dream yun, dream yun. Tsaka igop abaw.
0: Igop abaw. Asya mga ka-vibes, baka ano nang gawin mo sa mga oras na ito, igop abaw na. Ang oras natin, 5:31 ng hapon. Magbabalik po ang programa ang Sessionistas. Kasama pa rin si DJ Kim Churava. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet!
2: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Radio! Good Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good Vibes!
1: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound, tugtugang bago at pangmalakasan. The vibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet.

0: FM Radio Ka-Vibes Alupet! Nakasama niyo, of course, ang chinitang chikadora Kim Churva para sa programang Sessionistas. And of course, makakasama rin natin ang tropa niyong nakakabaliw kasama DJ Sigel. Yan, next Saturday po, 3 p.m. to 6 p.m. Every Saturday, may Sessionistas. And of course, kasama ko pa rin ang aking mga tropa. Tinropa na yun. Piling ko kasi close na kami. Of course, si Aaron and si Kalos!
1: Ang lupet!
0: Ang lupet! Ayan, ibatiin nyo na ang mga ka-vibes natin in your own languages.
1: Alphabetical. Aaron, ako muna.
0: Aaron.
1: So once again, mga taga-Bicol, maray na Aldo Tabi sa Gabos. Pagbabati ko ang Kadasaro at mag-ingat kita. At Diyos Mabalos sa Gabos.
0: Yun, sa Gabos. Ayan, si Kaloy naman.
2: Eh, yung mga taga Batangas.
0: Alam mo, feeling ko comedian talaga si Kaloy. No?
1: Ano lang sa idasal niya lang ito.
0: Grabe no.
1: Position.
0: Nagkatawang tao. Iba ang tattoo eh. Oh, seryoso na.
2: Yan, oh. Yan, sa mga taga Batangas. Ay di, tayo maglumi na. Pagkatapos maglumi, tayo babareg. Para tayo liyong liyo.
0: Ako'y naliliyo. Ngayon pala ang... Ayan na.
2: Igup abaw.
0: Igup abaw. Ano daw ang liyo? Ano yung liyong liyo? Ano
2: hilo. Nahihilo.
0: Nahihilo. Ano naman ang... Ay, yun pa naman lagi kong ano, binabanggit. Di talaga alam din ng aking mga kaibigan din eh. O naman, liliyo.
2: Kaibigan din eh.
0: Hindi kasi may mga ano lang ako, may mga close friends na talagang taga-Batangas. Shout out out! Taga-Pangilinan. Ayan. Pangilinan family and Cabol family. Hello, shout out. And kila Sir Ryan. Ayun talaga, meron taga-Batanggenyo talaga dito. At syempre, sa oras na ito, baka may gusto pa kayong i-plug. Ayan, i-promote once again.
2: Yan, ako muna. Sige. Yan. Yung mga regular gigs ko sa Batangas, yan, sa Farm Cup, Sampaga, sa Unwind Kalatagan, yan, dyan nyo ako laging makikita sa Drus Bruce Lipa, Drus Bruce Padre Garcia, yan, tapos sa Marcus, San Pascual, yan.
0: Yun.
2: Tsaka may isa pa, Seven Dwarfs, yung Seven Dwarfs Resto Bar, yan.
0: Wow.
1: So, sa akin naman mamaya sa Abidi Bistro sa MOA po.
0: Wow!
1: So, 8:30 tayo mamaya. Magkita-kita tayo ron. And sa mga busking spots ko dito sa QC, sa Cubao. So, magkita-kita tayo. See you guys. God bless.
0: Yan!
2: Tumis pa, okay lang.
0: Okay.
2: Yan, sa ano po, shoutout sa 1RPM, sa New Pinoy Music Collectives, kay Boss June, Boss Migs, tsaka kay Boss Coco, yan.
0: Yun. Baka meron ko pa ulit.
1: Sige. Sa akin naman yung community, sa Salda community, salamat sa opportunity na to. At sa, ano rin, sa The Basking Community PH. Shoutout sa you guys. Sa inyo guys.
0: Yun. At syempre, eto na. Para makompleto ang Sessionistas, kailangan ng jamingan. Eh, tutuparin right lang naman ng hiling nila na makajamming ako.
1: Idol ka namin. Ito yung pinaka-gusto namin, guys.
2: Pinaka-idol ka namin.
0: Yun! Okay, salamat. Tara na! Let's go!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio. Ang

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
1: Hoy mga ka-vibes! Oras natin sa buong kapuluan ng Philippines! 6:21 na po ng gabi at syempre ito ang nagbabalik na programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
1: Kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes sa iyong mga favorite songs mula 70s, 80s, 90s. Aba, meron pang pabati yan! Kaya go na, pwede kayong tumawag 0954-406-1967. Pwede mo na i-save yan ha, sa iyong cellphone. Pwede kang tumawag anytime, anywhere. Basta may load. Sa Viber yan, pwede rin yan. At kung wala naman, pwede kang mag-text 0927-384-8639. Siyempre kasama niyo ko, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. DJ Pogi Alcacid, ang inyong likod sa harap, likod at tagiliran ng inyong mga mikropono. Magandang gabi po, kamusta ang Sabado nyo? Ito, this just in ha. Ayon sa ating mga kaibigan sa internets. Ito naman no, pinag-iingat po natin ang ating mga ka-vibes na nasa Albay province ngayon dyan sa Bicol. Parang di ako sure ha, siguro mga 10 or 20 minutes ago, talagang nag-alburuto po ang ating Magayon Mayon Volcano. So kung titignan nyo sa mga feeds at sa mga news, kung nakakatakot, hindi ko alam kung paano kayo de-describe. So sa tuyang mga Bicolano friends na yaon, check tabi nito sa mga ano no, sa mga kamag-anak tabi nito ha, sa Legazpi tsaka sa Albay man syempre ha. Grabe, makatakot. Anyway, mga ka-vibes, siyempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid. Mamaya, punta tayo sa inyong mga pabate at mga favorite songs sa soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida. Dito lamang yan sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Hello!
0: 92.3 FM Radio,
3: Ka-Vibes
2: ang lupit!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet.
1: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
3: Thank you.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
0: Hoy mga kabayos, oras natin 6:54 na po ng gabi at syempre ito ang programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida mga kabayos. Ang inyong mga requested songs ang mula 70s, 80s at 90s. Aba, yan ang bida syempre kaya pwede kang tumawag 0954-406-1967. Hello? Sample lang, ikaw naman. At syempre, ano bang mangyayari pag tumawag ka? Aba, meron kang instant request sa kung ano man yan, hahanapin ko para sa'yo. At kung wala naman, bahala ka na. At syempre, pwede mong batiin ang iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon, ang iyong kapamilya. Kabarkada, kajowa. Kajowa? Maraming kajowa. Sarap. At kung sino man na gusto nyo pong batiin on air. Aba, libre yan. Tawag lang ikaw. 0954-406-1967. Go na, ha? At syempre, huwag niyo kalimutan na pwede kayo mag-comment kung ayaw niyo pong tumawag, nahihiya kayong makipag-usap. Pwede kayo mag-comment sa ating Facebook fanpage, 92.3 FM Radio Manila. Naka-up na yung program plug dyan. Makikita niyo yung picture kong malaki na naka-orange. Naka-orange! Comment ka lang dyan, mamaya babasahin ko para sa'yo. Ay nga pala, no? Si Juan Miguel Gamocha, na-request siya kanina ng kantang My All. Sana All! Ni Mariah Carey. Dedicated daw yan para kay Violeta V. Cruz Cristobal. 74th birthday. Uy, happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Grabe, no? Umabot ng 74. Nako, more birthdays to come, syempre! Happy 74th birthday, Violeta V. Cruz Cristobal. Ayun, no? Aabot ba ako dyan? Kung titigilan ko yung kaka-ice coffee ko, tsaka milk tea, baka umabot ako ng 75. At syempre mga ka-vibes, eto meron tayong mga pabati rin dito. Magandang gabi daw po sa iyo. Magandang gabi sa akin, DJ Pogi Alcacet, sa lapo ng FMR squad members. Pati rin po kay Marie Ocampo ng PRTV. Ito naman tayo, Felix Valdez. At syempre Pamela Vasquez ng DZMM. Request daw siya ng kantang Keep On Loving You by Rio Speedwagon. I keep on loving you kung saan dyan di ako. Puso mo. Rio Speedwagon rin Tagalog. Iba yata yun, te. Sorry na. Sige, basta. Baka iba yung malagay ko dito. Sorry na, Felix, ha. Ayan. Sige, wala problema. Akong bahala sa'yo. Mamaya, babasahin ko pa yung iba. Ito naman si John Vincent Sagrado. Nag-request ng kantang What If I Fall In Love by Sheena Easton para kay DJ Kim Trevor. You know? Iba? At sa family Sagrado, dyan naman sa Tanza, Cavite. Hello po sa lahat na nakikinig na sa ating programa. Magandang gabi. Anyway, uy, kung ikaw di pa nagsasayang, saing na po ikaw. Baka wala pa kayong sinaing. Kung wala kang rice cooker, bantayan mo.
1: Ang lupet!
0: Dahil yung last na binantayan ko, ayun! Nasa iba na, charot! Anyway, 6:57. Ito, i-playin natin ang isa sa mga requested songs sa ating programa. At syempre, yung sa'yo din, ihabol mo na. Okay? Ang may nakatutok dito mga ka-vibes sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras natin, 6:57.
4: 92.3 FM Radio,
2: Ka-Vibes
1: ang lupet!

0: Gayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavibes!
0: Ohoy mga kavibes! Oras natin ha, 7:25 na po ng gabi. At syempre, welcome po sa second hour ng ating program na Soundtrack ng Buhay Mo! Kasama po DJ Pogi Alcacid, ang inyong lingkod sa harap, likod at tagiliran. Sama nyo na yung kasukasuhan. Medyo masakit na. Sina ba rito yung mga nasa pa-40s na? Itaas ang kaliwang kamay. Kapag medyo masakit, nako, matik na yan. Ay, magandang gabi sa ating mga kabay sa nainig ngayon. Diyan po, sa may North Caloocan, si Andy at si Jerry. You know? Hello po. Gandang gabi sa inyong dalawa. Ang tanong, nakapagsaing na ba? May ulam na ba kung wala pa na? Pustahan tayo. Mauuwi sa hotdog yan, no? Ay nga pala, batiin pala natin, ha? Ang isa sa mga friends natin sa Philippine Music Charts, si Sir Edwin. Hello, sir! Magandang gabi sa'yo. Opo, pang-weekend lang po si DJ Pogi. Malay mo, gawin nating monthly. Charot lang. Gandang gabi, sir! Maraming salamat sa pag-tabulate ng mga countdowns namin. Soon po siguro, sana meron namang mas mahaba ang countdown. Pero for the meantime, meron lamang kaming Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan. So maraming salamat sa pag-monitor, sir. Ha? At yun, pabati ko rin pala si Sir Chester ng PMC, Philippine Music Charts. Kasama ko yan noon. Araw-araw kasama yan sa magpa-post ng mga countdown ko nung nandun pa ako sa Bicol. Yun, no? Diyan pa pala si Boss, hindi nawawala. Gandang gabi po. At syempre, ito rin, no? Si Kenneth Morado, nakikinig ngayon sa ating programa. Magandang gabi sa iyo, papi. At request na ng kantang Hindi Na Bale by Jessa Zaragoza. Dedicated ko pa rin sa aking ex-girlfriend. Bakit? Pare, 3 weeks na. 3 weeks na ba? O mag-iisang buwan na. Ako, mahirap yan. Pero alam mo, normal lang yan sa mga kaka-break lang. Dumadaan talaga dyan sa prosesang yan, no? Umaasa pa din. Umaasa. Di ba? Tsaka minsan may isip natin, malay mo. Di ba? Kailangan lang ng konting pahinga. Chine-check lang. Baka hindi effective yung pinulit sa'yo. Charot! Hindi naman sa'yo nagpapa-overthink kita, Kenneth. Pero check mo din, malay mo. May iba ng dahilan ba't ngumingiti yan. Kasama ko sa work. Ayun, mahirap yan pagkasama din sa work. No? Hindi may iiwasan tumingin-tingin. Pero lang yung mga kapabes, ito, share lang natin. No? Sa mga nasa phase na nasa breakup period, no? Naalala niyo ba yung pinakahuling nagsama kayo? O, di ba? Nakakapanghinayang. Pero lang yung naisip ko lang mga kapabes, no? Kinakailangan nyo rin palang maintindihan. Nasa isang relasyon, no? Baling okay kayo ngayon or nag-aaway kayo. Kapag magkasama kayo, sulitin nyo mga ka-vibes. Alam nyo kung bakit? You'll never know. Baka huli na yan, di ba? Baka akala mo okay lang, tapos kinabukasan, wala na, break na kayo. So para sa akin, you treat every day na kasama mo yung minamahal mo, yung lalabs mo. Lalabs! As if it's the last day. Okay, para wala ka regrets. Kasi baka mamaya, sobrang complacent ka, sobrang okay ka naman. Eh, anong nangyayari? Di mo alam. Ay, huli na pala yun! Wala na, hindi na sundan. So, sulitin mo, ha? So, habang kasama mo yan, nag-aaway man kayo, good times kayo, magkasama kayo parate. Every time, treat it as if it's the last. You know, parang Blackpink lang. Nagsaselos nga ako pag may kausap siyang ibang lalaki. Yun na, sumiselos ko din. Nako pre, mahirap yan. Pero alam mo, Kenneth, ako, pinapanalangin ko. Nakamove on ka na, Paps. Ha? Pero yung moving forward na yan, ito ha, sa mga nag-break Moving forward, ibig sabihin niyan, hindi yan ibig sabihin na magkakalimutan na kayo. May mga pagkakataon na kahit nag-move on na kayo. The love is sweeter the second time around. Malay nyo, magkabalikan pa din, di ba? Huwag ka pang inaaran loob, malay mo. Biglang mag-text, no? Biglang mag-chat. Hi, you know? Anyway, 7:30 na po ng gabi. Uy, nga pala mga kabay sa mga requests at songs nyo. Go na, 0954-406-1967. Pwede rin mag-text 0927-384-8639. Ito, request naman to ni Ate Mary Dulay. Gusto niyang bumawi. Hindi daw siya nakapag-request last time. Ito, request siya ng kantang I Will Be Here For You by Michael Smith. Wala problema, ako ang bahala. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
0: ang lupit.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kabay!
3: Hoy mga ka-vibes, sa oras natin, 7:52 na. Hoy, kung hindi ka pa kumakain, aba, kain ka na. Huwag magpapalipas ng gutom. Mas maganda kapag lahat ay natapos na sa inyong mga gawain ngayong Sabado. Eh talagang you treat yourself. Kahit sabihin natin hindi ka bumili niyan, eh kumain ka rin. Bibihira sa buhay ng mga manggagawang Pilipino. Dahil nag-B1 pa lang, syempre nag-Labor Day, no? Ikaw as isa sa mga tagapagbayad ng tax. Lahat ng buwis. Diba? Deserve mo din na i-treat yung sarili mo sa masarap na pagkain, ha? Huwag ka muna mag-diet! Sa mga nagda-diet dyan, huwag nyo na muna kayo mag-diet, ha? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng sakit ng ulo. Kahit hindi ka mag-diet, makapadiet ka eh. Ay nga pala mga ka-vibes, ha? Ito nakikita ko sa TV na talagang grabe yung naging ano, no? Bigla ang pagsabog ng Satuyang Magayon Mayon Volcano sa Albay. Grabe ang ashfall na talagang madiklom sa may bayan ng Ginobatan, Kamalig, at sa iba pang mga karatig na munisipalidad, no? Sa Albay. So ang ano niya, no, sa mga nagadangugon niyan ng mga Bicolano friends, da? Ano tabi? Contact tabi ka mo ng mga pamilya nindo niya on sa Bicol ngayon, especially sa Albay, na dapat di magluwas at i-check man tabi sa indong mga alulod, yung mga bubong nyo, eh sana malinisan nyo agad. Kasi mamaya sa sobrang build-up ng ash, nung volcanic ash na mainit na yan, eh nakakasira yan mga kawis. Ako ba? Ito ha, i-share lang natin. SKL! Nung grade 3 ako, grade 3. 2003 yun. Yung sumabog yung Mayon Volcano noon, talagang grabe yung ashfall. Ako naranasan ko yan first hand sa Legazpi City. So, ano nun eh, may pasok kami noon, tapos biglang, ang dilim! Oo nga, seryoso, alas 10 ng umaga, ang dilim! Sabi ko, wala, anong nangyari? Tapos yun na pala, kasi nga, nagtuga na si Mayon Volcano. Ayan o. Grabe! Pagkakinusog! Makusugot! Uni, iba ka itong mga Bicolano friends na gandungog. Si Anthony Aro at saka si Christian. Ayan, gandungog sindungo niyan. Maray pa ka mo, maray sa nano. Ay nga pala, follow niyo pala ako sa Facebook. DJ Pogi Alcacid. Pa-like na, sige na, pa-follow na. Para pag yumaman tayo, edi ako lang yung mayaman. Thank you so much. At syempre, follow nyo rin ang ating mga social media pages sa ating 92.3 FM Radio Manila. Pare-parehas yan sa Facebook, Instagram, TikTok, at sa YouTube. Subscribes na ikaw, ha? Okay, 7:55 na po. Mamaya, babalikan ko ang inyong mga pabate at mga requested song. Pero ito muna, i-play na muna natin tong request ni John Vincent Sagrado ng Tanza Cavite. Walang problema kung ano ang request mo. Aba, sagot ko yan. Siyempre dito lamang yan sa inyong programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang bida sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Hello!
4: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupit!

0: ang init! Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 impunto! Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak na mga kabibes sa

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: Hoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 8:23 na po ng gabi at welcome po sa pangatlong oras ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Kasama po DJ Pogi Algasin, gandagay po sa lahat. Sana po lahat po ay nakapag-ano na, no? Nakapag-dinner na! Yung hindi pa nag-dinner dyan, wala pang sinaing. Aba, anong oras na? Mag-alas 9, no? Ang bilis lang ng oras mga ka-vibes. Pero kung kayo man po, ayong kinakain right now, you know, pumipizza sa labas. Maraming salamat po sa sponsors. Thank you so much. At kung kaya man po, meron din po kayong gustong i-share. Meron kayong mga ekstrang ulam, ganun. Send nyo lang dito sa station para mapakinabangan ni DJ Pogi. And friends. At mapatid natin ang ating mga ka-vibes na nandyan po sa kanilang tindahan. Si Aling Vicky. Ayan ate. Sana po nakapag-ano na. Nakapag-dinner na. At kung uuwi man ng medyo late na ng konti, pag-iingat po at syempre, alalayin nyo rin po yung inyong mga paninda. I-secure nyo kapag magsasara na ha. Baka yung makalimutan. Pagbalik nyo ng umaga, wala nang laman. O wag naman sana ganun, no? Dapat sinisecure natin yung ating mga tinda. Dahil dyan tayo syempre kumukuha ng benta. Ito naman, siya Luna. Ito, nagrinig ko siya ng kantang Right Here Waiting For You. Hindi daw siya makakomment. Ba't di ka makakomment pa yun? Baka naka-restrict. baka may error lang ng konti. Ito si Ate Mary Dulay. Na-play ko na pala yung iyong request. Maraming salamat din po. Ito naman si Coach Everyday. Hi Coach! Hello! Ayan, request siya ng kantang Ikaw Sana. Ikaw Sana. Sige, play natin yan para sa'yo. Walang problema. Ito naman si Ate Alteza Herrera Sino Cruz. Request ng kantang Bluer Than Blue. I don't have to wait, no TV shows. Diba, kabisado ko? Siyempre, gandun lang. Okay, sige, push nyo lang yung mga requests and songs niya. Basta 70s, 80s, 90s. Aba, pasok na pasok yan. Ako ang bahala sa inyo. Asya, sige na, i-play na natin to para sa'yo, ha? Oh, na, i-play ko na nga. Ikaw naman, eh. Hindi ka makapag-entire. Sarap. Anyway, 8:26 na po na gabi. Siyempre, ito ang programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
4: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupit.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Sa soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kabay!
1: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon, 10 minuto na lang bago mag-alas 9, 8:50 na po ng gabi. At syempre ito ang programang soundtrack ng buhay mo. Kamusta naman po ang inyong mga Sabado nights? Siguro tapos na kumain si ate. Eh, yung tinga, baka mamaya biglang, huwag ka masyadong umiti. Makikita yung ano, yung... Ate, alam ko kung ano yung ulam nyo. Munggo. Anyway, kung ano man yung mga naging ulam ngayong gabi, eh sana nag-enjoy. Yung mga hindi pa kumakain, aba, kasi kaso na, mag-aalas 9 na. Pero alam nyo ba mga ka-vibes, may mga ka-vibes tayo na talagang dinner yung mga yan, medyo late na. Hindi ko alam kung anong gusto sa buhay. Pero for sure, talaga may mga nabusog. Ano? Eh, iba dyan, nagyayaya na. O, sino maghuhugas? Yala yung masakit. Ay, nako. Anyway, uy nga pala, congrats pala kay ano, DJ Zyho, ha? Campaign champion at saka male DJ of the year sa kakatapos pa lang na VP Choice Awards. Aba, ikaw na! Iba ka, DJ Zyho. Yung ellipse ko sa'yo. Hindi ko alam kung hanggang saan na. At saka syempre, congratulations din sa atin dito po sa 92.3 FM Radio Manila. Hinirang din tayong best FM radio station of the year! Woohoo! Small thing. Ay, sa lahat ng mga sumuporta, maraming salamat ha. Iba kayo, solid. Iba yung suporta nyo. Hindi ko matatawaran. Nagulat nga ako. Iba, nanalo kami. Iba-iba yung support na pinakita niyo. Thank you so much sa lahat ng mga bumoto. At saka syempre, sa lahat ng mga naniwala at yung supportan na binigay niyo, hindi po yan mapapalitan ng isang simpleng thank you. Ilan ba gusto mo, te? Marami pa akong dala rito. Oo nga, meron ako rito. Alaga rito. Ay, nako. Ay, eto, may isi-share ako sa inyo. Quick lang. Isang mabilis na quick. Wait lang. Oh, ito. I-ano natin. I... Para medyo may konting ano, may konting drama. Oh, here na. Makinig na mabuti. Here you go.

yung pakawalan ka, mas masakit pala to kaysa sa pagkapit ko sa'yo. Kasi sa paghawak, kahit papano, may natitira. Yung pag-asa, na talagang alam kong malay ko, baka pwede pa. Pero sa pagbitaw, ako na mismo ang pumapatay sa lahat ng pwede mangyari sa atin. At araw-araw ko tong pinipili. Ang masaktan, ang mawalan, ang aminin sa sarili ko na hindi na ikaw ang para sa akin. Hindi dahil mahina ako, kung hindi dahil pagod na akong lumabam ng isa. Kaya oo, masakit ang bumitaw. Pero sa sakit na to, nandito ang tahimik kong tapang para sa'yo.

0: Pero di ba mga ka-vibes, ito yun, na isa sa pinakamahirap na pagdesisyonan ay yung tapusin mo na isang bagay na talagang pinilit mong hawakan sa pagkatagal-tagal ng panahon. Lahat ng mga tampo, lahat ng masasakit na mga alaala, lahat ng mga bagay na nagawa niya sa'yo. Iniis mo, mahal mo eh, di ba? Pero wala. Ganun talaga ang buhay. Kaya, tiga na, shot na. Anyway mga kapayos, 8:54 na po ng gabi. Ito may mga nag-request pa rito. Sige, mamaya i-play natin yun at syempre, isama na natin inyong mga pabate. Kung ano man ang inyong mga naramdaman, sana okay lang kayo. Sa buhay ko. Asa, sige mga kapayos, 8:55 na po ng gabi. Kasama nyo DJ Pogi Alcacid para sa soundtrack ng buhay mo. Ito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit!
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
3: ang lupit!

0: ang init!
1: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Kay tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Sa soundtrack ng buhay mo.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavad!
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin na 10 minuto bago po mag-alas G's ng gabi. At syempre, pansamantala muna magpapaalam si DJ Pogi Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Ang inyong Sabado edition, syempre nakasama niyo ako magsimula alas 6 ng gabi hanggang alas G's. Thank you so much sa lahat na nakikulit, sa lahat na mga tumawag na request. At talagang inabangan ng ating programa kung saan ikaw ang bida.
0: Soundtrack ng buhay mo.
3: Sa inyong mga favorite 70s, 80s at 90s na mga tugtugin, aba ako ang bahala sa iyo. Kaya makita-kita po tayo bukas ulit mga ka-vibes para sa ating Super 6K Marathon alas 2 ng hapon hanggang alas 8 po tayo ng gabi bukas ng Sunday, May 3. Lain mo, May na agad! May iba na siyang... Para kahapon lang April, tapos ngayon may iba na siya. Anyway mga ka-vibes, sana po yung mga pauwi pa lang galing sa mga pinuntahan kung saan man naglamierda. Aba sana po naging happy naman ang inyong Sabado at syempre naging fulfilled din ang inyong time kasama ang inyong pamilya, di ba? Mas masarap kasi kasama ang pamilya kapag kayo po ay nagpapahinga at nag-e-enjoy din, di ba? Pero syempre mga ka-vibes, huwag niyong kalimutan ang ating official radio schedule for tomorrow. May 3 Sunday, syempre magsimula po tayo ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10. Makasama natin si DJ Kaloy para sa programang Sunday Classics. Susundan naman yan, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Syempre sino pa? DJ Kuya Totoy para sa Retro Linggo. At syempre susundan naman yan ulit ni DJ Pogi Alcacid para sa inyong Soundtrack ng Buhay Mo 2 p.m. up until 8 o'clock in the evening. Asya, sige na. Ako pa'y papaalam na, gutom na si DJ Pogi. Rutoy na daan.
2: Heist!
3: Maraming salamat mga ka-vibes. At syempre, pasalamat ako rin ang aking mga friends dyan po sa ating TOC. Thank you so much! At sa nagpa-pizza, maraming salamat. Kaya si Ate Jean, nandiyan si Ate Jean. Thank you so much po ate. Tsaka syempre si Kuya Vic. Talagang binantayan ako. Kita-kita tayo ulit bukas mga ka-vibes. Siyempre, saan pa ba? Dito lang yan, siyempre, sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, 9.53 na po ng gabi. Paalam!
0: 92.3 FM Radio
2: Ka-Vibes,
1: ang lupit!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet.
3: Ang init.
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

about you that glows.

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng all-Pinoy tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibe!

0: ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
4: Sa mga kabibes natong Dabawine o Dabawena, sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars.
5: Banana Crew!
4: Mastres hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kalinji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!

0: 你有个 vibes on the bed.
1: Sabuong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Good vibes.

Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
0: good morning. Dramahang puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk.
0: Love me, Kenji.
1: The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

Miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now
1: Sangyar.
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!

0: FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: Nak pinakikinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay
2: ang lupet. Busog ka. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 5:58. Ang lupet.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento. Uh-huh.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kabay.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Welcome sa ating programang Sunday Classics, kung saan mapapakinggan mo ang mga magagandang tugtugin at mga malulupit na trivia. Ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Kamusta kayo, Ka-Vibes? Magandang umaga. Sana nakapaligo na kayo at nakapagkape na rin kayo ngayon. Para makompleto ang iyong habit dito sa ating programa ngayon, meron akong baon na mga napaka-interesting at malulupit nga na trivia. Siyempre naman, sabi ko nga, ako ang iyong Mr. Trivia sa Radio DJ Caloy. Kaya, dali na tayo. Umpisa natin dito sa ating unang trivia na ng isang folk classic mula sa 1970s. Ialay ko to sa aking community na Antioch kasi kinakanta din namin to paminsan-minsan. Ito ang You've Got a Friend ni James Taylor. Na-release niya ang kanta noong 1971 para sa kanyang album na Mudslide Slim and the Blue Horizon. Naging number 1 single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at top 5 hit sa UK singles charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta ng highly acclaimed singer-songwriter na si Carole King. Ayon sa isang interview kay James Taylor, sinulat daw ni King ang You've Got a Friend bilang sagot sa linyang I've seen lonely times when I could not find a friend na mula sa kanta ni James Taylor na Fire and Rain. Oh, napaka-sweet, no? At meron ding extra itong trivia, interesting trivia itong kanta. Sa original version ng kanta, ang pangalawang linya ng verse-verse, narinig yan yung And You Need a Helping Hand. Pero, paminsan-minsan, sa mga sumunod na covers ng kanta sa mga nakalipas na taon, pinalitan ng mga salita sa linya na naging You Need Some Loving Care imbis na And You Need a Helping Hand. Nanalo ang kanta ng Grammy Award for Song of the Year para kay Carole King at Grammy Award din for Best Male Pop Vocal Performance para kay James Taylor noong 1972. Ang galing, no? At dahil sa topic tayo ng magaling, ang susunod nating trivia ay tungkol naman sa ating unang featured artist of the day. Alam na lahat ang kanyang boses. Certified siyang biritero na may lakas sa kanyang pagkakanta. Hanggang ngayon, kinakanta pa rin ang mga kanta niya sa karaoke. Pero alam niyo ba, Ka-Vibes, na bago siya naging successful solo artist, una siyang nakilala bilang isa sa mga songwriters ng kantang How Am I Supposed to Live Without You na unang kinanta ni Gloria Branigan noong 1983. Pero syempre, nag-record din siya ng sarili niyang version na naturang kanta na yun naging number 1 single noong 1990 sa US Billboard Hot 100 charts. Dito siya mas lalong pinakilala. Pero kung tanungin niyo ako kung paano ko narinig itong featured artist natin, sasabihin ko na dahil sa Disney film na Hercules. Kasi doon, kinanta niya yung Go the Distance sa credits ng naturang pelikula. Kung hindi niyo pa nahulaan kung sino ang ating unang featured artist, walang iba kundi si Michael Bolton. Bukod sa Go the Distance at How Am I Supposed to Live Without You na ating itutugtog maya-maya lang, kilala rin siya sa mga kanta tulad ng To Love Somebody, Said I Love You But I Lied, How Can We Be Lovers, Missing You Now, at lalo na sa kanyang hit cover na When a Man Loves a Woman na ating itutugtog ngayon. Kaya, handa na kayo kasi balik to more music tayo dito sa programang Sunday Classics. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras ay 6:20 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Bagong cellphone niya, oh!
1: Ang lupet!
0: FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupet!

0: DJ Kaloy sa Sunday Classics.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin 'to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kabay.
2: 92.3 FM Radio. Ka-vibes. Ang lupit. Muling nagpabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Magandang umaga ulit mga ka-vibes. Sana napasayaw at napakanta kayo sa ating mga tinugtog lang natin ngayon. Tuwing naririnig ko itong kanta, naaalala ko ang mama ko kasi madalas niyang tinutugtog to habang nagmamaneho dati. Napaka-catchy kasi at napaka-iconic nitong kanta. Kasi ito isang classic new wave anthem ng 1980s. Walang iba kundi ang We Built This City ng American band na Starship. Na-release ito noong 1985 sa kanilang album ng banda na Knee Deep in the Hoopla. Na-reference din yung pangalan niya ng album sa mismong kanta. Naging number one hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila Dennis Lambert, Peter Wolf, Martin Page at Bernie Taupin na siyang longtime songwriting partner ni Elton John. Ayon kay Page at Taupin, ang tema ng kanta ay tukol sa mga naluluki at paglubog ng mga live performance venue sa Los Angeles, California dahil sa mga pagalaganap ng mga nightclub noon. Sinabi nila nilang dalawa na nung nakalap ni Peter Wolf ang original na demo, binago niya ang buong tunog ng We Built This City. Ang lupit ng kwento nito, no? Pero ngayon, move on tayo sa ating susunod na kanta. Ito ang pinakaunang hit ni Stevie Wonder mula sa dekada 70 na Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Na-release ang kanta nga noong 1970 para sa kanyang album na tawag din Signed, Sealed, Delivered. Nag-peak ang kanta sa number 3 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ni Wonder ang kanta kasama sina Lee Garrett, ang ina niyang si Lula Mae Hardaway at ang asawa niya noon na si Syreeta Wright. Ang tema ng kanta ay tungkol sa isang lalaki na umiiwan sa kanyang girlfriend. Nagsisi siya sa kanyang ginawa pero sabi niya sa sarili niya handa siya mag-commit muli na hinahantulan niya sa isang special package na dineliver sa post office. Kaya nga yung title ay Signed, Sealed, Delivered. Pero sana ka-vibes, huwag kayong gumawa ng bagay na magsisisi kayo sa huli. Dapat sure kayo, lalo na sa inyong mga relationships dyan. At hanggang dyan na muna tayo ka-vibes kasi baliktugtugan tayo dito sa programang Sunday Classics. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, kasama mo ako, DJ Caloy, sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 6:42 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Buntis ka na naman?
4: Ang lupet!
5: FM Radio! Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Mediocre Vibes ang Bad!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento. Alone.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Good mood siya. Ang lupet.
2: FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
4: Kabay.
5: Ang lupit.
6: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Vibes.
7: 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa ating pangalawang oras dito sa programang Sunday Classics. Kamusta ka-vibes? Sana kahit nasa init na araw ngayon, nakapag-enjoy pa rin kayo ng mga ating mga magandang trivia at magandang tugu at malupitang tugtugan. Pero punta tayo sa ating second featured artist para sa episode na ito. I'm sure narinig niyo yung mga sobrang classic duets nung tinugtog lang natin ngayon eh. Pero syempre, itong featured artist natin, wala siyang kinilalang generation kasi hanggang ngayon, hindi lang siya kilalang kilala pero kinakanta at tinutugtog pa rin ang mga kanta niya lalo na pag Christmas season. Siya ang tinuguri ang King of Filipino Christmas Carols pero syempre, kilala din siya sa mga ballads niya lalo na mga hits tulad ng Beautiful Girl at yung tinugtog lang natin na A Love to Last a Lifetime at Please Be Careful with My Heart na duet niya with Regine Velasquez. Syempre, hindi na kailangan ng ibang hints kasi sobrang obvious na si Jose Marichan ang tinutukoy ko bilang second featured artist para sa episode na ito. Kaya, para sa ating susunod na kanta, isa ito sa mga pinaka-paborito kong kanta mula sa 1970s. Iali ko ito sa dad ko kasi isa mga pinaka-paborito niyang kanta. Mula nung bata ako hanggang ngayon, hindi ako naumay sa kantang ito. Kasi wala iba kundi ang Cool Change ng Australian rock band na Little River Band o LRB. Na-release ito noong 1979 para sa kanilang album na First Under the Wire. Naging top 10 hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1980. Sinulat ang kanta ng lead singer ng LRB na si Glenn Shorrock. Pero alam niyo ba ka vibes, ang term na Cool Change ay isang weather phenomenon sa Australia na kung saan nagkakaroon ng cold fronts sa summer season. Para sa context lang, ang summer season sa Australia ay nangyayari mula Disyembre hanggang Pebrero. Pero katunog ko na si Kuya Kim dito ah. Charot lang ah. Para hindi na ako matuloy na ma-imitate kay Kuya Kim, baliktugtagan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 7:20 na ng umaga.
8: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
9: Gutom ka na naman? Ang lupit!
3: FM Radio, the vibes,
9: ang lupit.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kabay.
2: Ang lupit. Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: DJ Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics, kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy, DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Vibes.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Kamusta Ka-Vibes? Sana ngayong umaga, parang sabi ko kanina, kahit na mainit-init, na nag-enjoy pa rin kayo sa ating mga magagandang tugtugan at malupitang trivia. Ang narinig niyong kanta ay isang napaka-iconic na new wave song. Ito ang Money Money ng British singer-songwriter na si Billy Idol. Unang release niya ang version ng kanta noong 1981 para sa kanyang album na Don't Stop. Pero, lumabas rin si Billy Idol ng live version niya noong 1987 na dito naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number 7 sa UK singles charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila Tommy James, Bo Gentry, Richie Cordell, at Bobby Bloom. Para alam niyo ba Ka-Vibes na si Billy Idol ang hindi original artist ng Money Money? Mismo ang original artist si Tommy James kasama ang kanyang banda na The Shondells ang nag-release nitong kanta noong 1967 pa. Interesting, no? At ito, nag-top 5 single yan sa Billboard Hot 100 charts, yung original. Pero move on naman tayo sa next song. Madalas din itong kantahin sa karaoke kasi wala ni ba kundi ang Foolish Heart ni Steve Perry na dating lead singer ng Journey. Pero huwag kayong pakamalan Ka-Vibes ha, kasi baka akala nyo na sa style ng kanta, akala nyo kanta to ng Journey, pero hindi. Solo hit to ni Steve Perry. Na-release ang kanta noong 1984 sa kanyang album na Street Talk. Naging modest hit ang kanta kasi nag-peak lang ito sa number 23 sa US Billboard Hot 100 charts noong 1985. Sinulat ni Perry mismo ang kanta kasama si Randy Goodrum. Ang tema ng lyrics ay tungkol sa pagmamahal muli sa kabila ng sakit ng nakaraan at ang pag-aalala ng pag-ulit ng mga kamalian. Ipinapakita ng isang struggle ng pagnanasa ng isang pangmatagalang connection na puno ng saysay at ang pag-iingat na kailangan pang maprotektahan ang sarili na masaktan sa pag-ibig. Pero napakalanin nun, no, Ka-Vibes. Napakalanin ng mensahe ng kanta. Para marinig nyo talaga ang napakalalim na mensahe na yan, Ka-Vibes. Balik tugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras ay 7:46 na ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Uy, kinikilig! Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kavay!
4: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Mediocre Vibes ang Bad!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.